0: Magkano daw matatanggap nitong second group? Ito po yung mga qualified SSS members na. Ito, dito sa second group, sila yung tatanggap ng 2,000 pesos ng anim na buwan. Asek Irene, nandiyan ka na po ba, Asek?
1: Yes, DJ Chacha, opo.
0: Okay, so kanina ina-explain ko po yung tungkol doon sa first group. Tama po ba yung first group, may listahan na tayo doon, 4-piece members, walang gutom program, wala tayong magiging problema. Ito po bang first group, second group, and third group, pare-pareho na tatanggap ng anim na buwan ng tigda 2,000 piso? Yun po muna.
1: For the first group, DJ Chacha, tama yan. 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries. One time lamang po, minsan lang po sila makakatanggap ng 2,000 pesos na uplift assistance. Yung group 2 at yung group 3, anim na buwan po sila makakatanggap ng tig 2,000 piso.
0: Oo, kasi ano po ang dahilan ng gobyerno doon? Kung bakit yung group 1, one time lang, at kung bakit yung group 2 at group 3 ay anim na buwan tatanggap?
1: Opo, yung group 1 po kasi, since they are existing beneficiaries of social protection programs, one time lang sila sapagkat may tinatanggap sila buwan-buwan.
0: Yun.
1: So kahit na wala na yung 2,000 piso, ay meron pa rin silang conditional cash grants for 4-piece beneficiaries at meron silang monthly food credit para naman po sa mga walang gutom program beneficiaries. Kumbaga, additional lamang pong itong i-provide natin. Nagkaroon tayo ng vertical expansion, kumbaga dinagdagan natin yung existing na tinatanggap nila mula sa PAMA.
0: Oo. Dun sa first group, wala tayong magiging problema because obviously, meron na pong listahan. Tama po ba, Asek? Ang DSWD?
1: Tama po, meron tayo.
0: For the first group.
1: At naman po sila targeted. So, may listahan talaga na basehan sa pagtukoy po sa kanila.
0: Okay. Paliwanag lang po natin yung second group kasi itong second group at saka third group.
1: Yung second group naman po, sila ay mahihirap din. Mm. Kabilang din yung 2.5 million households dun sa poor and may near poor po yan.
0: Mm.
1: No, yung near poor, that's 25% above poverty threshold. So kung yung mga nakasama dito na mahihirap, ang kinikita ay lower than 13,000 plus, no? Kasi that's our poverty threshold. Pero po, hindi sila kasama sa 4-piece. Hindi rin sila kasama sa walang gutom program. And then, sila pa yung mga sabi ko na near poor, ano, they're above the poverty threshold, which is 13,000 plus nga, but we just got 25% of that population.
0: And wala rin po tayong problema ba sa listahan nito so far? Tama po ba? So, ito manggagaling sa PSA mismo yung list, kung sino-sino po nasa second group?
1: Opo, kasi kung matatandaan, meron tayong community-based monitoring system. Ang mga local government units po, no, yung nanguna sa pagsasagawa niyang CBMS, and then naisumiti nga po sa Philippine Statistics Authority. So ang ginamit po natin, yung pinaka-recent, yung 2024 CBMS. So dyan po natin natukoy yung poor and near poor who are not belonging in existing programs of the government.
0: Okay. Asek, yun pong community-based monitoring system na meron na kayo, ang sabi po sa balita, 2.5 million mahihirap and near poor families. How many people po yung tinutukoy natin dito? Let's not talk about the families itself. Yung mismong tatanggap na binabanggit nyo na lower than 13,000 ang sinusweldo. May tansya na po ba tayo kung ilan ito?
1: Yan, 2.5 yan, DJ Chacha.
0: Ah, okay.
1: Kasi households ang while households yung unit of measure natin or yeah, pero one member or one representative
0: from
1: of
0: the
1: each
0: family
1: household will receive.
0: Okay. So hindi ibig sabihin no halimbawa kung ako 13,000 ang sweldo ko at yung asawa ko lower than 13,000 ang sweldo, isa lang sa amin ang pupwedeng tumanggap ng 2,000 pesos per month. Hindi na po pwede yung mister one member per household. Ganun lang po 'yon.
1: Tama po, DJ okay, Chacha.
0: Sa group 3, ano naman po ito? Kinaibahan sa group 2, itong mga qualified SSS members na binabanggit po ninyo.
1: Yes, yun naman pong tangkat, o yung group 3, 1.5 million yan na manggagawa. Kumikita po sila pero mababa yung kanilang kita. So tinukoy po natin yan using pa din the 2024 CBMS data and then binigay natin sa SSS para matukoy kung sino po yung mabababa sa 20,000 monthly salary credit o yung kanilang contribution.
0: Okay.
1: Of course, employed, And then merong isang contribution noong 2025 or 2026. At least one contribution o nakapaghulog ano, sa SSS. And then,

0: si Group 3 manggagaling sa SSS yung listahan. Paano po kung nagsimula na ang bigayan pero may mga nakikinig sa atin halimbawa na sabihin na natin na hindi na isama. Paano po kaya kung ganun?
1: Okay. Alam niyo po, nung tayo nakipag-usap sa PSA, ito po yung naging explanation. Noong po kasing ginagawa yung CBMS data, ay marami daw pong mga households ang hindi nagpa-interview, kumakatok yung mga enumerators, ay hindi po sila kinausap o pinagbigyan. Kaya ito yung sinasabi natin na kapag po mayroong mga legitimate na mga enumerators naman po na nagtutungo sa inyo po mga tirahan, pagbuksan niyo po ng pinto, verify nyo lamang po kung talagang sila ay representative ng government at magpa-interview po kayo. Kasi mahalaga po yung datos sa ginagawa natin na pagtulong sa ating pong mga kababayan. Kasi may mga targeting systems talaga na dapat po nating maging basis o reference. Ngayon po, kung halimbawa naman nagpa-interview sila pero still wala pa rin ito yung sinabi ng PSA na may limitation din kasi 2024 ito ginawa. So kung nagkaroon ng changes sa well-being in 2025 or in 2026, talagang hindi sila mapapasama.
0: Oo. So ASEC, ibig sabihin, wala nang tsansa yung mga qualified pero hindi kasama sa listahan. Yun po ang madaling sagot doon.
1: Opo, at least for this uplift assistance, DJ Chacha.
2: Oh, next batch, kumbaga next batch siguro.
1: Opo, siguro po, no, dun sa susunod na mga social protection programs natin na gagamitin ay yung updated CBMS.
0: Magkano po ang inilaan nating budget for this? Kasi kung 6 months into it, we are talking about 2.5 million sa Group 2 and another 1.5 million sa Group 3. Magkano po inilaan ng gobyerno dito?
1: Opo, nasa mga 55 billion pesos po ang inilaan na pondo para dito sa uplift assistance for 7.5 million Filipino households.
2: Sanggaling po yung budget, ma'am, sa GAA po sa particular?
1: Batay po doon sa inilabas Manong Ted na executive order, nakalagay naman po na manggagaling yan sa existing appropriations ng DSWD and maaari pong masupplement ng iba pang mga available resources.
2: Okay, so galing po sa GAA under DSWD na pondo.
1: Opo. Again, ulitin ko po, from the existing appropriations of the DSWD and maybe pwede rin manggaling doon sa iba pang mga allocations o mga savings as mentioned doon sa DBM National Budget Circular.
2: Pero hindi ho magagalaw yung pong nakalaan na para sa AIC, halimbawa, at saka yung isa pang programa, yung...
0: YAKAP.
2: Opo.
0: AKAP.
2: Yung AKAP. Hindi na po magagalaw yon.
1: Tama po. Hindi po magagalaw yung mga existing appropriations ng DSWD for its programs and services na currently pinapatupad po natin. And Manong Ted, wala na po tayong, wala na pong AKAP.
2: Sorry. AX na lang po. AX, AX.
1: Opo, Manong Ted.
2: Okay. Ngayon, ma'am, yung mode po ng pagbibigay, paano po ito, ma'am? Doon po sa 4-piece, kasi kayo po ay digital na, di po ba? Meron na po kayong talagang pamamaraan ng pagbibigay ng ayuda. So, dito po ba, paano?
1: Yung tama po, for the 4-piece beneficiaries, automatic top-up po yan sa kanilang cash cards. In fact, ngayong araw, meron na pong makakatanggap sa kanila. Pero linawin lang po natin, Manong Ted, based on Land Bank's letter of instruction, nasa 1.4 million households lang po ang kayang i-credit o i-top-up yung kanilang 2,000 pesos monthly credit. Uplift assistance. Mm-hmm. And then the remaining 4-piece beneficiaries tomorrow po. No, kasi may limit yung pag-credit ni Land Bank. Ngayon, yung walang gutong program beneficiaries, meron po kasi silang redemption period. Mm-hmm. Kasi tandaan po natin, bagamat may electronic benefit transfer card yung ating walang gutong program beneficiaries, food credit po yan, hindi cash. So pagpunta nila sa kanilang redemption area o dun sa market day natin na tinatawag, magkakaroon ng manual payout o manual distribution ng 2,000 pesos. Again, one time lang po yan. Mm-hmm. Now, for the group 2, unahin ko muna, Manong Ted, yung Group 3. Mm-hmm. Yung Group 3 kasi, ang requirement niyan, dapat meron silang SSS distribution, may disbursement account. Mm-hmm. So, ikikredit po ng SSS sa kanilang disbursement account. Yung 2,000 pesos.

0: uplift assistance. Ngayon, yung group 2 naman po, yung first payout nila, manual. Kasi, Manong Ted, hindi sila kasama sa mga programs natin, opo, ano? Opo. So, wala pa talagang, kumbaga, hindi pa natin nagawa yung know your client. So, first, manual payout. Pero, pagpunta nila dun sa payout site, meron na po tayong representatives from PSA, from the SWD, from Land Bank, from GCash. I-enroll na po natin sila. So that, the succeeding uplift assistance ay matatanggap na nila through electronic means or digital platforms.
1: Sige, nationwide ito po, ma'am, di po ba?
0: Tama po, Manong Ted.
1: Oo. Saan kayo na naman po uuna at paano po yung information dissemination sa mga target recipients? And again, yung pong physical po na pag-aayos para wala na naman pong mga issue ng nahihimatay, etc.
0: Yes. Opo. For the four-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries, may advisory tayo sa kanila, informing them kung kailan na-top up na yung kanilang uplift assistance. For group 3, may email or may notification ang SSS para doon sa mga kabilang dyan sa group 3. Now, yung group 2, ang local government units po ang nag-inform sa kanila pong mga nasasakupan. Kung sino yung kabilang doon sa CBMS. At sila po yung nagsabi na dito kayo magtungo sa araw na ito at kayo yung makakatanggap noong pong 2,000 pesos. So again, we've agreed with the local government units na silang mag-provide ng payout venue at mag-disseminate ng information. But again, that's for the first payout lang po, Manong Ted, because the succeeding payouts will be through digital means na.
1: So yung scheduling po, ma'am, paano po? Kailan po yung start, kailan po yung actual na pamimigay nitong inyong third group na ito at saan sa ang mga lugar o ito ho by simultaneous?
0: Yes po, Manong Ted. In fact, this week, meron na tayong mga payout activities. Kami po ay patungo ng Davao Occidental, actually sa Jose Abad Santos. But Manong Ted, dun po sa Malita, meron na po tayong payout for Group 2. Gayun din po dito sa may barn area like in Cotabato City, meron na rin po tayong payout for the group 2. That's today. And then in Metro Manila, I understand meron tayo sa Mandaluyong, sa Makati, sa Pateros. Pero dyan sa NCR po kasi konti lang yung bilang po nung nasa group 2. But for group 1, again, ulitin ko po, 1.4 million mahigit po yan nationwide na four-piece beneficiaries, matatop up na yung kanilang 2,000 pesos. Yung sa SSS, asahan po this week, meron na rin pong crediting sa kanilang disbursement accounts.
1: Okay, yung group 3 ho kaninyo, saan region may pinakamarami?
0: Sa group 2 po.
1: Yung pangatlo na grupo.
0: Yung SSS.
1: Hindi, pangatlo, ma'am. Yung hindi SSS. Kasi yung isa kasi SSS, iba ho yun, di ba? Kasi nga, yun, may mga record na sila sa SSS. Yung pangatlo po, kaninyo na grupo?
0: Ang pangatlong grupo kasi, Manong Ted, yung 2.5 million households, poor and near poor. Opo. Yung group 3, yung SSS.
1: I'm sorry, yung group 2 po.
0: Group 2 po, magkakaiba po yung bilang ng per local government unit. Mm-mm. But since nandito po kami sa Mindanao ngayon, yung dun po sa may, dito sa Region 12, dito po, medyo malaki po yung bilang.
1: Yun. Ito ho yung biktima ho ng, ng paglindol, tsaka ito ho mga nagdaang pagbabaha. Sige po, yun ho bang pera din dito manggagaling sa LGSF, yung Local Government Support Fund?
0: Manong Ted, hindi po, I understand, hindi po yan yung source, because dun sa National Budget Circular, nakalagay din po ng mga other appropriations as deemed, as identified nga po by DPM.
1: Sige, so ma'am, dahil nga po, LGU ang punong abala dito sa venue at saka po yung mga pag-identify sa group 2 na ito, yung pong usapin na naman ng pag-EPAL.
0: Opo. Well, of course, dun sa group 2, dahil we've worked with local government units sa pagtukoy ng venues, pag-workout ng distribution instrumentalities, pati yung sa manpower. We understand and we will respect kung nandun po sila. But wala pong programa and they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance. So kung halimbawa makita nyo po sila, nandun sila, nakatayo sila sa labas, we'd take it as an exercise of their official function. No? Tinitignan nila na maayos yung venue, maayos yung pamamaraan ng pagbibigay, orderly and peaceful yung mga ano natin, payout activities. But again, ulitin ko po, they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance at wala pong programa, and DSWD will ensure na wala pong mga tarpaulins and other paraphernalia.
1: Okay, sige po. So kami po, ano din ha, magbabantay po para in case may mga sumbong na naman, ay ma-forward po namin sa inyo para lang po sa kaalaman at aksyon ng kagawaran. Salamat po na marami, Ma'am Asek.
0: Maraming salamat din po, Manong Ted, at asahan din po namin ang inyo pong suporta. Magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you. Si Asek Irene Dumlao ng DSWD sa napaka-importanting programa. Pamamahagi po ng pera ng bayan sa sinasabing mga deserving Filipino families. Mga kapatid, meron po tayo lamang importante mga mensahe at sa aming pong pagbabalik. Senador Pamphilo Ping Lacson.
2: FM. Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
7: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
8: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
9: Sabay na love scam na, ayan.
8: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
9: Ay, kasal na po pala siya.
8: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
9: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
8: Tutukan ng
10: match made with DJ Anna Ramsey.
8: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: 3, ang tamang oras. Habang inaantay po natin si Senator Ping Lacson, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Becca Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Magandang umaga po, Ma'am Eileen Joy Go and to Sir Jerry Telan. Ito nga pong isa sa pinakamaingay na balita nitong weekend. Nag-send nga sa akin ng video itong aking partner. Sabi ko, uy, kakabugin na naman ito yung mga Netflix series na napapanood ko. Pero bukod pala doon sa sinend mo sa aking partner, meron pang isa. No? Yung kasama naman ni Senator Alan, yung kanyang ate, na nag-Facebook ka, live din po silang dalawa. At medyo marami-rami po yung mga naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hopefully isa-isa po nating mapasagot mismo kay Senator Ping Lacson. Isa po sa mga nabanggit niya, yung sinasabi na pagtaas daw ng net worth or sal-in nitong siya, Senator Ping. Meron din siya sinasabi, partner, ano, na chief persecutor. Yun ang binabanggit niya dito kay Senator Ping, na hindi naman niya ito first time ginawa, something like that. Like that, na parang pag may nakakaaway daw, nakakaalita, nakapwa-senador, medyo ganun daw ang ginagawa. Pinipersecute daw ang mga kapwa-senador. At binabanggit din itong si Senator Alan na yung nangyayari ngayon sa kanya, ito rin daw ang ginawa ni Senator Ping at ng mga kasama niya kay Senator Rodante Marcoleta. Medyo madaming ibinahaging impormasyon, mga kapatid, na tingnan natin kung alin ba doon ang sasagutin ni Senator Ping. Pero habang inaantay natin siya, basahin ko na yung naging sagot niya. Meron siyang inilaha dito po sa X. X na po kung tawagin ngayon. Ipinost niya po ito sa kanyang X account. Ang sabi po dito ni Senator Ping Lacson, "Let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling on Facebook using wild insinuations and black propaganda against me. Hindi nagdoble ang net worth sa sal-in ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times ang increase, at 244.9 million pesos compared to 58.7 million in 2022, the year I left government. Whatever money I have, I definitely earn legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with two other business partners as a private individual, and I paid 10.5 million pesos and 2.8 million pesos respectively as reflected in my ITRs. Unlike Senator Cayetano, with 6.79 billion in budget insertions under the 2025 GAA, wala akong insertions, aka pork barrel, since I became a senator. At lalong wala akong 25% kickback sa mga slow protection and other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. And yes, regarding blue ribbon hearings, wag siyang mainip, meron ding ghost sa Taguig." At nasa linya na po ngayon, ito mismo, Senator Ping Lacson. Magandang umaga po. Good morning!
1: DJ Chacha and Ted, magandang umaga sa ating lahat.
2: Good morning, sir, and happy Monday.
1: Yeah, happy Monday. Happy week ahead.
2: Opo, yes sir. Ito si Chacha.
0: Yes, okay. Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, yung tungkol po sa paglobo ng sal-in nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble. Actually, quadruple yung naging increase ng inyo pong sal-in from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya. Pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw.
1: Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, ano, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulugulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So, Hanggang ngayon, as we speak, mayroon pa kaming collectibles.
0: Oo. So as a private individual...
1: Ang emphasize ko lang dito, DJ, yes, no, kasi mm-hmm. alam mo, I think I've said enough and even more, no, dahil sa sinagot ko, dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, tumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanghula siya, dumoble. Kinurit ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-triple, ay nag-quadruple. Kasi ito naman, eh, makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024.
0: Oo.
1: Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, ano, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax.
0: Mm.
1: Bayaran na lang natin ng tama.
0: Oo.
1: Ano?
0: Oo.
1: So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang, siyempre, may mga nakolekta pa.
0: Mm-hmm.
1: Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para kwentas klara.
0: Okay.
1: Pero para mag-insinuate, ano, na parang turap ako dahil nagdoble. Hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang anons ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lords, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Inisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako yung naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong 320 plus million dollars, ano? Stashed in some foreign bank. So ako noon, ang ginawa ko pa nga noon, kasi meron nakalagay doon na Citibank sa Hong Kong, sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, eto yung mga bank accounts na inattribute sa akin, paki-certify nga kung ito ba'y kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan niya ng nilagyan na kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Pwede hindi withdraw rin para mapakita lang na meron akong bank account.
0: Sige po.
1: At sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng ano ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Pati, alam mo, ito, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan akong matabunan. Kaya sinagot ko na kagad.
0: Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen Panfilo Lacson pa at hindi pa senador?
1: Yun nga. Nandiyan naman yung aking income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return.
0: Oo.
1: Yan, confidential yan eh. Katunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko, no, nakinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga.
0: Mm-hmm. Oo, so
1: at ako, naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige.
0: Oo.
1: Pero para, alam mo, para palawagin ko pa itong usapin ito, kaya nga tinapos ko na.
0: Mm-hmm.
1: And ang belto nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, gaa pa lang yan. Eh, hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh.
0: Oo.
1: Out of the 70 projects sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, saan, ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para may pakita. Ito'y subject to validation, of course. Ano? Pero, may mga nakita kaming kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him.
0: Oo.
2: Senator Ping, sir, napapanood niyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood niyo ba mismo itong weekend, makailan ito? Tatlo yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring.
1: Hindi ko pinapanood, kaya lang yung isa kong staff at upag naman padala na ako ng summary. Sabi ko ignore mo na lang 'yan kasi nasagot ko na. Huwag mo na ako papadalan para alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nagdi-deviate sa issue. Hindi naman talaga kinukonfront yung mga issue. At siya, walang ginawa ka lang kundi mang insulto. At kung ano na sinasabi, walang sense eh. So, from here on, sabi sa staff ko, ignore mo na lang niya, huwag mo na lang akong padalan.
2: Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din ano, na nandidiyan kayo, paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo ay attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit mang pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, ano, public official, kami po ay obligado magtanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanya mga sinasabing ito?
1: Eh, wala naman kasi pinagugutan, Ted. Eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala na Malacanang. Eh, ako nga nag-vulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nanggaling yun eh. Kung pakawala ko na Malacanang, eh bakit dapat pinili? Tapos, iintrigyahin niya pa yung lahat daw na, hindi ko naman nakaaway si Senator Chisek Sotero. Hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva. Hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Pero kung tuturo niyan, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayaw ko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin. Naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Yung flood control, tutuloy yan. Nag-uusap kami ni Senator Tulfo, siya yung chairman ngayon. At ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin.
2: Ito lang issue ng flood control. Napanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, numilihis na, may sinasabi siyang Bersamin file. Ano po yun, yung mga ganun po kumbaga nahinto yung inyong investigation during that time na kayo po ang chairman. Nung ika niya papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ng ang issue.
1: Again, Ted, hindi totoo yan. Alam mo, kaya nasuspend yung hearing doon. Inintay kong makompleto yung signatures doon sa aking partial committee report. Kasi kung nakompleto yun, i-re-report out ko sa floor, sponsoran ko, didebate namin, at kung ma-adapt yun, tuloy-tuloy i-re-resume parang phase 2. Kasi natapos na yung phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami na napaila ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, sa halita i-report out sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted, malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ngayon sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Para alam mo, squid tactic. Kasi papunta sa tagig yung usapin. Eh ngayon, lalo niyang ano, alam mo yung sinasabing you poke the bear. Eh, nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan eh, pati naman yung integrity ko, atake niya pa. Alam mo, ito lang yung pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila may pamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakehin mo yung inalagaan ko since to pumasok ako sa servisyo, even in my previous life, medyo masakit yung Ted. Sa kung hindi mo sasagutin, alam mo yun, umabot ako sa noong 2001-2002 nung binabanatan ako. Nahihiya nga ako pumasok sa restaurant na noon kasi tuwing papasok ako nagbubulungan at ang feeling ko naniniwala sila sa mga binato sa akin.
2: So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong informasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. ang kanyang mga sinasabi?
1: Hindi district engineer, Ted, city engineer. City, kasarin yung record eh.
2: City engineer.
1: Ang win, gumagano siya ng dalawang aliases. Ano? At ang kanyang win-loss record sa dalawang aliases niya, nasa almost kalating bilyong piso. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata doon sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning, sana or losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys na ako rin yung nag-expose. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa casino, ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, ano, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baol. Kasi noong kami nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre nag-prioritize kami, natambakan kami ng sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, eh ang daming information. So parang naset aside yung Taguig, naset aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabay yan kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, that pinukaw niya itong usapin na ito, ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon, 2020. Meron pa ngang project yan, Biscaya, isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong copy ng mga cheque. Pero ito, dinedevelop to work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo, nag-overlap yung linear, yung distansya sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Yun, kakalkali namin lahat yan para maipakita, maiprove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig.
2: Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionable proyektong ito sa City of Taguig, Senator?
1: 2020. I think speaker yata siya nan. Yung panahon na yan. Speaker of the House.
2: Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng informasyon?
1: Totoo yon. Isa sa mga true intermediary, merong nagsabi sa akin kung pwede rin tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gusto tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost project sa Taguig. Yan, kinukot ko lang yan na verbatim. So, kinukuha ko yung kung pwede makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nasa-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino Cayetano. Kasi siya mismong, yung clarify ko sa akin, nagparating sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin? Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm willing.
2: Opo, yung pong panahon naman na nagpapatalo o engage po sa casino itong city engineer ng Taguig, anong mga taon din po yon ang binabanggit nyo na kalahating bilyon ng transaksyon sa casino?
1: Let me check, Ted. Ano? Hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, eh yung kanyang alias, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit niya, dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Meron siyang, kung hindi SS, driver's license. You can just imagine kung paano pa kurap din itong gobyerno. Paano ka makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan? Eh samantalang picture niya yung nandoon. Para na BGC Boys, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin.
2: Yung pong claim ngayon ng kampo po nitong si Senator Cayetano, no, ng kanyang mga supporters na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig, kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate, ano po ang inyong reaction doon?
1: Well, he asked for it. I'll give it to him.
2: Ito pong usapin ng joint venture sa BCDA na as nabanggit ano po ni Director Matibag, kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before kayo ho mismo, no? When you were a sitting senator during that time na may question dito at si Senator Frank Brilliant din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho meron nang mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that?
1: Yes, ganyan siya talaga eh. Kapag nasasanggi siya, alam mo, ang buwelta niya kagad, mag-insulto, babaguhin, ibahin yung issue. Yeah, I remember that. Ano, ang kino-question ko noon, paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation? Naalala ko nga sinapolis eh. Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung si Gens, yung Anyway, organizational or organizing committee foundation incorporated chaired by Alan Cayetano. So ang initial findings yata ni Director Matibag, siya ang chairman, pero nung tinignan niya tayo yung GIS, yung articles of incorporation o yung foundation, yung sa charter, wala yata yung pangalan niya. So yun ang inindisigan nga yun ni Director Matibag, siya narinig ko. Pero sa akin nun, ang akin na kasi concern ako sa budget lagi noon eh. So ang tinanong ko, paano yung GAA na ipasok sa private foundation? Yun ang para sa akin, yun ang isang anomalya. I think 1.5 billion yun eh. Mm-hmm. Yun ay transfer. So yun, bumalik agad siya, inatak agad ako nung speaker siya. Dahil nga, aside from yung expose na ginawa ni Senator Risa Ontiveros, yun naman ang akin napansin. Dahil I think budget season yata noon, kaya sinu-question ko na ilipat. Eh, ganyan-ganyan yung napolisted, di ba? Piniglilipat sa mga foundation, mga NGOs.
2: Go ahead, sir. Senator Ping?
1: Opo. Pinilipat mo sa isang private foundation. Yun ang isang usapin dyan na dapat sagutin niya. Tapos, nung nilapas ni Director Matibag, hindi naman nababanggit ang pangalan niya, bigla siya nag-react. So, ano yun?
2: Karapat-dapat ho ba talaga ngayon na balikan ang investigasyon dito? Although doon sa sinasabi po ni Director Matibag, wala pang binabanggit doon yung foundation ng PhilSoc na yan eh. Ang binabanggit nga yung mismong proyekto ng BCDA na kung saan naman hindi binanggit ni Senator Cayetano doon sa kanyang manifestation, di ba, na ang head niyan advisor ng presidente ngayon at cabinet secretary si Vince Deason yun eh. Sa inyo bang palagay, dapat pambalikan yung joint venture agreement na ito na sabi nga noon ni Senator Risa, pati ho ng COA ay disadvantageous to the government?
1: Nakita mo, Ted, yung kanyang taktika. Nung nabanggit ni Director Matibag, naghatak agad siya. Bigla niyang binanggit si Vince Deason. Binanggit niya yung dating chairman ng BCDA. Ganyan siya eh. Kapag napupunta sa kanyang usapin, kung hindi siya nagda-drag down na may makasama siya, na alam niyang malapit sa administration, iniikot-ikot niya yung issue para guluhin niya. Squid tactics nga tawag dyan eh. Maglabas ka ng tinta para magulo-usapan at baka sakali matakpan. Yan ang kanyang technique. At ito'y pattern na lagi niyang ginagawa hanggang ngayon.
2: Senator Ping, meron kayo nabanggit over the weekend ito ho bang sinabi niyong ito ay dahil lang sa bugso ng damdamin ninyo, or you really mean this? Na kaninyo, okay, ang sabi po ninyo ay yung proper place umano ni Senator Cayetano ay ang Payatas City Jail?
1: Yeah, I was quoting those who sent word na gusto nilang tumulong. Sila yung kinukot ko doon. Dahil sinasabi nila, ang dapat paglagyan dyan yung Payatas sa Quezon City Jail. Kasi nga, maraming anomalya doon sa mga proyekto sa Taguig. At meron silang, as we speak, I'm still waiting doon sa follow-up ng mga kumontak sa akin. Alam mo, nagulat nga ako dahil nung sinabi kong merong ganong issue sa Taguig, ang dami na agad tumawag eh. Either through intermediary or directly, nag-express sila ng kanilang intention o parang willingness na tumulong para talagang yun ang kanila nasa isipan.
2: Mm-hmm.
1: So it did not originally come from me.
2: Mm-hmm.
1: Inukot ko lang yung kanilang salita para makulong na yan.
2: Senator Ping, itong statement ninyo, ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano, ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, eto na. At kagaya po daw niya, kasi nga siya po ay active sa impeachment trial and pinag-uusapan, nabanggit niya rin po yung threshold po ng botohan eventually, na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahin na itong mga oposisyon.
1: Again, script tactics said. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ng corruption ito. So, nililis siyang usapan, dinadalan siyang impeachment. Ako mismo, hindi ko pa alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang isipin?
2: Mm-hmm.
1: Eh, kasama niya pa yung pinersonal si Senator Dinggoy. Inisa-isa niya, si Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi ako yung nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya, sarili niya.
2: Opo. Sa ngayon, sir, saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no? Ang paghahayag niyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya.
1: Saan hahantong? Sa logical conclusion dapat, ano? Hindi ko alam kung saan hahantong, kung anong maabot na ebidensya, kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence or what, kung ano yung pero I will exert dahil sa ginawa niya sa akin, sa pag-atake sa integrity ko, I will exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man, talagang pagkukulang ko ito ng pansinted dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-i-insinuate siya, na nagdoble yung salin. Nanghula pa nga siya, hindi nga nagdoble, kinurit ko pa nga siya. Almost nag-quadruple nga eh.
2: So, Senator Ping...
1: Wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko, 2022 hanggang 2025, well, anong masama doon kung wala ka sa gobyerno at kumita ka? Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaliwanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, yan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money, hindi ko yan, alam mo, pag mayroong applicant ng franchise at ako'y member ng public services. Sa Senate, tumusulat nga ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang magre-represent, magre-misrepresent sa akin, stop ko man o hindi, ito yung number ko, tawagin niyo ako dahil hindi ako, wala akong kailangan sa inyo. Nililiwanag ko nga yan lagi. There was a time kami dalawa ni Tito Sen, ano? When he was the Senate President, tinawagan niya ako, nag-meeting kami. Sabi niya, may nagpadala rito ng isang congressman. Ito raw ay para sa Macho Block. Eh, anong gagawin natin dito? Sabi ko, partner, sabi ko, alam mo, meron akong laging pro forma letter na ano, I'm not imposing on anybody. Pero ako, sabi ko, hindi ko tatanggapin. Sabi niya, you're correct, sabi niya. Sabi ko, wag natin isolid sa congressman, baka hindi isolid sa applicant. So kakilala ko naman yung aplikante, tinawagan ko. May pindada yata kayong pera para sa amin. Magkita tayo, isusoli namin sa iyo. Para lang maliwanag. Kasi pag isusoli namin sa pinanggalingan, baka naman hindi ibalik sa iyo. Ang impression mo, kinuha namin. So nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniluanag din nila. Sabi niya, alam mo yung senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission lang kami na isang law firm, lobby firm. Sila na bahala, nakapackage na yan. So, ganun kami kaingat, ganun ako kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos, sisirain lang sa isang Facebook Live.
2: Senator, sino kayong applicant na yun?
1: Wala akong permiso para sabihin sa kanya.
2: Opo,
1: yung congressman kasi namayapa na eh.
2: Okay.
1: At saka hindi na para sabihin kung
2: sige
1: sino.
2: Po, opo. Sige.
1: Pero yung aplikante, marami na kilala doon. Malaking kumpanya ito.
2: Opo.
1: So, basta franchise
2: opo.
1: Yun.
2: Opo, opo. Sige. So, Senator Ping, kaninyo, ito, mag-iipon na kayo. You will give it more seriousness and time. Ano po, itong isyong ito involving itong umano ay mga questionabling proyekto sa Taguig. Kapag ho nakalap nyo na itong mga ebidensyang ito, saan nyo po balak dalhin? Ito ba idadaan pa ho sa komite dyan sa Blue Ribbon in the Senate or saan kayo pupunta?
1: Ang ultimate na destination ito, siyempre Ombudsman, it's either i-take up namin sa Blue Ribbon Committee hearing o kaya i-diretso na yung mga ebidensya sa Ombudsman or simultaneously. Kasi ganyan ang ginawa ko sa para sa committee report. Nung hindi makakalap ng sapat na signatures, pinadala ko yung lahat. Yung transcript, yung mga dokumento. Yun nga, I think hanggang ngayon, ginagamit nila yun on top of the other pieces of evidence na hawak nila. I think napapakinabangan ng Ombudsman yun. And I'm thankful to Ombudsman na Boying kasi talagang nakita ko rin yung kanyang determination, yung resoluteness niya. Kaya tiwala ako na laging pinapadala ko sa office niya yung kung ano man nasa kalat naming ebidensya. And this is no exception.
2: Opo.
1: Kasi para madali, doon din naman kasi ang bagda. Para madali, papadala ko na lang para mag-moto prop yun na sila i-part kasama na sa fact-finding investigation nila para mapunta na sa preliminary investigation at kung merong tinatawag na reasonable certainty of conviction, maipal niya na yung kaso para doon na yun, yung logical conclusion, payatas.
2: But will you deliver a privileged speech on that matter kung sakasakali po para maunawaan ng taong bayan at mailatag nyo ang facts ho ng mga sinasabi nyong dapat na ano na papanagutan ng mga nagkakamali dito po sa mga kontratang ito?
1: That is an option, Ted.
2: Okay.
1: Kasi kung maliwanag, kasi liwanag nung dalawang privileged speeches ko doon sa Bulacan, sa BGC Boys, sa Occidental Mindoro, kung ganong kaliwanag yung mga ebidensya, mas magandang i-deliver ko lang ng privilege speech para maging open na rin ako sa interpellation. Mag-interpellate siya kung gusto niya. Iko-confront ko sa kanya yung matibay at maliwanag na ebidensya.
2: Opo.
1: Pero I said, that's an option.
2: Opo. May tanong
1: kasi busy rin kami sa impeachment.
2: Yes,
1: alam mo, Ted, pag next week, ano, after SONA, maghapon na kami. 10 to 2, yung impeachment trial, pagkatapos ng 3 or 4, session kami. So, tatamba kami na kami dyan.
2: Tsaka yung budget, paparating na. Opo.
1: Oh, yung paisa. Yung budget, ano, busy na rin kami dyan. So, ito nga pinoproblema namin sa Senate ngayon, Ted, maiba tayo, no? Even yung mga kwarto, kulang eh. Kasi ginagamit niya yung holding rooms, yung ibang committee rooms doon. Eh, pag nag-budget kami, mayroon suggestion na mag-rent kami sa PICC para malapit. Again, yung logistical requirement, pati yung, alam mo, naawa kami dyan sa aming secretariat. Kasi paano gagawin nila? Magkasalimbayan sila between Senate at PICC. Yan ang hindi pa namin na-resolve. Kasi pagpasok pa ng budget deliberation, napakalaki ng problema namin at kasabay pa impeachment.
2: Opo. May tanong po si Chacha tungkol sa impeachment. Go, Chacha.
0: Yes po. Senator Ping, sabi nyo nga po medyo marami na pong trabaho sa Senado ngayon. Yung impeachment and then next week, isang buong araw na rin kayo doon pa sa iba nyo pang mga budget hearings. Paano po kayo mamaya ni Senator Alan yan? Magbubutohan mamaya doon po sa bank at BIR records si VP Sara. Baka naman imbis na yun pong pag-usapan natin, na mapag-usapan, ito pong mga issue na na-raise po niya last weekend.
1: Kinokus na namin yung last time kasi dapat niresolve na namin yung last Wednesday. Di ba nag-refer kami doon sa executive branch, nag-focus muna kami kasi ayaw niyang itakel sa floor.
0: Oh.
1: So sabi niya, pag-aralan niya ng weekend at et cetera, et cetera. So pinagbigyan. Pero may usapan na kami na may limit at wala na yung mga alien na mga issues. Ano? Ililimit lang doon sa usapin kasi impeachment trial yan, hindi naman yan session ng Senado. So bibigyan ng 10 minutes ang bawat senador na gusto magtanong ng mga clarificatory questions sa defense panel o kaya sa prosecution panel, may limit yun.
0: Okay.
1: Kaya hindi pwedeng, I think i-resolve namin yan, magbobotohan kami dyan after nung oral argument between the defense and the prosecution. Pagkatapos may mga clarificatory questions kung sino man. And I'm sure, so quite sure, na siya isa sa magka-clarificatory. Kami, alam mo, napa-research ko na sa staff ko ito eh. hindi ko lang sasabihin, pero alam ko na kung ano yung boto ko dito eh.
0: Mm, meron na po kayong boto.
1: Mapa tax records, mapa bank records, mapa AMLAC transaction records. Alam ko na yung boto ko, but I'm not, I don't want to preempt.
0: Ano? Yes, yes po.
1: Kami totally lahat, alam ko yung mga kasamahan ko, meron din eh. Kasi, alam mo, bago naman, pinadala kami ng mga memoranda, yung prosecution at saka defense, even before yung araw na na sinabing mag-issue ng subpoena. Eh dapat yung pinag-aralan namin lahat. Ako nga napag-aralan ko na eh. Kaya meron na jurisprudence, meron na mga batas. Eh siya, tumawad pa siya ng ayaw niyang pagbotohan pa itakel pa nung Wednesday. Pagbigyan daw siya ng weekend. So, alam mo, very liberal naman si presiding officer, pati yung aming Senate President. So napag-usapan namin, sige, pagbigyan na lang natin. Anyway, isang araw lang naman ito na maaabala, pagbigyan natin yung weekend na hinihingi niya. So, mamaya, I suppose, magiging firm ang aming presiding officer, ang aming Senate President, para ilimit talaga sa 10 minutes yung allotted time sa magtatanong. Pagkatapos noon, ire-resolve na namin yung pagbabotohan na namin.
2: Okay. Opo, sige. And then, para po bukas, sa pagharap po ni Ginoong Matibag, kayo ho mismo, meron ba kayong kaisipan kung paano dapat tumakbo ang tanungan at yung mga issue? Kasi baka ho, ang worry po ng iba na nagmamasid, baka maungkat yung the Senate is under attack. Alam niyo ho yung ibang mga ito hong issue po ng BCDA investigation, etc.
1: Na-discussin namin yan sa group chat namin yan, mga yun sa amin sa majority group, na majority block. Meron kaming 2 minutes, bawat isang senador, para magtanong. At ang usapan namin, gawin lang natin stricto yung oras. Give or take, pwede naman pagbigyan ng additional 30 seconds, another 1 minute, pero hindi pwedeng forever. Kasi delayed na masyadong 2 witnesses pa lang yung napaparap namin, nakailan libo na kami. So, I hope talaga maging stricto yung presiding officer, yung Senate President, na pagka sinabi natin 2 minutes, hindi pwede yung ikaw na lang, ikaw yung nagsasalita dyan na wala namang relevance to sa issue at hand. Wala namang relevance sa impeachment, kundi iba-ibang issue para lang magpropaganda.
2: Oh, sige po. So, Senator Pink, kami po'y muli magmamasid mamaya. And thank you po for finding time to explain all of these issues, lalo na po doon kaninyo sa pag-atake sa inyo pong first and last line of defense ang inyong integridad. Senator Pink.
1: Yeah. Maraming salamat, Ted, DJ Chacha, for having me this morning. Thank you.
2: Thank you. And for the record, Madam Chair, kami po ay tumawag at tumatawag po sa tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano para po sa kaukulang imbitasyon din ng panayam sa napakaraming isyung ito na ating pong pinag-usapan. And of course, no, yung kanya mga ipinupukol din pong issue sa kanya mga nagdaan pong live vlog sa oras na 1 minute after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Thank you. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Thank you. O bueno ha, ito nga at babalikan ko itong isyong ito, kayo na magsabi. Ito ho ba'y dapat nang buksan muli? Dito po ha, wala tayong babanggitin na yung NGO na sinasabi ni Senator Ping. Pero dito ho talaga ang starring dito si Vince Dizon. True FM.
3: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat na...
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: True FM. Nay Christy, good morning po sa inyo, Nanay. Ha?
3: Do you want this? Because I'll give this to you. The water.
2: The water.
3: The water. I'm asking you about the water.
2: Your ate? Ito ba yan, ate?
3: Oo. Oh, oh.
2: Ito ba yan, ate ko?
3: Diyan ka lang sa likod ko, ha?
2: Nako, ang presyon daw po ng petrolyo tomorrow, ha? Baka umabot to ng 10 pesos per liter. Napakarga ko nitong weekend. Merong 74, may 72 per liter. So, magiging 82 na.
3: Babalik, baka nga umabot ng 100 na naman
2: po,
3: yan,
2: kaya
3: ha?
2: Kaya nga po, sa mahal ng presyo ng petrolyo, sigurado masakit na naman po sa ulo. Eh, lagi naman, lalo na nga po sa mga nagninegosyo. Kaya panahon na. Panahon na direct para mag full electric vehicle sa ginagamit nating mga auto sa ating hanap buhay. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle ay sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Haravas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Nakita mo naman yan, pati nga panghatak ng container van, electric. Talaga naman, zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric!
1: True FM!
2: You know!
1: Good morning!
2: Good morning! Bueno! Tayo po'y magbalik tanaw, mga kapatid!
3: Init ng ulo ng mga tao these days, ano? Ang basa ko nga sa comment section ng mga kapatid natin, imbis na ang aabangan nila ay ang boto daw para sa BIR at Box Records or BIR at Tax Records, baka daw maramang ang abangan nila ay yung pagharapan nitong si Lacson at ni Cayetano, na sabi naman ni Senator Ping kanina, na pag-usapan na namin sa caucus yan, pag walang kinalaman sa impeachment, bawal na yang pag-usapan. Pero partner, mapipigilan mo ba ang bugso ng damdamin nila?
2: Hindi. Sabi naman kasi ni Senator Coco Pimentel, bawat isang senador, kingdom. So kung meron kang 2 minutes or 10 minutes, no? 10 minutes and then 2 minutes, kung ano man yung tanong mo, whatever, yung iyong manifestation o ano man, 2 minutes, blaha ka sa buhay mo, ano sabihin mo doon?
3: Pero ang sabi ni Senator Ping, bawal na daw yung mga walang kinalaman sa impeachment.
2: Hindi, pwede naman
3: nasa
2: yan.
3: Nasa group chat na daw
2: hindi,
3: nila.
2: Yan ay nasa presiding officer.
3: Oo.
2: Nandun yan sa presiding officer.
3: Nabanggit mo si presiding officer. Ang sabi nga ni Senator Ping, he's hoping na si presiding officer maging strict doon sa napag-usapan na nila. Na pag hindi about impeachment, totoong hindi na mapayagan.
2: Depende sa mood. Anyway, sige. Ito lang, baby girl, ha? Para ho natin, para maka-move on din tayo sa isyong ito,
3: sige,
2: mga kapatid. Okay, alam nyo ho, kung atin pong babalikan yung proyektong ito, kasi nga po, ito po ay pagkukumahog nung panahon na tayo ang host ng 30th Southeast Asian Games, SEA Games. Diyan po, mga kapatid, sa New Clark City. Ito ho ay isang proyekto na magtatayo po ng binabanggit nga din sa mga dokumentong hawak natin nung una po yung pong sports facilities, kasama po yung Athletes Village, government office, government residences at saka yung commercial support, etc. etc. Ito po ay pagtatayo, mga kapatid, ha, ng malawak na pasilidad na gagamitin nga po sa hosting ng bansa sa 30th Southeast Asian Games. Mga kapatid, ito pong proyektong ito, yung phase 1 nito ay 40 hectares na umabot na po ng 60 hectares eventually. Ito po ay isang proyekto na unsolicited, meaning hindi ito sinubasta ng BCDA na implementing agency that time para po sa 10 mga kontratista na interesado. Kung atin po lamang ipapaliwanag ng mas mabilisan kasi mahaba-habang kwentuhan dito, joint venture po ang pinasok dito ng isang GOCC, itong Basis Conversion Development Authority. And that time, again, ang aming pong programa ay bukas para kay Vince Dizon. Binasa ko na nung isang araw, pakuha mo na lang kay Patis, no, yung sinasabing dismissal po ng ombudsman na reklamo laban kay Vince Dizon et al. Dinismiss po ito ng ombudsman panahon po ni Martires dahil nga daw po kulang sa ebidensya. Alright, ngayon mga kapatid, ito po ay joint venture na kung saan po ang usapan po dito nung una, ang ganda nga ho ng usapan dito eh. Talaga namang, kumbaga, isipin, may okay ito. Yung pong joint venture dito, ang pinag-uusapan, ang toka-toka ng kalahok sa joint venture, BCDA, at saka itong kumpanya nga po na ang pangalan ay

0: pesos. Nung una ha, kasi lumobo po ito eh. At umabot nga po sa 9.5 billion. Ngayon ito pong empty berhad na ito, dapat sila po ang maglalagak ng pera para sa pagtatayo ng facilities. Akin ang lupa, sayo ang puhunan. Joint venture. Okay? So ikaw si BCDA, ako si MT Berhad, ako ang mamumuhunan. Pero ang tanong, naglabas ba ng pera itong MT Berhad? Ito po'y hango mismo ha. Sa nangyari at report din po bahagi ng COA. Ang nangyari po dito, ito pong MT Berhad, hindi siya naglabas ng pera, umutang siya. Sa ang bangko? Sa DBP. Nag-loan siya mga kapatid, hindi lang po 8.5 billion, lumaki pa ang utang nito, 9.5 billion mga kapatid ang inutang para po sa naturang proyekto. Ngayon ito hong MTD Berhad na ito, para po siya makapagbayad sa DBP, dapat nga supposed to be nung una siya mamumuhunan. Yung kikitain dito sa pag after the SEA Games, yung kanya pong facilities, doon dapat kukuha ng income pambayad doon sa utang.
1: Okay.
0: Well, doon sa contractor, pero hindi eh. Hindi nga naglabas ng pera yung contractor. Umutang sa DBP. Pero sino po ang nagbayad eventually sa DBP? Sino? Hindi si MTD Berhad. Ang nagbayad, BCDA pa din. Ang ibinayad mga kapatid, ano po? Oo. Ay saan naman po nang galing? Pupuntahan natin yan. Pero alam nyo, lumalabas talaga dito, no cash in ang Berhad. As a matter of fact, no, nung naniningil na po ang Berhad sa BCDA, pinatungan niya pa ng interest sa 7.5% per annum. So kung umutang siya dito po sa DBP, mas mababa yung interest, pinagkakitaan niya pa ang gobyerno dito. Yung BCDA mga kapatid, ano po, ang siyang nag-abono para bayaran po itong utang ng Berhad sa DBP sa pamamagitan po ng budget insertions noong 2019 General Appropriations Act sa halagang 9.5 billion pesos. So, nag-construct po itong Berhad, ginawa nila yung facilities, ang ginamit na pera, basically po, ay inutang sa DBP, pero ang nagbayad po naman din ay gobyerno. Mga kapatid, kapansin-pansin din, napansin din po ito ha, na yung pong sinasabing joint venture na ito, yung pag-utang po ng Berhad, February 28, 2018, no? In 3 weeks time, release po yung pera ng DBP. Ganon kabilis yung proseso yung pinagdaanan nito. Kaya nga ang katanungan, saka naman nakakita ng joint venture na yung ka-joint venture mo na supposed to be kapitalista, hindi naglabas ng kapital. Kaya nga mga kapatid, dito po lumalabas, ano, pati po yung financing cost na 584 million isinama pa sa kwentada na dapat bayaran supposed to be ng BCDA through GAA dito sa Berhad. Eh nagkaroon pa ho ito ng mga variations na sinasabi din po ng COA na sobra-sobra during deconstruction, nagkaroon ng mga pagbabago na higit sa 10% ng proyekto. Kaya lalo po lumaki at umabot sa 1 billion ang dagdag sa cost ng proyekto. So bottom line mga kapatid, ang sinasabi po dito ng COA sa kanila pong bahagi ng kanilang COA report, dapat dito nagpabidding ang gobyerno. Dapat hindi ito pumayag ang BCDA na ito'y ibigay na lamang sa isang kumpanya na hindi naman daw naglabas ng puhunan. At mga kapatid, klaro po sa binabanggit ng COA dito, ito po ay dapat idinaan sa BOT program, Build, Operate, and Transfer. At dapat po mga kapatid nga

0: dinaan ito sa pagsusubasta para po may mga ibang interesadong kumpanya na sana po'y nakilahok. Sa bandang huli, ito po ay disadvantageous sa gobyerno. Sa pangkaraniwang pong mga salita, dito po na naman ginisa ang mga Pilipino gamit ang sariling mantika.
1: Dehado, malinaw.
0: Mga kapatid, ito ho yung sinasabi ha. Oo, mismo sa pangyayaring ito. Pero, ulitin pero, ko lang, ang sinasabi ng ombudsman, ito po ay desisyon para po sa Citizens Crime Watch Association na nagdemanda laban kay Vince Dizon, etc., etc. Ang sabi po dito, no? Oo. Criminal and administrative complaints are dismissed for insufficiency of evidence. December 6, 2021, inilabas yung desisyon pirmado ni Rachel Carriaga Fabila, Graft Investigation and Prosecution Officer, etc. Alright? At ito'y reviewed ng tanggapan ng Ombudsman at ng Deputy Ombudsman. Dismissed nga po as claimed by the camp of Vince Dizon. Dismissed daw po ito. Pero yun nga, ang sabi po din ng complainant, na-dismissed nga yan kasi nga kulang kami sa mga dokumento. Eh ngayon, ang nako, dimps, ilang page ang dokumento?
1: How many pages?
0: 100.
1: Ha?
0: Ilan? Opo, ilang opo. Okay, total natin 45 plus 55 plus 260 pages.
1: Oh, tama.
0: Ganto ho karami ang dokumento ngayon nito. At itong mga dokumento ito,
1: 74 partner.
0: Kasama ang lahat ng bidding documents, lahat po ng mga napagkasunduan, itong mga variations, etc. So kung ngayon po ito'y aalamin, mag-iimbestiga, baka ho magkaroon na ho ng basis para ho magkaroon ng second look dito po sa proyektong ito. 45 plus 55 plus 263 plus 11 pages. Ito yan, girl. Yung kapal ng dokumento tungkol po sa kasong ito. At uulitin ko ha. Uulitin ko. Kami po inatawag kay Vince Dizon para magpaliwanag
1: dito.
0: Yes,
1: wala pa pong tugon sa amin.
0: Wala pang tugon sa amin. At uulitin ko rin ha. Dito po walang binabanggit na Alan Peter Cayetano. Okay? Kasi nga po, dito ang implementing agency ay ang Basis Conversion Development Authority kung saan po naman at that time, ito pong si Ginoong Dizon ay President and Chief Executive Officer. Kaya isipin mo rin, baby girl, kung si Ginoong Matibag ay nag-anunsyo nito dahil ika niya, di ba? Meron siyang mga karagdagang bago daw na ebidensya.
1: Meron siyang mga bagong ebidensya.
0: Kasi nung sila po ay nagtungo daw doon sa air para po sa konstruksyon ng kanilang NBI
1: building. May building. Ganun siya, may ganun siyang binabanggit. May mga nag-abot lang daw sa kanya. Hindi, syempre tao bilang NBI chief, kapag naman may binigay sa mga dokumento, alam nga namang hindi nyo basahin at reviewin. At yun nga daw po, ang ginawa nitong sinamatibag.
0: So nung pong Miyerkules, itong pambungad sa impeachment.
1: Yun na nga.
0: Sa impeachment proceedings, ito hong pag-uungkat at nang sinasabi ni Ginoong Matibag na bubuksan investigasyon dito na wala namang nababanggit po na itong Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kung saan po that time ang isa sa mga organizers nga po't namumuno ay ang dating House Speaker. Okay, wala nababanggit pero yun po ang reaksyon ni Ginoong Cayetano. Kaya tuloy ngayon meron pong isa pang informasyon tungkol naman po dito sa Fisgok na ito.
1: Yes.
0: Doon po naman daw sa tinanggap nila umano, na subsidiya ng walang liquidation as claimed ngayon naman sa kampo po ni Ginoong Matibag bagong informasyon. Ito ho, lumabas na yung pangalan ng Fisgok. Ayan, so it's getting interesting.
1: Yes. Nagpasampina na rin ang NBI.
0: Very interesting po ito para po sa panig ni Ginoong Vince Dizon. Kasi, cabinet secretary siya.
1: Ng DPWH. Oo.
0: Okay. Member siya ng pamilya ng presidente ngayon sa gabinete.
1: Oo, kasama siya.
0: Pero sabi naman na kanyang na imbestigahan at cleared siya.
1: Cleared na. Oo, yun ang sinasabi.
0: Okay. So, isipin natin, paano naman babanggitin ni Ginoong Matibag? Ganun ba yun? As in, kumbaga na ano lang siya, na slap of the tongue lang siya. Na para bagang ano lang yun na
1: lumabas lang.
0: Without thinking na dito, DPWH Secretary ang posibleng managot.
1: imposible. Oo.
0: Boom.
1: Nako.
0: Magsasabi na ba si Vince Dixon dito? Magsasabi na siya na dismiss na yan.
1: Hindi naman ang sinasabi ng gobyerno eh. Yun nga din ang sabi nila. Si FB Allen, si Senator Allen, ang sinasabi niya, hindi naman kayo halata na parang iniisa-isa. Nasabi niya doon sa isa sa mga FB live niya. Ay, oo, na, di ba, parang iniisa-isa yata
0: kami. Bigyan natin ng space at pagkilala itong column ngayon ni Ma'am...
1: Ana Pamintuan. Anong title ng column ni Ma'am Ana sa PhilStar?
0: The Hen That Clucks. Tama bang bigkas ko dito? Clucks. Kumbaga sa wikang Filipino, ang manok na pumutak.
1: Oo, the hen that clucks.
0: Meron dito ha. Ito ho yung background ni Ginoong Vince Dixon bago siya mapadpad diyan sa DPWH. Opo, ang binabanggit niya rito, ito pong si Vince Dixon ay dating nanungkulan kay sa office ni Senator Cayetano.
1: Anong tungkulin? Chief of Staff, yata, partner? Tama ba? Yung nagkakamali? Ano nga ba ang dati?
0: Nandito po yung kanyang backgrounder bago siya mapunta dito po sa DPWH. Okay? Ang sinasabi po dito, at siya po'y na-appoint din bilang testing czar noon.
1: Oh yes, COVID-19, pandemic days, testing czar. Ito na, nakita ko na. 2002 to 2004. Uh-huh. Ay, hindi pala ito. Naging chief of staff din pala siya. Dating Senator Ed Angara. 2002 to 2004.
0: Uh-huh.
1: Tapos, naging consultant dating Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano 2013 to 2016. 2016 to 2021, naging presidente at CEO ng BCDA.
0: There are ties that bind Dixon and Cayetano. Dixon served as consultant to Cayetano when the latter was a senator from 2013 until the end of his term in 2016.
1: So yun nga. Oo, tama.
0: After Cayetano lost to Lenny Robredo, Duterte appointed him as Foreign Affairs Chief and Dixon as BDA
1: Secretary,
0: BCDA President and CEO. Ito na nga po yun, yung kanila pong pinagsamahan.
1: Oo, tapos syempre,
0: kumbaga, tedikit sila.
1: Okay. Nag-uusap pa kaya sila.
0: So, yun po yun, no? Kayo ng mga nakikinig, may pasihan ba para ito'y buksan muli ang investigasyon?
1: Alam mo, ako ang gusto ko marinig dito, ang paliwanag ni Secretary Vince Dixon na sana sumagot sa atin. Kahit pa sabihin mo na dismiss, gusto ko marinig mismo sa kanya.
0: Ano ba nangyari?
1: Ano nangyari? Yun lang naman din ang gusto nating maitanong. Sec Vince, sana paintulutan mo kami kagaya before.
0: Totoo bang hindi naglabas ng pera dito ang Berhad?
1: Yan ang gusto din natin malaman. So sana kung may nakikinig sa atin, 'di ba? Magbigay din ng mensahe kay Sec Vince kasi tayo mismo nagpadala na tayo ng mensahe sa kanya for an interview regarding this issue.
0: Okay.
1: So, para maklaro lahat. Di ba? Yun na nga. Tignan natin kung saan papunta ito, mga kapatid.
0: Ito ngayon ang issue.
1: Aba, may bago?
0: Hindi. Ito ngayon ang issue at katotohanan na ikaw at ako, tayong lahat ngayon dito, ikaw. Itong ating nagpapagal ng mga manggagawa sa ating himpilan ay nag-aabono dito araw-araw. Kasi, mga kapatid, ito pong tinayo na sports complex na iyan, kinakailangan ng maintenance. Ang posibleng kitain daw ho lang yan, ahango po dito po sa ating hawak ng mga dokumento na gumawa din po ng pag-aaral tungkol nga dito sa kanyang feasibility. Actually, ito po yung problema ha, ng lahat ng mga bansa, girl, na nag-host ng mga sporting events, pati Olympics. Kung pupuntahan mo yung mga bansa na nag-host nito ng Olympics, yung pong pinuntahan natin Spain ba yon?
1: Sa Spain.
0: Madrid and anyway, ito ho ang binabanggit po dito, yung pong maintenance nito sa bawat taon ay kakailanganin mo ng more or less, no? Sa kanilang ginawang pag-aaral po, more or less, yung aquatic center daw, kinakailangan mo ng 50 million per annum. Kasama dito po yung equipment, facilities at saka yung water treatment. Athletic stadium, kinakailangan mo daw dito more or less po ng 120 million. A year. Ha? Pati po yung track maintenance, Atlas Village, etc. More or less, kinakailangan mo ng mga 180 million a year na maintenance para po sa upkeep ng facilities. Kumikita ho ba ngayon ito?
1: May mga events na ginagawa dyan.
0: Correct.
1: Oo, meron.
0: Magkanong kinikita?
1: Hindi ko sure.
0: Yun.
1: Pero ako mismo, yung sinasabi mo aquatic, nakita ko na yan mismo.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Maganda naman
1: maganda.
0: Na meron kang...
1: Maganda siya.
0: Maganda naman na meron kang gantong facilities.
1: Correct.
0: Pero yun nga po, yung upkeep nito, paano?
1: Yung maintenance
0: correct. Nito.
1: Oo.
0: Na nasusulit ba?
1: Oo.
0: Alright?
1: Oo. Kasi usually, hindi ko sure kung pwede siya talaga... Pwede yan para sa lahat. Pero madalas, nakikita ko siya pagka may mga events.
0: Okay, sige.
1: So, duathlon, kapatid, triathlon, ganyan.
0: Ito ho lamang po yung issue nga na ngayon ay nabubuhay at palagay ko po naman, sa akin lang po ako, tingin ko, dapat itong muling buksan ang investigasyon at magkaalaman tayo. At dito, talagang, kumbaga, kung nandidiyan na, voluminous na po mga dokumento at available na po ito ngayon, ay magkaalaman tayo, investigasyon na totoo. Walang takipan. At, di ba? Kung sino, magkaalaman.

0: mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: favorite snack by Regent.
1: Bigla ang gastos?
2: Bagong plano?
3: Travel!
4: Paper naman.
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
1: Sang lang?
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
5: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana,
6: goods ka!
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
13: Here we go again.
12: We've set the trend on radio. DJ Chacha and Ted Filon.
14: Yung masaya.
15: Great show.
16: It's just so much fun.
17: Dito lang yan.
18: Sa True FM.
19: True FM.
18: Sa 105.9.
20: Ngayon na ang nangunguna.
0: Thank you. It's now 9:29. Hatid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. Ay, salamat. Ang ganda ng ating Monday morning. Dahil ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Amoy pa lang. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max! Danny Isla, happy birthday for tomorrow! Good morning! Nasa linya ngayon si Professor Dindo Manhit, ang pangulo po ng Strat-Based Institute. Sila po ang nagkomisyon ng pinakahuling trust and approval ratings po ng presidente at vice-presidente at ilang pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan po ng social weather stations. Good morning po, Sir Dindo. Good morning, sir.
21: Morning.
0: Good morning.
21: Good morning sa inyo mga tagapaginig.
0: Apo, salamat sa panahon, sir. Ito si Chacha.
22: Yes po. Good morning po, Professor. Unahin po muna natin. Ang sinasabi po dito, bumaba sa 34% ang trust rating ng Pangulo habang si VP Sara Duterte po nananatili po sa 57% ang trust rating. Ano po pinakamahalagang mensahe nitong latest survey po ng SWS na kinomisyon po ng Stratbase?
21: Kami kasi, Chacha, sa Stratbase, we've been tracking trust rating ng mga namumuno sa ating bansa for the past 2 decades already. Kasi kung walang pagtitiwala ang sambayanan, mahirap makitang nagpe-perform ang ating mga taga-gobyerno. Ang nagpapakita nito ay hindi maganda ang pagtingin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na 45% ang mababa ang pagtitiwala sa Pangulo. At ito ay feeling ko ang roots nito ay yung talagang kahirapan ng buhay ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin, ang trabaho ay kulang para sa iba, ang kita or income, hindi naman tumataas din. Of course, karamihan dito ay hindi dahil kasalanan ng Pangulo, dahil there are external factors, but sa taong bayan, wala silang dapat pagtingnan na ikaw ba ang aming Pangulo ang nagsisilbi para harapin tong mga problema namin, no? That's one, no? Kaya siguro bumababa ang pagtingin dito, no? Kasi last year, exactly this period last year, right after the 2025 election, naka-recover ang ating Pangulo. It went down during the election period, but it went up to 48%. Nakita kong issue lamang dun ay napababa niya yung presyo ng bilihin ng lalo-lalo na sa bigas at sa pagkain. Baka sana, sabi ko nga is, maging wake-up call ito para harapin yung key economic concern ng taong bayan, no? Which is gut issue sa kanila yan. And on one hand, alam naman natin yung namamayanin pa rin yung issue ng corruption na inumpisahan ng Pangulo nung nilabas niya nung Hulyo last year yung issue ng flood control. Nais na ating mga kababayan din na may panagutin yung dapat mga nagkasala issue sa flood control.
22: Oo. Professor, 1,200 yung respondents dito po sa survey na ito. Ano po ba ito? Across the Philippines po yung ginawa na survey?
21: This is across the Philippines, across demographics. That means kung gaano kadami tayong kababaihan, kalalakihan, hinatian, ganun din yung across the Philippines. That means ang karamihan ng respondents ay yung sa pinakamadaming lugar, which is Luzon, kasama dyan ng NCR, pangalawa, Mindanao, Visayas, no? At hinati-hatian sa iba't ibang mga lugar. Tapos face-to-face, ang that means talaga in-interview, in-robe yung ating mga respondents, ating mga kababayan, no? Para makita talaga yung pagtingin nila ukol sa issue ng pagtitiwala sa Pangulo at sa Vice Presidente.
0: Sir, nagbabalansi ho ba kayo sa SWS? I'm sorry, sa inyo pong sa strat base ba? Kasi kung ibabalansi natin yung trust at saka doon sa little trust, no, lumalabas po negative 11 si Presidente habang si VP Sara ay plus 30.
21: Yun ang talagang initial report sa amin ng Social Weather Station, yung negative, no?
0: Mm.
21: Ako lang ay, ang tinitingnan lang namin palagi, of course, yan ang pananaw ng SWS, but from that base, as we read the data, we like to focus on ano ba yung nagtitiwala, hindi nagtitiwala lamang, yung actual number, para wag malito yung kababayan natin, mga kababayan natin.
0: Opo. Kasi nga, sir, ang di ba ho supposed to be guide ito ng leadership, guide ito ng mga taong gobyerno, di po ba?
21: Yan ang maganda sa survey. Dito ay mapapakita sa atin, sa ating mga liderato, na ano pang pagtingin ng taong bayan sa kanilang performance, and in this case specifically, pinagkakatiwalaan ba namin kayo?
0: Kasi po, doon sa website po ng SWS, wala pa po yung detalye dito eh. Ito po lamang yung mismo lang po, yung isang page lang po ito ng awareness tsaka trust ratings. Yeah. Ano? Wala pa po yung bawat Luzon, Visayas, Mindanao, at tsaka yung mga point issues. Dito po ba sa trust na ito, bakit po little trust ang ibinigay po na ano, no, ang bakit po little trust ang nakaraming Pilipino? Ano bang mga issues nila, pangunahing issues? Meron ho bang ganun identification po, Sir Dindo?
21: Siguro lalabas siya sa ibang katanungan ng SWS that we are not yet allowed to divulge, diba?
0: Okay.
21: Sa data nila yon, which is karamihan, lalo-lalo na i-compare natin yung previous quarter nila, Ted, which is tumataas ang kahirapan. Yung kahirapan pa natin ay food poverty. No? So kasama dyan yung hunger, kasama din dyan yung pagkawala ng trabaho, no, yung joblessness survey nila. Kaya nga sabi ko kanina, but I cannot quote data dahil hindi pa naman pinapakita ng Social Weather Station yan sa atin lahat, ay yung mga key economic concern na pang-araw-araw sa buhayan ng taong bayan. Yan ang sa tingin ko naghihila pababa. At saka dagdag pa rin natin yung issue ng corruption. No, dahil tumaas ang corruption sa mga pag-aaral ng SWS in their previous quarters.
0: Oh, meaning tumaas na sa halip po na mabawasan, lalo pang lumala.
21: Hindi naman lumala, yung pananaw nila na walang nangyayari pa. Ito ay tumaas. Kasi nakita natin ang pagtaas nito the last two quarters of last year, no? So magandang tingnan natin kung may data ang SWS and those things. Pero sa ibang pag-aaral, lumalabas na nandiyan pa rin on top of mind of people after the economic concerns nila.
0: Opo. Ito ho kasi ay ginanap po na ano, no, na survey para po sa buwan ng June 2026 lamang. Ano po, Sir Dindo, right? Okay, June.
21: Yes, sa pagtatapos ng second quarter.
0: Opo, ng June, bago magsimula yung actual impeachment trial, no?
21: Yes.
0: Okay, opo.
21: Pero hindi pa naman measure yung impeachment. Kaya nga, if you've noticed, steady ang numero ni Sara, at siya ang steady, pero alam naman natin nung nag-umpisa rin yung initial hearing sa House of Representatives noong 2024, nakita natin ang pagbaba. Kaya naisa yung pakita yung 15 yung historical bumaba siya ng 2024 ng 15% nung iniimbestiga siya ng House of Representatives. So kung actual na mag-uumpisa na itong impeachment, magbabago or may epekto yan sa numero ng ating Vice Presidente.
0: Okay, so pero kumbaga ano po, no, kahit na bumaba siya pero hindi pa siya na sasadlak sa negative, no?
21: Hindi pa. Doon sa net rating na binabanggit mo.
0: Opo, hindi pa siya bumapaksak nga doon sa pag binalansi mo, nagne-negative. As a social scientist, Sir Dindo, paano natin ito dapat pong isipin na si VP Sara, mataas pa rin ang kanyang trust ratings kahit na yung mga nagdaang mga ilang survey firms naman nagsasabi na halos 74%, no, ng mga Pilipino eh gusto na humarap siya sa impeachment trial.
21: Pero may relasyon yan kasi kahit kami through Social Weather Station, Ted, a year ago, nasa 80% din kami noon.
0: Mm-hmm.
21: So, na gusto. Kasi ang ibig sabihin nun ay, ang tingin ng taong bayan, kailangan harapin ang mga akusasyon laban kay VP Sara ni Sara mismo. This was, we remember, a year ago, ito dapat yung mag-uumpisa ng hearing. Ngayon, hindi namin pinag-aralan yan kasi may iba na nag-aaral ng mga bagay na yan.
2: Mm-hmm.
21: Ngunit, ako'y naniniwala na may ganong sektor ng ating lipunan na naniniwala na harapin, depensahan kung kailan niya depensahan, pero dapat yung panagutin kung kailan panagutin siya. Kasi yung nakikita namin, yung undecided side ni, yung itatawag nating distrust kay, or little trust kay VP Sara, yung 27%, may pag-aaral kami sa ibang buwan yon at hindi true sa weather station, ang 27% distrust sa kanya ay na maaring nauugat sa impeachment issues against her, especially on the corruption.
2: Okay. Sige sir, so ika ninyo, ito ho ay guide ano ho para ho sa mga nanunungkulan.
21: Yeah.
2: Opo. Pero sir, kasi ngayon magsusona si presidente, di po ba? Ngayong Monday. And ito hong survey ninyo ay ginawa nito pong last week ho halos ng June. Ako na naniniwala ang marami na may sarili ho namang survey si ang Malacañang, di ba? Kasi nga they can really afford it, no? To guide them also.
21: Yes.
2: Itong mga paayuda ng presidente, itong mga ngayon, itong pagtataas ng nirereklamo ng employers sa sobrang taas, no? Na 85 pesos po nang dagdag sa minimum wage from NCR. Ito ho ay mga resulta na ng mga survey na ito para ho magkaroon ng pogi points ika nga ang presidente?
21: Yung ginamit mong salita, Ted, yung pogi points, no? Ang problem kasi sa pogi points, masosustain ba yan? No? Kasi mas mararamdaman ng tao at hindi siya magiging pogi points lamang, magiging tunay na tulong o tunay na pagbabago sa sitwasyon na ating mga kababayan kung sustain itong mga efforts na to. But of course, may effect yan, lalo yung wages. No? Kasi ang hinahanap naman ng tao ay trabaho. Baka naman dahil sa wages, wage increase, mawala ng trabaho. Yun ang problema rin natin. No? Kasi may mabawasan ng mga trabahador o may bawasan ng trabaho kasi nga tumaas ang wages. So, kailangan natin i-balance yan. Pero sa akin, pinaka-importante ay yung presyo ng bilihin.
2: Opo, opo. Yung inflation nga din po, no? Na pangunahing issue. So, ito pong zona niya sa Monday, may effect ba ito sa eventually po sa mga masusunod po na survey? Sa usapin po ng, di ba, from the mahiya naman kayo, malamang magre-report siya kung sino mga nakakulong, napakulong, kaya mga iniimbestigan, etc. Meron ho bang ganun yon na puntos ho naman sa mga sasabihin ng presidente dito ho, sa usapin ng corruption particularly?
21: We are hopeful na ang sona ng Pangulo ay haharapin itong mga issue sa kanya at paano niya mapapalakas ulit yung tinatawag natin political capital, yung suporta ng taong bayan. Sabi ko, maganda yung pag-angat exactly a year ago, noong June 2025, nung hinarap nila yung issue ng presyo ng bilihin. Pero ngayon, dapat harapin ekonomiya at governance issue. No?
2: Oh.
21: Yan ang dapat harapin. At sana gamitin yung SONA para mailatag ng Pangulo. Nasaan ba tayo? Ano ba ang direksyon natin under his leadership? At tayo magtiwala ulit sa kanya.
2: Okay, sige po. Kami po'y kasama ho ninyo sa mag-aantabay po, no? Dito sa SONA at yung kaninyo, no? Yung dapat na maging galaw ng gobyerno para sa mga pangunahing concern ng ating mga kababayan. Salamat po, Sir Dindo.
21: Yes, Ted. Salamat pagkatatong ito.
2: Salamat po sa uulitin. Thank you. Professor Dindo Manhit ng Strat-Based Institute. Sila po nagkomisyon ng SWS survey. Wala pa itong detalye, girl, ha, sa mga
22: impeachment.
2: Sa actual po na actual na mga resulta
22: figures
2: po ng survey doon sa Luzon,
22: yan.
2: Visayas, Mindanao po na pinaghihiwa-hiwalay at yung mga main issues na concern ng mga tinanong ng mga Pilipino. Okay, kung ito ho mga kapatid ren ay magiging basihan para po sa mga desisyon ng gobyerno, ako naniniwala ako na itong mga huling desisyon, gaya po noong wage increase, itong mga paayuda na ito, ito na ho yun. Ito na yun. Para sa akin, ito ho yung mga ginagalaw, itong mga kilos ngayon, mga desisyon ng gobyerno para po sa pogi points, no? Pagpapabango. Considering din po na may paparating na SONA, na marami po siguro mag-aabang din na naman, kung anong kanya sasabihin. Mm. Pero ako dito, hindi ako at hindi magsasawa sa kakatanong dito ho, mga kapatid, sa usapin po ng flood control scandal. Kahit ano pang sabihin niya sa Monday, ang tanong ko po sa inyo, Mr. President, nasan na si Saldi niyo?
22: Masagot niya kaya yan sa kanyang zona? Abangan! Pero mga kapatid, magbabalik pa rin po kami, walang lipatan. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigyan ng mukha ang balita.
5: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
14: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan.
19: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
23: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
24: Mobile Journal, Amy Achanza po.
25: Arles de los Santos po.
26: Denise Valdesancho po.
27: Ben Taringi po.
28: Las Paredes po.
29: Jeff Rivera po.
30: Julie Baiza po.
31: Kayla Makanta.
32: Mary Mon Reyes po.
33: Mariela Pascual po.
34: Halid, ang mabalang balita.
35: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: Nakikinig sa radyo o nanonood sa amin sa 1PH? Saan?
1: Sa radyo po, ma'am.
0: Sa radyo mismo. Ilang years na nakikinig sa radyo?
1: 2 years na po, ma'am, mahigit.
0: Oo. At ilang taon yung iyong mga anak?
1: Ano po, 8 years old po, saka 6 years old po.
0: Pareho na po ito nag-aaral.
1: Opo, ma'am.
0: Ano pong grade nila?
1: Yung panganay ko po, ano po siya? SMED po. Bali, ano po kasi may autism.
0: Mm-mm.
1: SMED po. Yung bunso po, grade 1 po.
0: Oo, yung panganay na 8 anyo sa SPED and then yung 6 years old grade 1 student.
1: Opo, ma'am. Oo.
0: Kanino po kayo naninirahan?
1: Nangungupahan po ngayon dito po sa ano, Bagong Silangan po, Quezon City po.
0: Gano'n na po kayo katagal dyan sa Bagong Silang, Quezon City? Hindi pala Caloocan, Bagong Silangan, Quezon City.
1: Opo, ano po, 3 years na din po mahigit.
0: Saan po kayo nakatira dati ni Mister?
1: Ano po, bali dito din po, yung factory po mismo.
0: Pero ikaw...
1: Dati po nakatira po kami. Oo. Ngayon po, nangungupahan po.
0: Pero ikaw, saan talaga ang probinsya mo?
1: Ano po, ma'am? Sa Bicol po.
0: Oo, tandaan dito ka para magtrabaho. Dito mo na rin nakilala si Mister.
1: Opo, ma'am.
0: Magkano po ang upa ninyo buwan-buwan?
1: 3K po.
0: At ito pong mabibigay sa inyo ng Happy Anonymous natin. Saan niyo po ito planong dalhin?
1: Ang pambili ko po ng uniform po ng panganay ko po.
0: Para dun sa 8 anyos na SPED student natin.
1: Opo, ma'am.
0: Oo, sige. Pero bago ang lahat, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin last Friday?
1: Ano po? Parang 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand. I will not be shaken.
0: Ganda. I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand. I will not be shaken. Partner, pambili daw ito ng uniform at PE uniform din nung anak niya na 8 years old na nasa SPED sa ngayon.
2: Para malungkot talaga si Ronilyn.
0: Malungkot ka ba, Ronilyn?
2: Oo. Naramdam ko ang lungkot mo. Para nga nakaka-estorbo yata kami sa'yo.
0: Hindi naman, kinakabahan siguro. Ano ba?
2: Joke lang.
0: Lil? Hindi naman. Mas lalo siya nahiya ngayon. Mahiyain, oo.
2: Taga saan kayo sa iyong probinsya?
1: Taga Bicol po.
2: Saan ka sa Bicol?
1: Lidmanan, Camarines Sur po.
2: Camarines Sur. Nakapag-aral ka ba, Ronilyn?
1: Ano po, elementary graduate lang po.
2: Oo. Anong trabaho ng mga magulang mo?
1: Yung mama ko po, ano po siya, kasang bahay po.
2: Isipan.
1: Yung papa ko naman po, doon lang po sa Bicol. Extra lang po.
2: Hanggang ngayon, nandun ba sila?
1: Yung mama ko po, andito din po ngayon sa Quezon City, trabaho din po sa bahay.
2: Ilan taon na si mama mo?
1: 61 po.
2: 61 years old. Bakit? Meron pa ba siyang meron pa ba siyang binubuhay? Ika nga.
1: Wala naman na po, sir.
2: Para lang sa kanya sarili?
1: Opo.
2: Si papa mo nasaan?
1: Nasa Bicol po.
2: Ilan taon si papa mo?
1: Mag-60 na din po yun.
2: Saan siya kumukuha ng kabuhayan niya?
1: Ano po yun, nag-aantay lang po ng ni mama.
2: Nang padala?
1: Padala. Pero nag-extra lang po yun. Extra lang po.
2: Ilan kayo magkapatid?
1: Bali, tatlo po kami.
2: Pang ilang ka?
1: Pangalawa po.
2: Sa mga kapatid mo, meron ba nakapag-aral?
1: Ano po, halos lahat po kami. Elementary lang po.
2: Meron bang natulong na kapatid mo kay papa mo?
1: Meron naman po yung panganay po, nagtatrabaho din po ngayon.
2: Saan?
1: Nasa po siya, Batangas po ngayon, nagko-construction po.
2: Sige. So, itong 2,000 ka mo, pambili ng uniform para sa iyong special na anak na nag-aaral ngayon, no? Kumusta naman ang pagkain nyo, iha?
1: Sapat-sapat lang po. Nakakaraos din naman po sa gastusin po, kahit paano.
2: Magkano ba kinikita ng mister mo?
1: Ano po siya? Minimum wage po.
2: Ikaw sa bahay ka lang talaga?
1: Opo. Ba? Kasi di po maiwan yung panganay ko po eh.
2: Oo nga, pero kung sa upa pa lang, 3,000, paano pa kuryente mo tsaka tubig mo, no?
1: Yun nga po eh. Pinagkakasa na lang po talaga, tipid-tipid po.
2: Kaya nga. O sige. So ganito, padalhan ka muna namin ng paunang 2,000 piso. Ngayon, kung sakasakali, gusto lang namin ding makilala ang iyong pamilya, particular itong mga anak mo, para naman sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Pero itong pagbili mo ng uniform ng anak mo, pang public school ba to?
1: Opo, public po.
2: Nagsimula na yung klase. Nagsimula na yung klase ng bata. Nagsimula na yung klase ng bata.
1: Opo.
2: Alright.
1: Pang ano po sila, pang hapon po.
2: Oh, sige. Okay, so abangan namin muna ang mga patunay mo, iha, ha? Padalan ka namin ng 2,000. Ito ay galing kay Happy Man. At abangan natin ang iyong mga preba at muli kami tatawag sa iyo kung kinakailangan. But meantime, higit sa lahat, tayo nagpapasalamat. At nakapagpadala ng kahit pa paano 2,000 pisong tulong. Okay?
1: Sige po.
2: Oh, sige. Sabi sa'yo, masama ang loob nito eh.
0: Hindi ka ba, Lynn, ano bang nararamdaman mo ngayon?
2: Hindi, okay lang. Hindi. Binibiro ko lang siya.
1: Nahihiya po.
0: Nahihiya. O, sige. Lynn.
2: Lynn, sige. Salamat tayo sa'yo na marami, Lynn, ha?
0: Thank you, Lynn.
2: Okay.
1: Thank you din po.
2: Salamat na marami. Thank you. Si Lynn. Persons. Abangan po namin yung kanyang mga prebang ipapadala po sa amin. Ngayon, Dimpy, yung ating update, ano ha? Si Nanay Felicitas Abuga ng Negros Occidental. Palabas nga natin to. Meron pa tayong 5 minutes. Meron siyang video patunay po sa kanilang taniman. Kasi ho siya ay magsasaka. Ang tinanggap po nila mga kapatid ay umaabot sa 4,000. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy Kay, kay Happy Man, kay Happy Senior Couple. Magbubukid po ng mais diyan po sa area ng Negros Occidental. Panoorin nga po natin.
3: Ito ang maisan. Wow. Amin pa namin sa aking asawa.

0: And yung dingding nila, bubong din. Oh. Di ba? Oo. So ito po nakikita natin. Parang may satellite dish sila ng Signal TV. Kaya sila nakakapakinig. So ito po, iniikot tayo ni nanay sa kanilang tahanan. Ito po yung usual. Usual na tahanan ng mga pamilyang Pilipino sa probinsya. Pero kita mo naman ang view, partner. Mukhang sariwa ang hangin doon. Oo. Malayo sa gulo dito sa Maynila. Ito na yung loob ng bahay ni nanay. Yung kanilang higaan, ano ang tawag doon? Yung kawayan na pinagtabi-tabi. Ganun po siya.
1: Ang tawag dyan ay papag.
0: Papag, ayan. At ito yung telebisyon nila.
1: Okay, sige.
0: Ito sila.
2: Sa tabang ay inyong ipadala na gamit sa akong estudyante, Ma'am Gigi Saksa.
3: Salamat, Sir Pete, sa inyong ipadala na tabang ulit sa akong mga anak na nag-eskwela sa diri sa Hinubaan sa Dumaguete. Ang imong ipadala ang gihatag sa among mga anak na nag-eskwela. Amuni ang akong anak si Ulot na nag-eskwela sa Hinubaan.
4: Magandang umaga po, Sir Ted and Betty Chacha. Ako po ay si May J. Abugan, second year college student, bachelor in elementary education, at nandito po ako ngayon sa CPSC Hinubaan. Marami pong salamat sa inyong tulong na ipinadala sa akin. Sana marami pa kayong matulungan. Hello po. God bless.
5: Magandang araw po. Ako po si Mary Rose Camaro Abugan, ikasapong anak ni Felicitas Camaro Abugan. Ako ay na sa fourth year college na po sa Corsong Bachelor of Science and Office Administration. Nagpapasalamat po ako sa perang aking natanggap na inyong binigay. Gagamitin ko po ito sa aking pag-aaral, especially ngayong pasapan. Kailangan ko po ng pera para pambili ng pangangailangan ko sa aking pag-aaral. At maraming salamat po sa uulitin. I hope marami pa po kayong matutulungang mga estudyante na nangangailangan. At good luck po sa inyo.
0: Amen.
1: So, dalawang college pala ito?
0: Yes, dalawa yan.
1: Okay, sige. So, Dimple, ganito ha? Dalawang college ito?
0: Isang third year, isang fourth year.
1: Isang fourth year. Sige. So, dalawang college ito.
0: Mm-hmm.
1: Tawagan mo ito ulit. I-appointment mo na ito. Tawagan natin bukas. Kasi palagay ko kailangan ng tulong itong mga batang ito sa pangangailangan sa school, no? Yan pong ating mission. Definitely po, kapag ang sinasabi ng ating mga winners po dito ay pag-aaral ng kanilang mga anak, nandyan po lagi at nandyan ang ating mga Happy Anonymous. Tawagan mo sila para sa ating appointment at mag-pre-interview ka na doon sa dalawang bata. Ano ba? Kasi yung 4,000, nabawasan pa yan na remittance fee yata.
0: Meron.
1: Oo, kulang na kulang yan. Ano ho? Tanungin lang sila, ano pa ang kailangan ng mga bata? Kailangan ba ng uniforme? Kung laptop lang si Chacha, baka na naman eh.
0: Alam mo naman tayo, huhugot lang ako doon sa mga delivery ko. In my dreams.
1: Sige, okay?
0: Oo.
1: Salamat ha. Nanay Felicitas.
0: Ayan.
1: Salamat na marami. I'm sure they're watching now.
0: Yes, sigurado.
1: Kasi meron silang Signal TV.
0: Saka so, partner, nakita mo yung TV nila, medyo ano na. Sira na rin eh.
1: Sige,
0: no?
1: So nanay, tatawag kami sa inyo ulit ha. Thank you po ha. Totoo ang lahat ng inyong kwento.
0: Amen.
1: Doon kami humahanga sa mga nagsasabi po ng totoo at tapat sa kanila pong mga binabanggit na paggagamitan po ng mga tulong na nanggagaling sa ating Happy Anonymous. Tomorrow yan. At maliban po doon sa isa pang huna natin, dapat to na maging follow-up this morning. Okay, girls, so it's a Monday. Abangan nyo po in a while si Ma'am Cheryl...
0: Cosim, hindi Bailen. Cheryl Cosim for Perfect Mornings.
6: B1079. Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 1079.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 1131.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalang

0: 1079.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 1:32.
2: Time check brought to you by
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 pa.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Right. Mga kulog, patron ng dalan, mga kasangkayan, welcome na lewat ini nga iyong anatong taramdan. Himang raon, it's Monday. Pa? Bilis ng oras at panahon. Hindi na maya, engineer. Makakaulit na kita. Pero nala ka inin katurog. Hindi pa kita ha, aliman. Yan ang mga panahon. No? Pitsabay, hindi kita inin bulan ito na Hulyo. Di na lewat may ha, pero nalakakaturog. Makakabati na kita, makakita iton mga saad na liwat. Kumbutin may matuman. Ito na iton presidente. Nida iton iya State of the Nation Address. Ha? Barantayan ito nga suna. Naaraw naman kita. Yan ang mga panahon. Pero hala tayong duro, no? Iyo ba na obserbaran? Ako na ini baga nakikita pag yan nga padayon yung mga kita trabaho kita administrasyon maroon naman kita di ba ani ni haton no if whether you like it or not ay maroon naman ito na sitwasyon na pag yan mga tao di rin ng mga uwat maaram na ay nagbibinuwa ay di rin nagbibinuwa. And besides, no, ito aton man lahi ni Perme, ito aton sinadiyos la, kumbaga, ang mga kensa santo san siton, sa ringpet mga taga norte. And sinadiyos la sini, kay aing good ito adahay mo kasing-kasing, and adahay mo baga inin pag panlantang, no? Yan na, padayon ito impeachment trial, kay gusto nga ninera nga paspason. Instead yan era target ini nga dapat itong December pero bangin di rin abutan kaya kinanglan daw paspasan kaya kinanglan good may pitch hala kita unta may nang kita mga nagbabantay you know siya yung paman kaya bantay na la kung na siya man makikita na ini may da kita tinuod nga due process ito naton tinuod nga justisya kung na siya man no. Yan, haluyuhin ni mga kasangkayan, di manggod kita magkakapapriho. Labi na, ito na itong mga relihiyon. No? Kaya may ada, ay naman kamong kaba-saba ha, ay naman kamong baga kabido ito iba, kay haros ka naman na ngani, damo na ito na Iglesia ni Cristo. No? With due respect, hindi nga inin simbahan. Damo kay Sobramil, ang pinakadamo nga mga relihiyon habugos nga kalibutan. Mas madamo pa itong relihiyon di da Pilipinas kontra di diha Aliman. No? Iging kita ko di haros kadaman di kanan mga simbahan in kanan mga moros sa panakapoy. Pero may na mga Katoliko gihapon, di ba? Amo pa nila ko rin masing di President Bongbong Hekler Castro ha Aliman, kay kung na siya di magiging animal, gulit siya yung papanlabay mga basura ay yan di kaya wala man di basura gun ha Aliman, malimpyo di di oo, nakabugusan so ano na nga daw pag-abot ko pala, di kang mismo ha Prague, no kanan Cheese Republic ayun po pag-ihapon damo na ito nakita damo na ito observaran. Ang ilugod ni President Bongbong Marcos nga ni inin Yusik Claire Castro masingan to ha Prague itong kanan Cheese Republic ang ilugod na masingan to eh ha akong pag libot-libot mas naroon mo dito mga bangag ilang kong sulong matitiba ha talo raman nga ni nagkikita ng programa raman nga namamati okay la at least adi kita ha Aliman oh luwag ngayon yung Aliman. Makuha itong derbiyahe kung maray kung di mo magkalugari kung siguro hindi nga pagkasarak yan labi ng parodahayo Pilipinas kung maglilibot na kamot bukos lang ang Pilipinas kung di kandidato ka kanasyonal president, vice president, senador maglilibot yung bukos ng Pilipinas ako nindi paglibot ko nindi hindi regaling ko ng kamukuhusan ito Europe iba lang ang mga lugar no? Sus, agrayo no? Ang lima o nung kauras na biyahe. Pero sa bagay, mga pwede rin biyahe kay mga bus
may kalugurin yung mga CR, ang giginawas-gawas, train, may kalugurin yung CR, kasi Peter Plano. So, mahuyaayam, dili kung damot yung kwarta, bis ka magsinakay-sakay, yung pinakamadali nga paagi, it's either train or plane, no? O, favorite lugar dili. Pero, nevertheless, kung baga mga kinin namisiti kalahin mga lugar, no? In Europa, mas naramong ganito yung Maropay. Pero para ako, mas inin gusto ko pa. There's no place like home. Mga pag-alabit Pilipinas. Pilipinas, damo lang gabit bangag. Ang damo lang bangag. Ang observa, nito ha, Czech Republic. Ha, Prague. No? Nito pa man lang ako sa kandaw ha, Prague. Baga, libot-libot ko, mas naramot bangag nito. Anyway, mga kasangkayan, mga kapatid, hindi kita kasangkayan, hindi yan ang aton mga himang raon. Himang raon ka lang, doon ang programa. No? As simple as that, kumbaga. Hoy, mga kababayan, hello. Hindi na kita inin aliman. Mas maupay pa, sharing pa man ito, diba? Kung di na ka nala, yaw, mauli lang ako. There's no place like home. O pa man hindi di kung damot yung sarapi, pero kung wala yung kwarta ba, yung uwat lo, hindi. Wala ka man iparalit. O pa yung ganunog yun hindi, pero kung tutuusin, kung i-develop like Pilipinas, madamo itong mga tourist spot sa Pilipinas, mas marupay pa nga nito, hindi di ang mga karantuon, yung mga turista. Oh, tinula, mas marupay din ha, Pilipinas, kung tali hindi. Oo, oh, eh, hagrayo ay mangundi diliwa. Pero kung ito Pilipinas, ada nga talan, tutuha yun lang, waray lang didakawatan, waray lang tikasan yung mga politiko, magiging mo upay ito Pilipinas. Kung baga ha, kung napag-obserbar, no? Pero mga ano mang kita, pero man ini mas daro na mo itong mga rawat. Karawaton, karawaton let waray. Anyway, sitting aside, nga kita din ibang rawon mga kasanggayan bisan kon harayo kita na obserbaran ko lagi hapon ni Dan yan na paspasa ito na impeachment trial again no nakikisaring pa man pangaro lang itahin appeal hangyo nara ito mga sayin ko pa kanina mga magkalailahin nga reliyon no. Eh, pero may naman kung diniupod, mag-ibaman nga na ini, di ba? Mag-ibaman nga na ini itong simbahan, itong gobyerno, no? Justisya, mag-iriba, pero yan na, nag-uurusan na lang. Ang pagbulig, labi kong baga di rin inaangayan, no? Pumulig ka nga, nga baga tumtumla yung sakto lang. Pero kung magpanunobra, maangin bumalhin na yung mulo, bisa na sinado ng limbag na nga ni, di ba? Tungo din nga malita. Nga wala ka mo, kaya wala ka mo katangin malita. Hindi nga German, wala yung malita din. Sina Dios di trabaho. Tinungod man nga. And then, makakita ka din eh. Itong era mga leader, no? Nga, diri pareho din ako. Lumakat nga ni leader na Pilipinas, no? Isa din o. Ultimo mayor, ultimo gobernador. Masay pa. Congressman, asay pa, senador, lumakat nga ni bagin sa kabarangay upon ng mga security, hindi waray man. Oh, di ba mga opisyon, hindi man tagdaraman upon. May lang ani ni naging kita ko rin niya, aliman, opisyon, ha? Ang magtutulo-tulo lang. Sarakyan, driver, nga, gano'n niya bag. Amo lang, waray man. Di man nagpapaplanat. Di pareho din nga, umuli nga ni itong congressman nga naka aeroplano, pag-abuta airport, maging tatarapo na yun, maging piyesta. Di ba? Hindi waray. Iba, hindi. Hindi mga nga mga opisyal, hindi. Nasa kailan yung train. Grabe, ano? Kung hindi na Pilipinas, mga hinambong pa sa sumak. Ay, nako. Diba? Ay, mga pinga kulog ngayon at mga soking ating pamating. Ito yung mga tikang luwad, hindi ha, magkalailahin yung mga lugar, tikang ha, in abroad, yung mga OFW.
paghirot gan man kamo, di ba? Kaya iba hindi nangunguli nga ni mga senyorito, senyorita. O, tiyan na ho, nang nag-uuro din nga kakalupa din siya lapit na naging tatrabahoan. Relax lang, no? Tapos ito pagpalara. O, pwede ito, mga nangangatit lugar. Ako ito nga pasalamat, no? Thanks God for everything. Mga sugan dito. Pero kung magpanunubra na nga ni, iba hindi nangunguli nga ni, mga, ha? Hambugira siya rin pumatsibuano. Anyway, ganoon naman talaga ang buhay, di ba? Yan ang Pinoy. Basta nakakatamak na ito ni Homeland ay Jesus. Siya rin pa. Mauna ni! Ako ni! Enjoy lang. Anyway, gani kita, no? Kinaya na nga mga kamapaso. Manasa rin pa ako. Sige na ito investigar. Hindi na ako human. Tapos sa adin na lahat nagkakagawas. Aros sinador magkuruntra. Naalat na ako din duro nga mga nabantanim kanta nga nasa rin kanini. No? Gusto mo nang maimpit sila dahil bayad na ang kanilang perma. Ngunit sa Ghost Project flood control wala pa. Senado at Kongreso, nasaan ang hustisya? Ang busis ng mga masa ngayon ay wala na. Iba, diba? magkapera ay pag nagkapera ay tahimik na. Kung hindi laglag ka sa kanila, dito sa Pinas, binababoy nila ang batas. Ako na sinisharing. Ang maleta, deliver na sa buaya. Ay, kamuncho, mata, bahay ko. Matiyan. Wala ka din nga kanta, no? Ang maleta, deliver na sa buaya. Ang mamamayan, nahihirapan na. You know, no? Pero, in fairness, no? Ini nga mga sugod hini nga erban at mga antay. Ay, maaaraw naman kumukan kauyo nga tigang pagtigang daan na hini kauyo antay. Anong antay ka? Doon na pa. Antay kong bibigyan, antay kong tatawagan, antay kong kakausapin. Yan ang tunay na antay. Now din, mga kasanggayan, okay, amo na malain na ito ng mga himang rawon. Okay, nakita ko din. Kasing ko magdalihin. Mga malita pala. Mga malita, deliver na sa buhaya. Di kita maaaraw kung hirin yung mga buhaya. Kung na Kongreso, kung na Senado. Kamu na ulit mahala ito, na? And anyway, mga kasanggayan, haluyuhin eh. Ito na administrasyon ng pagkena, pasalamat kita. Sari ko pa in fairness, kung para hakon, manahatag yan na itong gobyerno. Starting today. Ba, marabag ako. Is nga niya kung nga na ka, aliman na ni Barulugod ako. Yan ang kasanggayan, manahatag. Kung nakamtaan ito pa kaupay. Kung siya hindi nga baga, itahataga itong bawi la nakarawatan niyo. Oh, yan ang manahatag kasanggayan, ano? Itong mayada program in gobyerno nga ayuda na liwat. No, good, ano? Giniinuwat good luck kita hini. Taga na lang, ayuda as in. Tinatawag ini nga cash assistance. Wow! Mabalik ako na. Iyupan na natin yung kwarta din na Pilipinas. Ha? Maram ka mo yun eh. In cash assistance. No? Expanded of left program. Ha? Huh? Expanded of left program. Mamay kala. Grabe. Hindi nga baga panhatag nila. What? Assistance. No? Cash assistance mismo. Para itong administrasyon
nabis na didahan Department of Selection and Wrong Distribution. Sorry. Department of, ano to? Department of Social Welfare and Development. Is diyan ka ng director. Sorry. No? Ining panhatag na liwat. Alo, ganda, no? Manahatag iton kanan purpose. Kanan SSS. Halos panahatag na tanan. GSIS. Alo, ganda mga gutiya yung kinikita. Mga labi na kung mga senior citizen. Katatagan na kamo. Ayuda na liwat. Alo, ganda yun eh. Timing, ano? Panahatag na liwat yan. At siyempre, mag-i-state of the nation at least panahatag na liwat iton. A Department of Selection and Wrong Distribution. Sorry. Department of Social Welfare and Development. Alam ko doon, no? Samantala, sige na itong panhatag hini. Starting yan, ha? Panhatag na luwat hini. Pero it matatagan hini. And, direkta na. Ah, butak mo. Pwede nga direkta. Niri na maghihinulat. May danayahat ang baging card. No? Di na, sana matuuman na ini. Katapos, itong EU kanan. Wow! May Gcash ka na? Oo, oh, di ka na maghihinulat, di ka na magkikinarukan to ni SWD office, diretso na ako, may naka Gcash, diretso na kang tayo mo. Di ka na dito maglit, pinaka, bahay ka pa ma-stroke pag hinulat. Aringit ka lang dito sa Department of Selection and Wrong Distribution. Yan na, may ano na, card or Gcash. Ano ko, ganda, no? Iba gulit administrasyon. Tapos masayal ka mga din na nahatag, ura-ura man. Loyuhin eh, haloyuhin yung mga kasangkayan. Yan na, liwat nga si Mana, manata ang floated price sheet panguna ng pabliton, plus, pag hinitaas itong fuel, lana, sige mo ng gira, mag-ano mong kita, binaboy na yun panhatag, di ba, cash assistance. Okay, so ano na rin niya atong kung mga, ayun ba yung pakabayan itong utang ng Pilipinas, sini engineer, hindi naman ni engineer, sige, sharing, panhatag ito, mga panharatag, anyway, sige, amon sa mga panguna yan na kasangkayan yung mga inin, mga himang rawo natin. No? Ayaw ganda, siya rin pa man, ayaw ganda mga direk man nga tanan. Karang singon nga direk matatagaan, you no? It panatagit gobyerno, natatiming. So, kanhini, pag state of the nation address, mga saan? So, di pa nga, ni ka mo matagan, maaaring itnaliwat ka mo. So, pamatihanin ka mo, kaumanit state of the nation address, at least natagan na ka mo. Mamati ka mo ito na, anong lutit mga saad, anong lutit buruha, kung may naman, di ba? So, ayaw ganda yung lot pag dinuruha, masin ka mo, oh shit, nga administrasyon. Puro ng mga kawatan ni Dada, di rin, gandura, oraman liwat. Ang balita nga, kung amo timbaga pagkita, sayop na mo itong tuyo, malalot nga nagbinutos ka iton. para ba ito sumerging tiba iton? Di ba? Para ba ito sumerging so, aday niya iton. Lamang balita ito, pag-abot ito, pinalitay. Sorry, pinili ay, nga katungod nato na ini pagpili, kay kita, napila ka pa, napili pa. Kay kita nga tanan, di ba? Ini nga pagpili naton, papriho kita, this is an equal, baga, di kung provision man, kung baga balaod, patas. Waray rico, waray pobre, waray ngula, waray bisano, may ngipon, waray equal, di ba? Papriho kita, gintagan, hinkatungod, nga pumili, iton imo, buot sin yun, imkaruyang, no? Kaya nga, ni nagpili balito kita, iton pinili ay, kaya para, imo iton, ambot na lang kung baga, sharing paman, dere ka bumutos, kundi katagan, imo iton. So, amo ini, waray kita hini, amatak sinisering, payaw kita pagipabasol-basol, tuyo man lang. So, kita, yan, ano't nitatabo, di ba? Masin ka na lang, sayop kayo, tuyo man lang, gimpili, amatak. Ay, katungod balita niya natin, ini pagpili, pagbubutan ka. Amo ito nga, we are all equal, no? In terms, time of, selection. Pili, tama nga nagsakto ko na siya man. Para patas. Yun. Sige. Mga kapatid. Ano di? Dinar nga rin nga siya. Damot nasulod ng mga sundiyo suko na ato. Ay na ito ang tanga makurok ko maupay at signal na pagkainano. Pero nakakabatiyak at monitor.
Abang ingin kada mau baitak ka audio kada no labot lagi ni nga minasulod nga diha kun nga iba nga intindi pero parang may mga Tagalog eh para ni mga Jenerman. Okay lang, padayon kita mga kasagayan. Talita ni nga nakakaulang. Basta padayon kita ito nato ni mga round mga kasagayan yan ang mga panahon. Oh? So, din he mga kasagayan, ini na nga naitatabo na di rin nalot pagkarasya. Bisa ni Senador Ping Lacson, iyon observer na nakitaan, no? Ang mga social media, television, ang mga mantalaan, hindi naman gurusot pantalaan niya na, no? Pero, nagbabanatan na ni Senador Ping Lacson nga ni Senador Alan Peter Cayetano. Eh, gusto ko niya rin ang administrasyon. Ini nga mga nakontent administrasyon, ini nga mga antay, nga magkapipresyo. Ay, wag mo siyong matitiba, ha? Talay. Kinitaan to. Ha? Ah, ito na nga, ni mga senador, diba? Ay, ano na nga ito? Hindi mag-iha. Di nga ni Alan Peter Cayetano. Ah, ito naman nga ni Marculita. Gini, nahinay na. Yan ang senador nga nauna. Diba? Asawa, anak ni nanto ni Presidente. Diba? Di Hersh ito. Senador. Damo na ito ando, no? Ang mga naghihinay-hinay. Iti sunog, di nga rin di nga makalusot. Ay, sigurado, ando ni lusot, ini nga presyohan. Alan Peter Cayetano, sundalwat ini, yan na, iba, magiging babanabana. Ilan ka man siya matitiba, ha? Ito tala, di ba na kinerayo? Senador Bongo. Uubusan ko na da. Maimpit sila. Diba? Ala ito. May na kita tinatawag na due process. May kita tinuon ng hostisya. Mga hostisya man lang ini kung mga Rico. Diba? Dako nga ni Lusot. Guti nga ni Dako. Ganun naman talaga ang gobyerno eh. Diba? Pero yan ha. Again, sharing ko pa to be fair. No? Ayaw nala pag kinukontra, pag binurbalabag yung administrasyon. Sakay nala, front seat ka pa. Di ba? Pero naman talaga yan eh. Pera-pera lang. Sing pa ni Mayor Alfred Romales, alam ko yan. Mga politiko, mga ganyan, kahit sa inyo. Oh, kahit ngayon sa social media, alam ko na yan. Pera-pera lang yan. Ring pa. Ita na na, Claire Castro. Bisa na ano ka mabaho. Okay man ngayon. Di ba? Tama ini din ay kasangkayan. At yun kikita man lahi na ito natin mga kabugduan. Kikita mismo nga mga nag-obserbar. No? Ini nga mga sobra nga korupsyon. Yun lang naman eh. Wala man ibang nga kontra ini. Ha? Korupsyon. Nanhingain sa lapi. Kanisa nga nito mga sugod na ibang mga nasun, no? Ibang mga Pilipino. Ito natin mga OFW. Ito natin mga overseas Filipino workers. Hain man itong era mga remittances. Punyeta ka. Karin pa man. Hain naman ini. Nangangain man ini. Pag-aabot itong pinalita, nauubos. Yan na. Itong administration. Ano itong sasaad na lotin eh. Maguhulat na lotin tayo itong naghihinataas si pangunang paplito. Ano ba trasyon? Alam mo kung sumeri. Oh, hindi mo itong problema itong Pilipinas. Hindi mo presidente dito mga kapagsulbar. Not unless kung matuhay itong gera hairan nga nitong Pilipinas. Di ba? Nga nitong ito na nga nitong Israel. Di ba? Tawa mo, hindi din hindi kasanggayan. Kung mga makigtuhay na itong eran, ay amo mango dito naghinadihadi yung mga inaagihan itong nga Strait of Hormuz. Pwede na nangingan daw kakulog ngay ano na nga to ha Prague. Bagay ako dito nga may na dito keritaan itong mga turista. Bagay ako nakasaring ako. Bagay ako yung bagay yung Strait of Hormuz. Naimanjin ko ba kung suko din yung Strait of Hormuz waray ko din kinin baga mga kasaring kabulos kundi dagitong agi
ay kuan na bagahin kanal nagen badag ko barko kanal dili ta luyo bumbang dili ta luyo bumbang di ikaw makakagawas kay naagi gud talaga ito nga pareho ka ng state of Bormos kaya tapos ang inangyayang ko pa nito nga dili inin pero kanan ko nito kanan German pangalugar Germany no? So ang lugar kasangkayan ngantuhan may harani na itong aragian agot kanal kumbaga nagyanan barbarkuhay Jesus may napanid to nakita ko nga pinakasan mo niko kaya na habubo dire taas yung pinakasan mo niko yaring ko din ni kangani ni chanin enen ang greenin ko na ano pwede ka mga kabalik eh tatapong kalong dititloyo ay nako talaga ano na imagine ko sa ko mungkin ganyan itong mga state of hormones katapos itong tulay mga kalsada nga naagian grabe ano sulod kagundi kagundi ni dini ah makakabulos kung mga birahang ka labi na kung mga dagko ng mga may ada mga sharing pa man drone kung mga siya man ginagamit yan ah anyway at least mga dere man pareho dini nga butan may mga tao dini o pwede din daw mga turista permit o di ba anyway yun na ako lang yun ehemplo ko lang yung hay yun mga inarogi yan natin dini ano mali ang mga katakonggan ang ka-enjoy pag libot-libot din ha ibang lugar ito ka ng Europa kaya kita kasagayan kung sa kita liwat ni mag humanin nga ito ni mga raon kaya kita kasagayan itong trust rating no? Isingin tala ini itong trust rating yan ha ito na itong presidente baga nasing ano nagihinabubuman isan pa pag inanoon pag pinakarangaw ito ni Ray Sara, naghihinataas lugod itong trust rating. Pero, it did to it kaluyo ka nagsusurvey. Kaya, mamanggo din eh. Nada, hikita na let maaram. Kita na na itong labi hininga na kakabaro kung hain ka mo matuon. No? Isang kita din eh. Masing, ah, here ito kay kauyo at ito kaluyo. Labi na kung kontra. Kaya ito masing, ah, here kauyo. Ito, neutral ito. Ya, ngayon ka, singpan, anak sa kubre, eh, kung napadali-dali yung mga, ikangin rin nga mga politiko, ng mga gunggong. So, kung hindi mo kikita ko din yung mga kasangkayan, di ba? To be fair, again, ito nga mga nagsusurvey, di rin natin itong kasalpa, kasalanan. Ito natin sa'yo, bit yung mga nagsusurvey. Ha? Huh? Kaya, iningatanan din yung mga kasangkayan, kung gusto niyo mag-survey, no? In fairness, itong social weather station survey, damot nagsusurvey. So, kung pananglitan, itong rating ni Kaluyo, is WS, di ba? Hataas ito mo rating dito. Is WS, magsurvey lang dito, di ba? Habubo ito yung survey dito. Pero, karang is WS lang yung survey. Pero mag-iba lang ang partido sa survey. Pero kung labot na is WS ng survey, iba pa nga magsusurvey, iba naman ito i-rating. Iba, mag-iba-iba. So, anhin na lang kita yun eh, makinin, mangingina, ano? Mamakiano, kasi ano ba itang survey din? Ito tama ba ito? So, ikaw mismo nga maaram, kasi nga, ah, ito na ayon. So, it's up to you, whether you like it or not. Di ba? So, ano, inindinhin nga mga survey. Okay, kung hirlet yung papag-survey yun. Hindi mong pwede pag-survey kung waray bayan. Waray mong survey nga libre. Ang pinuod la. Bisko pa daw mag-survey in tuna. Survey in tuna. Panang nita magpapasurvey ka. Kaluag. Ang kunahain ka dapat mga boundaries. May bayad yan ito. Bisa na nung survey may bayad. Ikaw ka oy. Kung magpasurvey ako ay mo may bayad. Ay kayo God. Bisa na pag kinarukan ito. Pag ninibot-libot ito nga lugar. Pag pinanmakiana. Siyempre na, kaon ito, nainom, kung ano man, di ba? Alam mo itong libre, ikaw kanto, pag-survey mo kalugaringon. Para ka makatigo. And anyway, no? Eh, ganun naman talaga. No, to be fair, again, no? So, ikaw na lang. Kung maganda ang dedicate nga pag-survey, so, it's up to you, no? Kung na siya man. Eh, makuriin yung sumaring ka nga karagbuot.
kita kaupay hini, no? Kita ito nasod na Pilipinas. Labot na ito nasod din niya, Aliman. Hindi na Pilipinas, baka kasi rin kagod nga nagsusunod, no? Nalilipay kita kay itong democracy, di ba? Itong democracy sa Pilipinas, ikang paglingkodan mga nag-agi nga administrasyon na Aquino, nasabutan ko ang tinuod nga demokrasya, di ba? Democracy. Pero, yan ha, ang butong hano na yung demokrasya na liwa. O mga nag-agi nga mga umapot nga mga presidente, anong klase ng mga demokrasya ito? Pero demokrasya man nag-ihapon, di ba? Iba lang nga baga, imo, inaayunan ko na ayong kaman, no? Kundi riman, no? So, din he, mga kasangkayan, at least, ito na ito, nasa dito ng Pilipinas, kalilipay ka nga, inin, sugat hini itong demokrasya. No? Pag abot itong panahon, mga kasangkayan, hulat-hulatong tanalay ni. Ako, mga kasarin ako hini ng mag-ahakon observasyon, ano? No? Pare ko lang ni personal. Ako lang hini mga observasyon. Samtang naglibot-libot, nanmamakyana, no? Makikita natin din him, no? Na ikaw, na ikaw mismo nagkikita na mamati, makakasaring ka nga, waray na ano yung Pilipinas. Waray na nagamit yung Pilipinas, bisang palahin rin ito, maluwing ko nga, presidente, di na maabay danit utang. Amoy takayat, no? That's my fight for the right. Ako nito na ayat. That's my appeal also. Itong hinuman nga lumingkod nga presidente. Pula kahanim. Malacanang. No? Bisan ako. Kung hinuman ay lumingkod nila ang Malacanang. No? Masa rin ako kung hikamo itong lumingkod nga makabayad kamuhit utang hit Pilipinas. Ako mismo. Maglulugar yung pagkantuhay yung nanaobdan ako. Malayog ng San Juanico. Ito yung tamon probinsya. Ngayon ka mo ang nakabayad ng utang ng Pilipinas. Ngayon ka mo ang lumingkod pagkaputin ng administrasyon. Pero kung sugod hindi yan, nakakita mo manahatag na liwan, napakabayad na hindi. Pero natatutang, pero nakatrilyon. May gulay. Tapos mga, hindi ka mo ang babayad ng utang ng Pilipinas, makakabayad kita. Hindi no, sumatim apoy. Pero ikaw, yan eh, pag sinumati, kung magkakabayad pa kita itutang ito Pilipinas, 13 trillion plus. Diba? 13.55 naman ang utang ito Pilipinas. Mga may kalay ito. Tapos masaring ka mo makakabayad kita itutang ito Pilipinas. Ito, for Diyos porsanto. Ay nalak pag sinumati. So, ako inilinig ka siyang gaya. Madipindi niya na haton. No? Kung niya, baga, maruruyag ka pa yung pagpili. Itong mga diri, so kung niling mga klase, nga magkakaputit administration, no, over the president, no, ayaw kita pag-ibasol-basol, o yung manda. Pero kung chance, no, chance ba, this is your chance, no, nga, magpilihin tama ko na siya man. And itat mga pinanmimili, kung baga, hayi mo, makasaring ka nga mo, adi, ikaw yung masaring nga, parang walang pag-asa, kahit sino pang maging pangulo, magulo pa rin. Di ba? Eh, makuri ito ang pag, siya rin pang pagtadong, inhalaba-alabaan nga baliko. Ah, may katikang pang nag-agi ng mga administrasyon. Ang Aquino, no? Ang Aquino administrasyon. Pira nga mga Aquino nagdaog. No? Pira ang lumingkod sa presidente. Nawaran nga mga Aquino. Mamay ka na ito. Ano man nahitabo? Is there any change? Ano ang panahon? Ang hustisya ba? Dumulot? Eh, kita mo na yan yung administrasyon. Kita mo ang biro investigar. Hingka. Astilan, tika ang pagtika yung mga investigar. Wari ka uuman. Ang pagtaka palad control. Hindi ka ba ito mapapausa? Kung kontra na mariklamo, ikikiha. Anak ng titing. Di ba? Saan yung konsumere nga? Ay, pag kinontra ka uyo. Bayang kakasuhan. Ngitin ng administrasyon. Pasensya na lang niyo. Di na lang magkikinuntra. Tagi na lang lugod ako.
Manananom na laking kamote ng sibuyas ng kamatis, marupay pa. Kontra magkinuntrahong kita administrasyon, walang magyayari. Pero kung waray pa kita busis nga daan, di pa kita magsusumatid kamaturan, anong mangyayari sa buhay? Diba? Ganun lang naman talaga eh. Ini nga pribilehiyo nga itong pagginauyaw, diri ini pagkontra, pagpabuhat, pagpalamrag, ito era mga panunauna, ito era mga trabahoon, ito era responsibility, ito era accountability mga tao, diri pagkinuntra. Balito na sa rin kita nga dapat manginano na kita. Dito itong sayo, mga adit nga mga hinit ng mga Herodes nga pinanmili, kung diri tama, pilihin tama nga eksakto. Performance, track record, integrity, ito lang atuturo. Lamang na hikauyo. Pero kung wala ito, perdi hikauyo. Wala eh. Bisang pagpilihin mga masing ako, kay kinanglan maedukar. Kunyita maedukar. Inumin butante ng diri edukado. Inumin butante ng orang maedukar. Bisang ultimo bata yan, maram na. Lupig ka na. Cellphone pala. Masan ka mo, kanamot pobre Pilipinas, niyag natuod. Waray balay, yan ah. Ngayinukyan balay Pilipinas, kung waray cellphone. Masan ka mo pobre. Eh, ikaw pobre kung waray yung cellphone. Ikaw maharap ito niya, itabot kalibutan ko na. Mawaray ka cellphone. Tapos mapaka pobre ka la. Masan ka, noro ko ganing ka. Ha? Tulong gis. Waray na yan ah. Diyan na. Itong mga kabataan niya ng henerasyon. Wala na nga niyong mga barabatasan. Kita mo, mga eskulahan. Ato na yung pupsilay. Eh, wala na eh. Pero ito ang administrasyon. Wala eh. Police, militar, air force, kung ano pa nila. Hinoy ito niya rin puputiktahan. Iyan ka lugarin ko nga. Iyan pamilya. Wala na yung pagbulig ito. Iba pagsabisyo. Wish. Huwatin mo ang lulo mo, huwag lang si Kauyo. Diba? So yan ah, masunod ka nga dahil protection ito, hindi rin ibang tao, imo, iyo pamilya, protectory, ayaw ito ng mga iba. Diba? Amo na ito yan ah. O, amo din. O sa kulang naging bibili, may appeal also. Natang mga ikasi. Kaya ko, I'm proud to be a member ito. ASAP, anak sa pobre. Papag-eskwilahin maupay, pag tagihin maupay nga panhibabruan nga na itong paghibaro. Diri kay tinuyaw. Di ba? Dahil na yung pag-amatak sinisaring kung sayop itong hininga mga nagtutubo, it will start itong good foundation. Kung maraot itong kondisyon ito nga itong labot lang itong na bulok sa panera, walang tao nga bulok eh. No, alin pagdara? So kung maupay itong pundasyon, gintikangan, disiplinado, anak ng titing, waray. Kaling pumandiya kininapain kay anak panahon, guti ay lang baga sayop na guliyad dahil na kag-anak. Diba? Di ka nga ni baga ultimo. Di ka nga ni pasundo na. Ano? Ato ka na! Ika makaon! Waray, yan na iba. Diba? So, dapat good talaga din eh, itong magtitikangin maupay na pundasyon. Oo? Hindi ba ito na ang amay, ang nanay, bulangiro, hogador, manjungira, manjungero, eh, sure, saan tingangan ito ang ito, kung sukan dito. At term yung bulangan, anak ng titing. Arayo na ito, dapat yan ang itutod doon, di pa unan, no, pag-aramin maupay, labi na kung parko at inchi. Doon mo pa yung pagnegosyo, doon mo pa yung pagganansyahan, nangigdukdo. Amo na nga nga nga ibang mga inchik na siya rin, ano ito yung pag-iiskwilahan anak? Kasi yung dahil ito anak, no? Gusto ko maging doktor, gusto ko maging architect, ayaw, pag congressman, pag gobernador, madagmitik kwarta. Ay, nako. Ganon talaga yan, di ba? So, itatun hini din hi. O, di rin kay paghatagin kumbaga liderato. Paghatagin maupay ng mga idea.
one thing is a good idea. Diba? Train ba itong bata? Sayin ko pa, itong pag-start with iya foundation. Foundation. Kibisan armisan ikaw, pag tindog ng balay, kung hugabosit ka, paghimo yung foundation. Ano ba yun, inaimo, paghimo, itimo, kuhan, o, kita nga daw, itimo, harigi, tos. Pag kuhan yung tubig yun, pagbaha, wala na ito ruba itong, paghangin na ruba. So, ada ko din pagtikang it maupay nga pundasyon. Diba? Ah, maghihapon ito ng sistema. Bisa na mga pangiskulahan, pag-aragman. Same. Pangdisiplina. Ganun yan. So, kung masugan din eh, ngayon mga leader din tultul, ah, tingnan nga doon ngayon Pilipinas, kung asya man, ayaw ganyan. Aton ngayon ngayon Pilipinas. Diri, muligan man ako. Diba? Diri, parang kang President Bongbong Marcos, mahiya-hiya naman kayo. Kaya ano, din ka, upod, hey, ikang dapat maabod, liwat, di ba? Mahiya-hiya naman tayo, dapat upod hiya. Eh, para yung tao sa meron nga, upod man ng mukaraon, ganyan niya akon, diri kayo niya kong tralan niya, mukaraon ka mo. Eh, kami ka naabod, nga dapat utang yung Pilipinas. Kalukuhan talaga, di ba? Malangan niyang. Mahiya-hiya naman kayo, anak ng titing, Mr. President. Isama mo na sarili mo. Masarin ka na lang at mahiya-hiya naman tayo. Upod ka. Di ka naawod. Utang sa Pilipinas. Di mga naso. Di ka nga ni pinauutang. Di pinangaro ka na lang nga. Di ka ba nahiya? Di ba? Kasama ka yan sa pang walang hiya. Yun. Ayaw mo kung sumatitibahan na di ang diriya aliman. Mahuli na ako. Di na mag-iha. So, gumara naman ka mong anti-BBM. Antay kong bibigyan. Antay kong tatawagan. Antay kong kakausapin. Relax lang kayo. Bueno, ayun ko talaga mga kasunay. Uy, thank you so much ngayon. Boss. Sir. Di na may ha. Relax lang. Darating yung tayo dyan. Thank you so much sa natin the workaholic governor, pinaikang Governor Carlos Derico Ikot Pitilla. Siyempre natin provincial administrator, Madam Corazon Albero, and Ma'am Ruth Sorpia, Treasurer's Department. Budget ada Madam Gina Hippy, accounting division ada Madam Doris Biloy. General Services, anak akong idol. Idol, kan Engineer Edwin Labanta. So, siyempre, anak akong gapon, ring pan, napaka magandang lalaki sa balat ng lupa. Mabait. Si Engineer Gilbert Militante. Doon, salamat. Thank you sa mga tulong. Kan Vice Governor Sandy Abiyar, ngan Karen Abiyar, Vice Governor, ngan Congresswoman. Doon. Yan ang mayari ng Docs. Di ba? Makuha na itong kontrahon kung kinontra ka mo rin yung mga kwarta. Ay, ganun naman talagang eleksyon eh. Anaton, Provincial Tourism Advisor, pinagay kay Madam Francis Ann Pitilla. Hi, ma'am! Mapay na lang ako, loob. Ay, yung matanan, mga kasangay na itong mga suki at yung tomati. Anaton, permi na katutok. Hindi ka programa, B107.9. Thank you so much, anaton, Chief Executive Officer, at the same time, President ng mga kalalayan ng FM station, Metro Tacloban nga na Ormo. Pinagay ka Mr. Baba Villanosa. Ilutan niyo po sa sangkay niyo sa Rugun Hanganginan. Siyempre, membrohan ASAP. I'm proud to be a member of ASAP. Anak sa pobre. Sa inyo, kao yung pinurusa. Mga pahay nga kulup. Salamatan niyo pumati. Ngan, kumusta kang. Bye! Namat po.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pag-alala. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Elevate your day.

0: We don't stop the music.
1: B1079. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oo, baka masaya ka sa mga desisyon kahapon.
1: Ikaw nga yan ba yung blowout kahapon? Hindi, nagbo-blowout tayo kasi nga matiwasay pong nakabalik si Seth Velasquez.
0: Amen! Welcome back, Seth!
1: Alright, mga kapatid, magandang Martes na nga po ng umaga. Good morning!
0: Good morning, mga kapatid! Isang araw na naman po ang bubunuin ng mga uring manggagawang tulad natin. Mga manggagawang bawal magkasakit. Dahil pag nagkasakit, walang ihahaing pagkain sa pamilya. Walang pampagasolina. Mm-hmm. Walang pambayad ng bills. Mm-hmm. Pero kapag ako ang binoto nyo, may 10,000 ang bawat pamilyang Pilipino. Ay, di pala ako tumatakbo.
2: Tumulong na lang kayo.
0: Oo.
1: Alright, so ibig sabihin mga kapatid, kapag kayo po'y nakinig at naniwala po kay Zarina Balba Guevara,
0: anong tawag Zarina, sa inyo?
1: The Zarina that you elect is the Zarina that you deserve!
0: Madali namang i-please ang karamihan sa mga Pilipino. Isang sayaw lang ng baby girl mo, eh baka iboto talaga nila ako. Hindi ba?
1: Ayaw naman.
0: Ikaw ba tatakbo ka?
1: At ng alin?
0: Oo, sa fun run.
1: Ngayon nga po ay Martes at mga kapatid, ang hindi humagandang balita, as we all know, ano po ay itong napakataas na aumento po sa presyo ng diesel. More than 10 pesos. Kaya ngayon ang petrolyo ay nasa mga 85 pesos na. Sa ibang mga lalawigan, i-check mo nga, Seth, kung ano ang report doon sa mga provinces. Kasi po sa Metro Manila, it's about 81-82 pesos na per liter, ha, ang diesel. Pinakamurang diesel po ito. So asahan din po na daw natin na baka po by next week na naman meron pa hong continuing increase. Yan po ang prediction ng mga nasa oil industry.
0: Oo, pero hindi naman daw sinlaki na ngayong Linggo. Although may sinasabi, yung iba daw kumpanya ng langis ay hindi daw isang bagsak yung gagawin na 10 to 11 pesos. Kunwari, pwedeng 3 pesos ngayon, bukas 4. Ganun pa rin ngayong Linggo, sa susunod na araw, 2. Kaya kanina, kung napadaan po kayo sa mga gas station, kahit alas 5 pa lang ng umaga, mahaba na po ang pila kasi nga mamayang alas 6. O ngayon, malamang nagtaas na yung iba.
1: Okay.
0: Oo.
1: So ibig sabihin mga kapatid, ano po, the ultimate fact, magkakaroon ng aumento sa presyo ng diesel.
0: Yes, yun talaga yun. Kahit staggered nyo pa yan.
1: Okay, the evidentiary fact is that talaga pong may aumento ng 10 pesos mahigit.
0: Okay, wait, Mr. Chair. Can you please differentiate evidence and proof? Could you differentiate that? Anong pagkakaiba nung evidence at saka nung proof?
1: Mga kapatid, opo. Palakpakan naman natin si Attorney Congressman Shell Giocno. Ayan, palakpakan po natin.
3: Mabuhay ka.
1: Ito na naman po itong mga nakikinig sa atin, ha. Nung nagdaampong Linggo, sabi ko palakpakan natin si Attorney Michael Poa. Sa kanya pong napaka maayos, mahinahon, at bagamat mariin, malumanay, pero punong-puno po naman talaga ng mensahe na maaari mo ding tindigan o katigan si Attorney Michael Poa last week.
0: Pareho silang dalawa kahapon.
1: Pero
0: malumanay.
1: Kahapon mga kapatid, palakpakan po natin, bigyan po natin ng credit si Shell Giocno. Yan ang dapat maging senador.
0: Yan na.
1: With all due respect.
0: Tumakbo nung nakaraan Kaya lang.
1: Yan ang mga karapat dapat mahalal bilang senador. Binoto rin po natin yan nung kanyang huling takbo bilang senador.
0: Hindi
1: lang po mapalad.
0: Hindi pinalad
1: Pero yun po kahapon, kung nyo pong napanood mga kapatid, malumanay, mahinahon sa wikang Filipino po, si Dean, College of Law Dean Shell Giocno.
0: Sa DLSU.
1: Ay nagbigay po ng lecture sa isa pong brilliant lawyer.
0: Hindi lang isang brilliant lawyer ang nilecturean niya. Dalawa.
1: Nakatikim po ng lecture, ng basic. Ang ganda pong panoorin, sa pagpapaliwanag, kauna-unawa po at napakahinahon. At talaga po namang pinag-aralan ang mga kaso na maaari pong maungkat dito po sa nangyayaring impeachment trial ng Vice President. So, mabuhay ka, Tony Shell. Mabuhay ka.
0: Attorney Shell, yung way ng pagpapaliwanag niya.
3: Mabuhay ka.
0: You can inform people, let them know what is true, etong totoo, ng very calm.
1: Yes.
0: Yung way ng pagpapaliwanag niya.
1: pwede mong sabihin ang iyong you can state your point without being arrogant.
0: Yes, Your Honor. Definitely, Your Honor. Samantala kahapon, meron naman nagpapanggap na hindi arrogant.
2: Go ahead!
0: Pero lumalabas pa rin eh.
1: Mr. Presiding Chair, I'd like to know, gusto ko lang po malaman po ng inyo pong kinawatan sa...
0: Kinatawan kasi, wanted file.
1: Sige, mga kapatid, ganun pa pong 15 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen. Meron niyang Santone na siya pumainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Pero doon po naman sa kampo po ng defense, ha? Mga kapatid, ako ho, sabi ko nga kay Chacha, kay baby girl, sigurado ako, ito po lamang po'y aking pakakatanto, ha? Sa akin lang po itong kaisipan. At aking pong opinion na sila po'y dudulog sa kataas-taasang hukuman. Yan ang aking pong, sa pantaha, ika nga.
0: Yun din ang sa pantahan.
1: Sila po'y dudulog sa Supreme Court.
0: Ang tanong na lang ay kailan.
1: Unang-una, doon po sa bakaho. Baka lang ito, sa akin lang po naman ito, ha? Kasi ano ho naman tayo eh. Hindi ho naman tayo dumaan po sa 4 na taon sa law

0: dictum. Dicta actually, pero yun yung dictum. Alright, na ito ho ay pahapyaw lamang sa desisyon. Pero sabi ho ng defense, ang defense kahapon po si Senator Cayetano tsaka si Attorney Poa.
1: Hindi, Senator Judge kasi yun, ikaw na kuha.
0: Ay, sorry.
1: Hindi, okay. Hindi siya lead counsel for defense. Mukha
0: anyway,
1: lang.
0: Ang sinasabi nila, oo, na hindi pahapyaw lang yan kasi doon sa inilabas pong briefer ng spokesperson ng Supreme Court, nandoon na number 6. Number 6, sinasabi doon na, dapat sa panahon lamang ng panunungkulan. Medyo ito ha, tignan natin kung ano magiging desisyon dito ng Supreme Court kasi ang Supreme Court, mga impeachable officials din yan, you know? At sigurado ko, meron silang kaisipan na baka mangyari sa atin ito, mga pare. Ha? Oo, mare, baka mangyari sa atin ito.
1: Magkaungkata ng past.
0: Oo, di ba?
1: So, anyway, as in super past.
0: That's one point na malamang po talaga. Ay, ang pangunahin nilang argumento dyan. Pangalawa, ako lang, akin lang ho naman to, baka ho nila questionin yung proceedings kahapon na, ba't pa tayo debate kahapon? Ba't pa tayo nag-oral arguments kahapon? Pre-judge na pala. Kung napansin po natin, puputulin nila ito, sigurado, kahapon, hindi ba nagkaroon ng diskusyon, prosecution, defense, prosecution.
1: Oo. Senator Judge acting as defense, prosecution.
0: Di ba kahapon, prosecution,
1: tama,
0: defense.
1: Tama.
0: Alright, okay, defense. Prosecution, defense, prosecution. Di ba kahapon nagkaroon ng argument? Sa bandang dulo, meron na palang written decision.
1: Oh yes.
0: Ang court.
1: Yun na yung kinagulat natin lahat. Okay. Ako din kasi I was expecting a vote. Kumbaga yung normal na ginagawa ng, yun ang ina-expect ko na mangyayari. Na magbubutahan sila, makikita natin kung sino sa mga senador ang mag-yes at mag-no-no. Obviously, dun sa stand ni Senator Alan at Senator Pia, papunta sila sa no vote ha, base lang sa tansya ko. Pero kahapon, yun nga ang tanong ko agad sa'yo kanina. Partner, ano nangyari dun kahapon? Bakit ganun? Anong
0: although
1: tawag
0: kahapon
1: dun?
0: Din naghayag ng kanila pong intensyon na mag-submit ng kanilang supposed
1: manifestations
0: to be po, separate opinion.
1: Yan.
0: Objection. Doon sa naging decision po ng court. So, apparently, nagkaroon ho sila ng caucus before the session kahapon.
1: Okay.
0: At napag-usapan na po nila kung ano po ang kanilang magiging decision at ano ang mga legal basis. And definitely, yung pong binasa kahapon ni presiding officer,
1: presiding
0: nabigyan
1: chair
0: na po ng kopya lahat ng mga senators.
1: Bago pa man magsimula.
0: In other words, alam na rin po nila Ginoong Cayetano et al. Na may decision na.
1: Eh bakit pinatagal pang pagsasalita?
0: Oo, di ho ba? Meron ng desisyon. Kasi nga, ang akin is that kahapon, ang akin lang kung nung wala tayong alam, di ba? So, ang atin lang kahapon nga, after the oral arguments, isa-submit for resolution ng korte kung sakasakali. And then, yun nga, magkakaroon supposed to be ng butuhan. Pero, well, yan po ang kanilang rules, no? Rules ng impeachment court. Pwede nilang gawin yan. But definitely, sabi nga, may karapatan po naman ang defense dito na
1: questionin.
0: Na prejudge na itong kanila pong argumento pala kahapon.
1: So now, okay, Mr. Sige. Chair, the question is, legal po ba yun?
0: Hindi ako makapagsasabi kung legal yan o hindi.
1: Ay, sa bagay.
0: Pero mamaya, maganda rin pong marinig natin yung paliwanag dyan.
1: Yan.
0: Mismo ng court. No? Kung bakit ho ba ganun, ano ho ang kanilang pinagbabasihan na rules po nila para ho doon sa nangyari nga kahapon. Pero sabi ko kahapon, well, at least resolve na itong unang issue ito sa Article 2. Ano po ito? 2.
1: Article
0: 2. Alright, Article 2 na hindi pa po nakasalang ngayon.
1: Yes, nasa pero, Article 4 pa lang tayo.
0: But don't despair sa defense kasi po ang sabi nga, ito po ay maliit lang na setback daw kasi mangangalap sila ng mga bank records.
1: Yes.
0: At ang lahat ng ito, hindi karak-arak at tinatanggap agad-agad ng court bilang ebidensya.
1: Oo, hindi pa admissive.
0: Hindi pa. Okay, hindi pa siya agad-agad. So, ito po ay ilalatag pa nila ng prosecution kung tatanggapin bilang ebidensya.
1: So, in the end, magde-decide pa rin ang ating mga senator judges kung lahat ng mga bank records, BIR records, kung ano man makita, ay malalaman din ng publiko.
0: Oo.
1: At dapat tanggapin as evidence.
0: So, mga kapatid,

0: Ano po, ito lang ho ang atin, no? So, ang sabi ng prosecution, ito ho ay victory na. Sa ngayon, no, na pinayagan po sila. Ay, oo naman. Kasi, oo, magmula 2007 up to the present, so, obligado yung banko na ilabas ang lahat ng mga transaksyon sa accounts na ito. Maraming accounts yan. Kung magkano po ang kabuuang naging deposit at naging laman ng mga bank accounts na ito. So hanggang dyan lang po tayo muna kasi nga mamaya pag-uusapan din po natin yan sa ating pong mga magiging panayam. But definitely po, it's a relief kahapon na natapos na po itong issue ito para mamaya po makamove on na sila. Unfortunately, iisa lang yata yung testigo nila mamaya. Si Ginoong Matibag, hindi ba? At mamaya po, ako'y matutulog na ng maaga-aga kasi panonorin natin to. This will be very exciting. Alright? No, Di Matibag Testimony. Mamaya.
1: Sa isa na namang edisyon ng drama sa Senado na pinamagatang Matibag Kaya si Matibag.
0: Balikan natin ang mga nagdaan.
1: Go ahead!
0: Kung inyong maaalala, nanggigigil iyan na tumayo.
2: Bibit-bitin kita. Bubulohin ko to.
0: 6:24 pong ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki ng mga motorista. Well, kung hindi pa ho kayo na pa full tank, sorry. Sa lahat din po ng mga consumers ng kuryente, ay sorry dahil daw po inaasahan ang pagtaas sa presyo po ng kuryente.
1: Sigurado
0: at
1: yan.
0: At ngayon mismo inaamin ng DOE na ang Pilipinas ang may pinakamahal na bayarin sa kuryente sa buong Southeast Asia.
1: Aray ko.
0: Sorry po, ha? Sorry po. Wala na ba kayong magandang balita, Ted? Ay, magandang balita, tayo pong lahat ay gising pa. Nagising pa, mga buhay pa. At sa mga may trabaho po, praise God, tayo po may mga trabaho pa. So we say, Lord, salamat po na marami sa biyayang ito ng aming pong buhay at ng aming pong hanap buhay. Abangan po sa aming pagbabalik.
3: News 5 FM.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
5: Simula ng araw ng goodbye.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Paraan para sarili ay mapangalagaan.
12: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Sabado sa 1PH.
13: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
14: Sabay na love scam na, ayan.
13: Para maging cupido sa mga pusong nabigay.

0: pasensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
2: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
3: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
4: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
5: Be inspired and learn about the Word of God.
6: Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
7: come to life!
9: Mga suki din po na nag-aabang po sa ating pa-contest. Sa kahapon, meron tayong winner at siya po nanalo po ng 2,000 pesos si Ronilyn Estan Islao ng Bagong Silang, Quezon City.
10: Mm-hmm.
9: At nag-aabang po tayo sa kanya pong mga patunay, sa kanyang ikinekwento. Ngayon, yung pong ating isang winner kamakailan po lamang si Nanay, yung taga Negros, no, na kahapon po ating naipalabas yung kanyang video, si Nanay Felicitas Abugan. Nakita ho namin, ano, yung kanya hong buong pamilya, yung kung gaano po kapayak ang kanila pong pamumuhay, pati ho yung taniman nila ng mais. Si tatay po atin din po nakita yung kanyang dalawang anak nasa college, merong fourth year at second year, dahil po sa katotohanan ng kanila pong salaysay at maging ano po sa atin po nasaksihan na sitwasyon po ng mga bata sa gitna ng hirap po ay nagpapagal din po sa gitna ng pagdarahop. Sila po ay nagpupursige na makapagtapos sa pag-aaral sa tulong po ng kanila pong mga pobreng mga magulang. Magsasaka lang po yung tatay at yung nanay po kung ano na lang po ang pagkakitaan.
10: Mm-hmm.
9: So tayo po mga kapatid ay tutugon dito ho sa dalawang college students na ito. Okay, tatawagan natin sila at aalamin ano ho bang maaari maitulong ng ating mga Happy Anonymous. Sila po ang mga dapat tulungan. May second year college, may fourth year college. Bakit, mga kapatid, sa hirap po ng buhay nila nanay, definitely, itong dalawang kanya pong mga anak ang maaari pong makatulong na sila po ay makahulagpos sa tanikala ng kahirapan. Edukasyon ang tanging maibibigay po ng mga naghihirap na magulang para sa kanilang mga anak, para po sa kanilang magandang kinabukasan. Amen.
10: Amen. Maraming salamat. Dahil pag natapos ang edukasyon, tuloy ang future plans.
11: Yes, Senator Judge Pia Cayetano. What is your pleasure?
10: Mr. Presiding Chair, my next point, still on due process, is the requirement that every pleading must allege ultimate facts.
9: Ultimate facts.
10: And must not contain conclusions of law.
9: Uh-huh. Mm.
10: So again, I'll start with an example. Kasi alam mo na, I wanted to be a teacher eh. For example, ay sorry, magbabalita na pala tayo. Oo. Ikaw ba, do you want to be a teacher, Tad Filon? Oo.
12: I'm a lover, not a fighter.
10: Saan galing bilikula yon?
12: It's Michael. Oh. You know Michael?
10: Michael Jackson.
12: I'm a lover.
10: Oh, Michael Jackson, MJ. O sige. Oo, mamaya ka na kumanta. Magbabalita na tayo.
9: Ito ang News 5 sa 105.9 to FM at maging sa 1PH. At sa ngayon po, TV5 at sa RPTV at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
10: Ako naman po si Zarina Guevara.
9: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita ngayon pong Martes, July 21, 2026. Nasugatan po ng matindi sa ulo ang isang miyembro ng Philippine Navy matapos siyang hampasin ng kahoy ng China Coast Guard. Sa video nga po ng AFP, kitang dumikit ang bangka ng China sa inflatable boat na may sakay na mga tauhan ng Philippine Navy. Pinaghahampas ng mga Chinese ang mga Pinoy.

0: gamit ang kahoy na baton. Sumalag naman ang Navy gamit po ang kanilang mga saguan. Sa huli po ay lumayo na ang mga inflatable boat ng Pilipinas. Nangyari ang lahat ng iyan kahapon ng umaga. Ayon po sa AFP, nagsimula ang tensyon nang lumapit ang bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre para kumuha ng video at litrato ng lapitan para itaboy. Dito ho nanakit na ang mga Chinese. Ayon po sa Defense Department, ito ipapapakita lamang ng malinaw na pambubuyo at pagiging agresibo ng China. Gayunman, hindi raw po sila mapapasindak at magpapasiil sa China. Kinundin na rin po ng DFA ang naturang pangyayari. Nakikipag-ugnayan na po sila sa AFP para alamin ang detalye sa pag-atake ng mga Chinese.
1: Samantala, sa ibang balita, pinayagan po ng impeachment court ang hiling ng prosecution na maipasabina po ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para po yan sa Article 2 ng impeachment complaint kaugnay po ng sinasabing unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ang paliwanag po ni Mr. Presiding Officer Chief Escudero reasonably described o malinaw ang pagkakalarawan sa mga dokumentong hinihingi. Madali rin daw matukoy ng mga bangko at AMLA kung aling particular na accounts, records o kaya transactions ang kinakailangang maisumite. Binigyang din ni Escudero ang nakasaad sa Bank Secrecy Law kung saan may exception sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Pero paglilinaw ni Senator Cheese, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag po ng impeachable offense laban sa Vice Presidente.
2: The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse.
1: Yan nga po ang tining ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sabi naman ng prosecution, hindi maituturing na panghihimasok sa pribadong buhay ng Vice at ng kanyang mister ang pagpapasabina ng mga nasabing dokumento. Pero ang depensa ay giniit pa rin a fishing expedition ang ginagawa ng prosecution. Hinahanapan lamang daw ng prosecution ng mali ang Vice Presidente.
3: Ang salen po kasi ay parang snapshot lang po yan. Year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin.
4: They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya.
3: We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports.
1: Yan nga po ang sunurang tinig ni House Prosecutor Congressman Shell Jocno at Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
0: Yan nga po, lumabas po ano, yung elementary discussion tungkol po sa factual. Anong sinasabi?
1: Yung facts and evidences, yun ang sinasabi. Yung proof, kahapon may mga ganun silang hanash, mga kapatid. Pero sa dulo, pinagbigyan pa rin ang presiding officer. Though, partner, may dalawang accounts eh. May dalawang kumpanya pala na hindi pinayagan.
0: Samantala po naman, posibleng daw ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay po sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaaring ipasubina ang senador kung mababanggit ang kanyang pangalan sa magiging testimonya ng ilang sports officials. May mga official daw na nauna pong nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa investigasyon. Questionable din daw umano ang posisyon ni Cayetano noon bilang chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o PISGOC dahil hindi naman siya miyembro ng Board of Directors. Base po sa mga nakuhang dokumento ng NBI, lumalabas na si dating Philippine Volleyball President Ramon Tatsuzara ang chairman ng PISGOC. Dahil dyan, nakatakdang ipatawag si Suzara at ilang pang naging opisyal ng PISGOC.
5: Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors.
0: Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
1: May buwelta naman po ang palasyo sa paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay po sa naunsyaming 10,000 pisong ayuda noong pandemya. Ayon po kay Castro, matagal nang pinangako ng senador ang 10,000 pisong ayuda bago pa man nahalal ang Pangulo. Hindi raw totoo na hinarangan ng Pangulo ang naturang ayuda dahil hindi naman ito nakarating sa kanya. Hindi raw nakakuha ng suporta sa Kamara ang panukala noon ni Cayetano, kaya mali raw na isisi sa Pangulong Marcos Jr. ang hindi niya natupad na pangako noong kampanya.
6: Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10,000 kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya.
1: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Samantala po naman, umano'y kinundina ni Pangulong Marcos Jr. ang inilabas pong AI video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon sa palasyo, kung may ilang politiko umano natanggap na sila'y mga unggoy, hindi naman daw palalampasin ng Pangulo ang paglapastangan sa dignidad ng mga Pilipino. Natural din daw ho na hindi maganda ang naging pagtanggap ng buong bansa sa naturang AI video. Ipaubayan na raho ng Pangulo sa DFA ang mga susunod na hakbang kaugnay po sa usapin para nga ma-resolve sa pamamagitan po ng diplomasya. Mga kapatid, ganap ng alas 6:39 ang ating oras ngayon. Magandang umaga po sa mga hindi ho nagpapaunggoy, ha? Sa lahat po ng ating po mga suki na lagi pong kondisyon, of course, kinakailangan mag-exercise, ha? At kinakailangan po ng tamang dieta. Para sa ganun, sa panahon ng pangangailangan, hindi ka pumapalyat, baka masabihan ka ng ganire, Andre, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
7: Bro, mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Yan! Bravo, katalaga. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
10: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
11: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
12: You have to build your character.
13: Yeah, ito masabi ko.
14: Your surname is Ayala.
10: Yes.
14: And you work for Ayala.
10: Yes.
14: Are you related with the Ayalas?
10: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
15: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
16: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo, para sa Pilipino.
13: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
17: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
18: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
17: Hello! Okay, hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
19: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
20: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
21: So it's important to always check.
22: Voila!
21: Check your facts.
20: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
23: It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now.
24: Happy
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Taong gulang na biktima. Nagpapagaling naman po ang 16 na taong gulang na kapatid nito. Natagpuan namang patay ang kanilang tsuhin matapos magkulong sa isang bahay. Patuloy naman po ang imbestigasyon sa insidente.
0: Nasagip po naman ang Philippine Coast Guard ang pasaherong nagkaroon ng mild stroke sa cargo vessel sa Tingloy, Batangas. At ayon sa imbestigasyon, bumabiyahe po ang barko mula Cagayan de Oro City patungo ng Maynila nang dumaing ang biktima sa hindi magandang kondisyon. Sinundo ng Coast Guard ang pasyente gamit ang inflatable boat para nga maisakay sa ambulansya. Naisugod sa ospital ang biktima at patuloy pong nagpapagaling. Nakatuloy din sa biyahe ang barkong sinakyan ng biktima.
1: Samantala sa pulsa video, ang paninipa po ng isang rider sa isang siklista dyan po sa Rizal. Ayun. Makikita pong biglang sumulpot ang rider at sinipa ang isang siklista. Sama ng ugali nito. Kaya po sumemplang. Nilingon lang ng rider saglit ang biktima, sabay diretso po sa kanyang pagpapatakbo. Hindi pa natapos ang rider at nanipa pa ng isa pang rider o dalawang ano yun. Oo, nagawa naman ng ikalawang siklista na mabawi po ang kanyang balanse kaya hindi po ito natumba. Ayon po sa mga siklista, bagong insidente ay muntik nang mabangga ng rider ang isa nilang kasama kaya sinigawan nila ito. Dito na raw sila sinunda ng rider at sinipa. Kasi dito naman ang kanilang grupo na magsampa ng kaukulang reklamo.
0: Sugatan po naman ang isang karpintero matapos pong makuryente sa San Narciso, Zambales. At ayon sa investigasyon, nagkukumpuni lamang ng bubong ang biktima nang matabig niya ang live wire. Lapnos ang halos buong katawan ng biktima. Agad namang rumisponde mga rescuers na gumamit po ng backhoe para maibaba ang nakuryenteng karpintero. Isinugod sa ospital ang biktima at ligtas ang kalagayan ngayon.
1: Samantala, natapos na po ng COMELEC ang printing ng balota sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Barm Parliamentary Election. Higit 2 milyong balota po ang inimprenta ng COMELEC. Sa ilalim ang mga yan sa verification na posible pong tumagal ng 3 linggo. Sa ngayon ay nasusunod naman daw ang schedule para matuloy ang parliamentary election sa September 14. Kasalukuyang nasa election period ang rehiyon at umiiral po ngayon ang mas mahigpit na seguridad.
0: Maganda umaga po muli sa lahat ng mga construction workers. Mabuhay! Sa lahat po ng mga nagpapagalat ang galaw sa mundo ay patas na mga uring manggagawa. Mabuhay kayong lahat! Amen! Salamat sa inyong serbisyo ha! Sa mga engineers, mga architects, alam kong kabisado nyo na kapag pinag-uusapan natin ay standard sa light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS Mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Kapag walang PS Mark, ano ibig sabihin eh? Wala sa standard. Para po sa ating Kisamit Dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko ang gusto ko, wala nang iba. JMAX lang. JMAX Light Steel Frames. Available yan sa Malaya Lumber and Construction Supply. Diyan po naman sa lungsod ng Makati. Yun o, Malaya Lumber and Construction Supply sa Makati City at maging sa Makati Avenue Lumber Hardware and Construction Supply. Ayun, di ba? Makati Avenue Lumber Hardware and Construction Supply sa lungsod ng Makati. Yan. At ang JMAX ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. Muli po, good morning kay Sir Johnny na.
1: Good morning, Sir Johnny.
0: How are you doing, Sir Johnny? At sa kanyang buong pamilya, kay Ma'am Donna. Maganda umaga po kay Peng ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Mabuhay. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Good morning. Kasado nga po ang malakihang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon po sa aprobadong price adjustment ng DOE hanggang 10 piso at 68 centimos per liter ang patong sa diesel. Nasa 3 piso at 65 centimos naman ang dagdag sa per liter ng gasolina at lagpas 11 pesos per liter sa kerosene. Nakiusap na po ang DOE sa mga oil companies na kung maaari po'y utay-utayin ang pagpapatupad po ng dagdag singil. Sumipa ang pangdaidigang halaga po ng produktong petrolyo dahil pa rin sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Amerika.
1: Pilipinas po ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia, ayon po yan sa Department of Energy. Ba, tapuan tayo dito. Lumabas sa datos po ng DOE na umabot po ng 12 pesos at 43 centimos kada kilowatt hour ang average rate ng kuryente sa bansa. Mas mataas ito ng higit 9 na sentimo kumpara sa average rate ng Singapore. Ayon sa DOE, sa Visayas po, ayun na, sa Visayas na itala ang pinakamahal na kuryente dahil po sa kakulangan ng supply doon. Maalalang ilang beses isinailalim sa yellow alert at red alert ang Visayas dahil sa outage sa mga planta. Kasabay po ng pagtaas ulit ng presyo ng produktong petrolyo, nagbigay ng babala ang ahensya na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan.
0: It's very ironic doon sa aming lalawigan sa Leyte kung saan nandun po yung tungo ng geothermal plant na isa pong renewable energy. Mga kapatid, ang taas ng singil ng kuryente. May alok po na libre sa akin naman ang dole at ang DOTR para sa mga commuters sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang pang bayarin. Sa ilalim po ng inisyatibo ay maaaring makasakay ng libre ang mga commuters sa ruta ng Lawton at PITX sa Taft Avenue. Alas 7 po ng umaga ang alis ng mga bus sa Lawton at alas 9 po ng umaga ang alis naman sa PITX. Lunes po yan hanggang Biyernes, maliban po lamang tuwing holiday. Layon po ng pamahalaan na mapagaan daw ang pang-araw-araw na gastusin ng mga commuters na apektado po ng sigalot sa gitnang silangan. Posible din daw ho na palawakin pa ang programa para mas maraming commuters ang makinabang. E ayusin nyo na yung LRT1 extension na ang tangi sa gabal po ay ang isang pamilya na makapangyarihan. Ano ba kayo?
1: Ay, naku. Ito sa ibang balita, pinalapad naman po ng DPWH ang mga sidewalk para gawing pedestrian-friendly ang kahabaan po ng EDSA. O ito na, hinahanap mo si Sec. Vince. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kung dati ay naglalaro lamang sa 1.2 hanggang 1.5 meters ang sidewalk, aba ngayon, higit doble na po ang lapad nito na lagpas 3 metro. Sa lawak po ng sidewalk, maaari na rin itong gamitin ang mga bisikleta. Ay, salamat naman. Sinimulan na rin aspaltohin ang EDSA northbound lane mula po Buendia sa Makati hanggang MRT Boni Station sa Mandaluyong bilang bahagi po ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Plano rin ng DPWH na palawakin po ang drainage sa EDSA para maiwasan na rin ang pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Target pong matapos ang EDSA rehab ng sa buong EDSA po yan sa susunod na taon.
0: Sana nga po'y pumayag si Sec Vince sa ating pong imbitasyon ng panayam, mga kapatid, para po sa kanya pong paliwanag din.
1: Sec Vince, bukod sa EDSA Rehab, please, opo, hinahanap ka namin. Para
0: sa paliwanag dito po sa inyo pong proyekto.
1: Opo.
0: Diyan sa New Clark City.
1: Oo.
0: Sinimulan po naman ng DSWD ang pamamahagi po ng 2,000 pisong ayuda sa milyong pamilya sa ilalim po ng Expanded Uplift Program. Ito po ang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa gitna pa rin po ng mataas na presyo nga ng petrolyo at mga bilihin. Sa panayam po sa programang ito, ipinaliwanag po ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na hinati sa 3 grupo ang mga benepisyaryo. Ang una pong grupo ay ang mga benepisyaryo po ng 4-piece at walang gutom program na makakatanggap po ng one-time cash assistance na 2,000 piso. Group 2 naman ang mga near-poor families na natukoy sa community-based monitoring ng PSA at hindi kasali sa walang gutom at 4-piece. Group 3 naman ang mga miyembro po ng SSS na hindi lalagpas sa 20,000 piso ang salary credit. Makakatanggap po ang ikalawa at ikatlong pangkat ng 2,000 piso kada buwan hanggang buwan ng Disyembre. Nasa 55,000 piso naman ang inilaan po ng 55 bilyong piso naman ang inilaan ng pamahalaan para po sa naturang ayuda. Ipinaliwanag ho din ng Dumlao kung bakit isang beses lamang makakatanggap po ng ayuda mula sa Uplift ang mga benepisyaryo sa Group 1.
2: Programs, one-time lang sila sapagkat may tinatanggap sila buwan-buwan. Kahit na wala na yung 2,000 piso, ay meron pa rin silang conditional cash grants for 4-piece beneficiaries at meron silang monthly food credit para naman po sa mga walang gutong program beneficiaries. Kumbaga, additional lamang pong itong i-provide natin.
0: Walang gutong program. Yan po ang tinig ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Eh, paano ho naman din yung iba pong nasa middle class nakakaramdam din po ng gutom.
1: Nakakaramdam ng gutom ang middle class, pero kaya nyo na ang sarili nyo. Siguro baka ganun ang sabi ng gobyerno.
0: 6:54 in the morning ngayon sa mga balita po naman sa labas ng bansa.
1: Ibinida po ng Iranian forces na matinding pinsala ang iniwan po kasunod ng magkakahiwalay na pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Kabilang po sa pinadapa ng puwersa ng tera ng mga pasilidad, partikular po ang repair hangars sa Al-Sakir Air Base at ilang vessels ng U.S. Task Force sa Bahrain. Habang tuluyan namang napilaya ng mga istasyon ng Amerika sa Camp Arifijan sa bansang Kuwait. Samantala, sinabi po ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nananatili pa rin bukas ang Amerika sa posibilidad ng usaping diplomasya sa Iran. Wala pa namang tugon dyan ang mga kinatawan ng Tehran.
0: Nagbabala po naman si U.S. President Donald Trump na pagbabayarin daw ng Iran o pagbabayaran ng Iran ang ginawa nitong pagpatay sa ilang miyembro ng U.S. forces. Giit ni Trump, sa bawat namamatay pong pwersa ng Amerika sa gera kontra Iran ay katumbas daw ng mas maraming bilang ng Iranian forces. Ito nga po'y nag-uugat bunsod ng magkakahiwalay pong pag-atake ng Iran forces sa Jordan at sa Iraq na ikinamatay po naman ng 3 Amerikanong sundalo. Ang mga nasabing bansang yan ay may base militar ang Estados Unidos.
1: Samantala, sa ibang balita, hawak naman ng Immigration and Customs Enforcement o ICE agents ang isang lalaki matapos pong hagisan ng paputok ang tanggapan sa New York sa Amerika. Bago yan, binuhusan muna ng salari ng gasolina ang entrada ng opisina ng ICE. Nagdamo po ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang nahuling sangkot sa insidente. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng krimen.
0: Patay po naman ang 5 katao matapos pong ang panlalasa ng matinding pag-uulan at baha sa bansang Chile. Kabilang po sa pinakanapuruhan ay ang Coquimbo Region. Sa tindi po ng kalamidad ay nawasak ang ilang infrastruktura sa rehiyon. Dahil dyan, apektado ang supply po ng tubig, gayon din ang supply ng kuryente. Pinayuhan po naman ng mga otoridad na umiwas ang mga motorista sa mga apektadong kalsada sa tinamaang rehiyon matapos sarhan ang naturang daanan sa publiko.
1: Puspusan pa rin ang ikinakasang search and rescue efforts ng mga otoridad kasunod po ng mapaminsalang magnitude 5.1 na lindol sa Peru. Sa ilang kuha, kita pong iniwang pinsala kasunod ng malakas na lindol. Sa huling tala, umabot po sa 6 ang kumpirmadong nasawi Aabot po sa 300 pamilya ang apektado ng nasabing lindol.
0: Alas 6:50 na Nanay Christine!
1: Birthday girl this week! Nanay!
0: At sa lahat po ng mga fans si Nanay Christine at sa mga nakatabi po sa ating entertainment news, ibigay mo na yan, baby girl!
1: Here we go! Sa balitang entertainment, dinagsapo ng fans ang meet o ang fan meet ng inaabang ang seryeng Someone Someday. Nakipagkwentuhan at nakipagkulitan sa fans ang cast ng series. Sa pangunguna po yan ni na Catherine Bernardo, James Reed at maging si Maha Salvador. Nakipaglaro pa nga si Kath, hindi rin nakaligtas ang aktres sa mga tanong tungkol po sa love at kanyang mga first. Ang say ni Kath, isa pa lang daw ang naging true love niya. Oy. Kompleto rin dito ang buong cast kabilang sina GMK host Dimples Romana, Kareel Daniela Straner, Makoy De Leon at maraming iba pa. Ba, nandito pala si Makoy. Abangan po ang Someone Someday. Malapit na pong mapanood yan ha. July 27, next Monday na po yan mga kapatid. Only here on TV5.
0: Todo Max ang pagganap po naman ng aktor na si Jong Hilario sa kanya pong papel bilang Django sa seryeng Si Gabo. Ang tunggalian ni Gabo at Django sa serye, sagad sa aksyon. Kaya si Jong ay nagpapasalamat ng lubos sa mga kapatid na todo ang suporta sa hit primetime teleserye. Kahit na kontrabida siya rito, kakaiba raw ang samahan ng cast na off-cam. Pero abangan daw ho ng ating mga kapatid ang marami pang pagharap ni na Django at Gabo. Mayroon pa rin po mga karakter silang ipapakilala at ang ibang mga magpapakitang gila sa aksyon. Mapapanood ang lahat ng iyan sa Si Gabo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5.
1: Muli namang gagawa ng kasaysayan ng K-pop Kings sa SB19 bilang kauna-unahang Filipino group na magkakaroon ng ceremonial first pitch sa Major League Baseball game. Ba? Ayos ha. Ang SB19 po ang mangunguna sa ceremonial first pitch sa laro po ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29 sa Chicago sa Amerika. Excited po ang A-teens na masaksihan ito. Bukod po dito, kasama rin sa international itinerary ng SB19 ang performance sa Grammy Museum at Lollapalooza ngayong Hulyo.
0: Naghahanda po naman para po sa kanyang concert ang OPM hitmaker na si Moira De La Torre. Gaganapin yan October 4 sa Mall of Asia Arena. I-anunsyo po raw ni Moira ang detalye para po sa bentahan ng ticket. Nauna pong ibinahagi ni Moira ang naturang concert sa launch ng kanya pong I'm Okay Deluxe album. Kinala po si Moira sa kanyang hugot songs tulad ng Malaya, Paubaya, Tagpuan at Kumpas.
1: Pasabog after pasabog naman ang bawat performance sa halftime show ng FIFA World Cup Finals. Una po dyan ang opening performance ni Madonna. Kinanta po niya ang hit song na Music. Uy, Music! At syempre, hindi nagpakabog ang singer ng official song ng World Cup na si Dai Dai. Itinanghal niya po o itinanghal po yan ni Shakira at Burna Boy para po yan sa ARMYs. Bongga rin po ang performance ng K-pop and global pop sensation na BTS na itinanghal po ang hit song na Dynamite. Acoustic naman ng Everything Hallelujah ang inawit ng ating favorite na si JB, Justin Bieber ba? Nagkakahawig na sila ni Senator Alan, ano? Pareho na silang balbasarado. Oo. So, ayan nga po mga kapatid. Oh, napanood mo na ba ito? Ako mamaya na
0: si
1: lang
0: Justin
1: sa YouTube.
0: Ba yan?
1: Si Justin Bieber yan, hindi yan si Senator Alan. Ikaw talaga. Kasi tignan mo naman, malayo pa ang buhok. Kasi pero medyo nahahawig sila.
0: Ang pinakamagandang performance niya kay Donald Trump.
1: Ha?
0: Natakot-takot na buo ang inabot niya.
1: Saan ito? Diyan. Ako na, diyan dito sa... Ito? Hindi ko pa napanood eh.
0: Tsaka pinabababa na siya pa bumaba. Sa stage. Pinabababa na siya.
1: Paano dinagalit ang mga supporters niya? Marami ang DDS dun.
0: Anyway, alas 7:01 na po ng magandang Tuesday morning yung ating taga sign language. Good morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Hello.
1: Nandito rin ba siya sa studio? Rin siya, no?
0: Paano ho ba yung sign language na ang ganda-ganda ni Chacha?
1: Parang ayaw ni sir, ah. Ay, ayun, oh. Ganto daw, partner, oh.
0: Chacha.
1: Ayun,
0: oh. Chacha, yung pangalan Chacha.
1: Ano daw yung Chacha? Paano daw?
0: Akala ko ganun.
1: Paano hindi ito? Nakaganyan, oh.
0: Chacha.
1: Ganda ni Chacha. Paano naman yung...
0: Yung sinungaling po...
1: Ano ba? Okay, ito, gusto ko malaman. Paano naman yung ang bagets ni Ten?
0: Paalam ka na si Yeti na, oh. Hello?
1: Isa lang. isa lang. Titignan ko. Ang bagets ni Ted. Bagets ni Ted. Ah, bagets ni
0: ganun.
1: Ted.
0: Ganun pala yung bagets.
1: Oh.
0: Ayun.
1: Bagets. Ayos. Okay. Thank you po, sir. Apo. Salamat sa sipag.
0: Pa, paano pero... po yung mga komedyante sa Senado?
1: Senado. Komedyante sa Senado. Komedyante. Sa ano po yung Senado?
0: What?
1: Paano yung Senado, sir? Ay to, Senado. Komedyante sa Senado.
0: Oh.
1: Paano po yung OA sa Senado?
0: Ayun, tama na,
1: ay,
0: na yan.
1: Ah, paano po? Ayun, ginawa niya. Oh. Oh. OA sa Senado. Paano yun? Oh, ito pala yung Senado. OA sa Senado. Thank you po.
0: Thank
1: maraming
0: you.
1: Salamat. Mga kapatid, sa oras nga po na 7.02. Ang oras muna hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio. Ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibilis sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok. At mga kapatid, available din po yan sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. May Ulta Bio ka sa akin, sir, dahil ang dami mong naturo sa amin today. Thank you so much sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon. Kung gusto niya po ng iba pang mga impormasyon, balita, at syempre ang public service po natin mamaya sa latter part po ng ating programa. Apat na oras po ha, ang aming programa ni Manong Ted. Napapakinggan po yan araw-araw sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at Mega Manila. At lalo na po napapanood din tayo sa Signal TV Channel 1&1 PH. Kaya pakabit na po kayo ng Signal, mga kapatid. See you tomorrow, mga kapatid, sa GMK.
0: Good morning! Ngayon sa ating Sports 5, Manong Toots at JB Garganera. At kay Aya, ha? Samson Go. Good morning, Aya! Biyahing Amerika po si Pinay tennis star Alex Iyala. Para simulan po ang kampanya sa hard court season, nakatakda pong lumaban sa Mubadala DC Open sa Washington. Itong si Ayala simula po July 27. Lahat ng ito bahagi po ng kanyang paghahanda para po sa US Open sa susunod na buwan. Saglit pong umuwi ng Pinas si Ayala noong pong nakaraang Linggo para nga magdaos ng meet and greet sa fans. Dumulas ho naman sa world number 29 si Ayala dahil po sa kanya pong maiksing pahinga mula sa WTA Tour. Mula yan sa pwesto niyang number 28 noong pong isang linggo lamang.
1: Samantala, mga kapatid, napanatili po ng Pilipinas ang pwesto sa Davis Cup Asia Oceania Group 3. Inalo po nilang Malaysia sa relegation playoff 2-1. Natalo si Jed Olivares sa unang laro kontra kay Darshan Kumar 7-6-6-3. Ibinawi naman siya ni AJ Lim na o sa sumunod na laro matapos pong talunin si Daniel Hasley 6-1-6-1. Naantala po ng ulan ang deciding doubles match pero nanaigang pares ni Ruben Gonzalez at Nino Alcantara sa huli 6-2-4-6-6-3. Susubukang ma-promote sa Group 2 ng Pilipinas sa susunod na taon.
0: Kampiyon si Pinay Jiu-Jitsuka Ani Ramirez sa 10th Jiu-Jitsu Asian Championship sa Kazakhstan. Ginto ang 35 anyos sa adult female 57 kilogram division. Kanya pong tinalo si Shuret Setsig ng Mongolia. Ito'y dahil po sa matagumpay niyang nadepensahan ang titulo sa naturang event. Ikatlong ginto ito ni Ramirez sa torneo. Ito ho naman ang tanging ginto ng Pilipinas sa Asian Championships. Nakakuha rin po ang bansa ng isang silver at tatlong bronze medals.
1: Samantala, nagtapos po sa ikalimang puesto ang Philippine Women's Softball Team sa Women's Softball World Cup. Tinambakan po nilang host Peru sa 5th place match 13-0. Natapos po ang kampanya ng Blue Girls na may tatlong panalo at tatlong talo. Kabilang po dito ang makasaysayang upset ng bansa kontra sa world number 3, Puerto Rico, sa final score na 5-4.
0: Hiniram po naman na Player of the Week sa PBA Governor's Cup ang Converge Fiber X star na si Justin Arana. Maganda ang kanyang performance sa 20 panalo ng Converge noong pong nagdaang Linggo. Nagtala ng 31 puntos at 10 rebounds si Arana sa 105-103 panalo po kontra Terra Firma Jeep noong pong Miyerkules. Ito sinundan ng 39 points at 12 rebounds sa 149-124 pong panalo ho naman kontra sa guest team na Macau. Ito ang pinakamataas na na-score ng isang local para sa Converge. Dahil dyan, malinis po ang record ngayon ng Converge matapos po ang tatlong laro. Kapantay nila ang top seed sa Group A na NLEX. Sunod po lalabanan ng Converge ang San Miguel Beerman bukas araw po ng Miyerkules.
1: Yon!
0: Mga kapatid, it is now 7:06 in the morning. Bilis nga po ng panahon, bilis nga po ng oras o ngayon ang ating pong tamang oras hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you! Boss Mastery Coffee? Amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max, ha? Ang ganda po ng ating Tuesday morning.
3: Excellent!
0: Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Sa lahat din po ng ating lagi pong binabati at mahal na mahal na mga seniors at super seniors, ang ating constituency, good morning sa inyong lahat.
1: Oo.
0: Yung ating
1: yan
0: mga nakapanayam ng ilang mga nagdaang araw.
1: Ang mga pangalan
0: sige,
1: nila.
0: Batihin mo lang sila, girl.
1: Batihin mo muna natin itong isa-isahin po natin si Professor Claudette Moya Rosal.
0: Uh-huh.
1: Ayan, ng UST po. At yung USTBS Psychology students before na nag-reunion po last time.
0: Uh-huh.
1: Si Sir Vin Sampang Adonis, uh-huh, si Ma'am Bebet Resino, si Sir Danny Cruz, uh-huh, Caroline or Caroline, uh-huh, and Eric Babst. Maging
0: okay.
1: Si Melissa and Joel Polangkos ng Cavite, yeah, si Edwin Santaana ng Cavite, uh-huh, Nanay, mm-hmm, Tess Damian ng Marikina, mm-hmm, si Lara Aquino dito sa May EDSA siyang partner, lagi nanonood sa atin, at si Sonia and Delphine Creayla ng Laguna.
0: Good
1: ito
0: morning
1: po yung mga constituents ni Tad Filon. Ito ang iyong Kingdom partner.
0: Maganda umaga po at maging kay Attorney Biboy Malaya at kay Attorney Romulo Makalintal. Good
1: Attorney
0: morning.
1: Roma.
0: Ayan,
1: good
0: ganda umaga rin po kay Ate Dina Aquino. Sa lahat din po ng mga matatanda na.
1: Uy! Hindi!
0: Sorry.
1: Oo, may experience. Mature, mas masarap pakinggan.
0: Sa lahat po ng mga seniors at mga magsi-seniors na, tandaan natin na kadalasan po ang hirap ng gumalaw-galaw. Masakit na ang kasukasuan, hindi na nga po makapag-exercise kasi po para bagang OA na po tayo. Pero yung OA na yan, baka naman osteoarthritis na. Huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Sabi nga ni Ate Dina, got it! Osteogard! Meron tong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Huwag nang magpaka-OA pa. Osteogard! Mabibili to lolo at lola ha sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang aking supplement, mga seniors! At kahit hindi pa seniors ha! Osteogard, thank you! Ilang pang balita agad-agad susunod na! UFM.
4: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa...
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello!
8: Hey, 1, 2, 3, 4, again! 1, 2, 3.
19: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
28: Playtime!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Happy!
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Goods ka.
9: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
1: Guys! Yung ginawang muestra kanina ni sir, no? Pwede palang gawing sayaw. Komedyante sa Senado.
0: Paano ulit? Paano? Komedyante?
1: Ganun daw yun. Ito pala ang Senado. Komedyante sa Senado. Ayos.
0: Papatawag ka daw.
9: Is that a great threat?
0: Quiet tayo ha. Mga kapatid, tag-ulan na. Kaya uso na naman ang sakit. Dapat mag-ingat tayo. Pagbili ng gamot dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piliin ang gamot na quality ang pagkakagawa. Kapag sobrang mura, mag-ingat at magduda dahil baka hindi naman epektibo at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, ang paalala ng Unilab, maging mapamili at mapanuri. Piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, salamat na marami ha, sa ating mga kapatid sa Unilab. Sa inyo pong laging paalaala para po sa pagpili ho natin ng gamot, yung quality sa pagkakagawa. Yan nga pong ating araw-araw na binabanggit. Thank you very much, Unilab. Ngayon mga kapatid, muli ho nating pasadahan ang mga balitang inyong napakinggan kanina.
1: Hampasan sa dagat, isang miyembro ng Philippine Navy sugatan ang bumbuna ng hampasin po ng China Coast Guard habang nasa Ayungin, Seoul.
0: Ang dami nila, no? Ayun, ano kaya masasabi dito ng mga China Doors? So, usaping impeachment po naman, financial records ni VP Sara Duterte ipinasubina na.
1: Senator Alan Peter Cayetano, posibleng maipatawag ng NBI kaugnay po sa investigasyon sa 2019 SEA Games.
0: Malakihang taas presyo nga po sa presyuhan ng petrolyo ngayong linggo. Uutay-utayin daw ng ilang kumpanya dahil din po sa pakiusap ng DOE.
1: Tensyon sa Middle East, lalo pang tumitindi. Iran at Amerika, ready pa rin magantihan ng bombahan habang nananawagan po ng ceasefire ang ibang bansa.
0: At sa ating Sports 5, Pinay tennis sensation Alex Ayala, biyaheng Amerika na para po sa hardcourt season.
1: At sa balitang entertainment, ang cast ng Someone Someday nakipag-bonding o bonding sa kanilang fans.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang buhos ng mga pinakamahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, tukoy na daw ni Senator Ping Lacson ang sinasabing bagman ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ghost flood control projects sa Taguig. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Senator Lacson na nangangalap na siya ng mga ebidensya para maisumite sa Office of the Ombudsman. Una nang itinanggi ni Cayetano ang alegasyong may ghost project sa mga flood control sa Taguig. Pero ayon kay Lacson, may ilang proyekto sa lungsod ang depektibo, substandard at ghost project at hinawakan ng mga contractor na diskaya. Una nang sinabi ng senador na aabot po sa 6.7 billion pesos daw ang naging budget insertions ni Cayetano para sa mga nasabing proyekto.
10: Hindi niya ito ma-address eh. Ayaw niyang sagutin eh. Dahil totoo, may record eh.
1: Oo.
10: Out of the 70 projects, doon sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, saan, ano yung mga proyekto na yun? May mga nakita kaming, kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson.
0: Gusto ko lang liwanagin na ang konteksto po ng binabanggit dito ni Senator Ping kahapon sa aming panayam sa aking pong pakakatanda ay bagman umano noong pong city engineer. Yan po ang konteksto sa aking pong pagkakaalala sa naging panayam po namin sa ating pong pagliliwanag sa balitang ito.
1: Samantala, isang city engineer din daw ng Taguig ang nadiskubre ni Senator Ping na gumasta ng kalahating bilyong piso sa isang kasino. Gumamit daw ito ng dalawang alias at magkahiwalay na nagpatalo ng tig 374 million pesos at 124 million pesos sa kasino.
10: So kung ang city engineer, ganong kalakas magsugal sa kasino, eh ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganong karangya ang city engineer mo. Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya.
1: Yan po muli ang tinig ni Senator Ping Lacson.
0: At atin po ngayon yan, kinukuha po yung panig ng city engineer ng Taguig para po sa kanya pong maari pong tugon dito po sa atin naging panayam kahapon kay Senator Pampilo Ping Lacson.
1: Ayon pa po kay Senator Ping, kaya niyang patunayan na mga alegasyon ni Cayetano ang kaugnay sa paglobo ng yaman sa kanyang salin. Pero ang hamon niya, sana raw ay kaya ring sagutin ang kapwa senador ang mga alegasyon tungkol po sa bilyon-bilyong pisong budget insertions.
10: Pinukaw niya itong usapin na ito. Ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita noong 2020. Meron pa ngang project yan, Biscaya, isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong copy ng mga cheque.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, patay naman ang dalawang Pinoy seafarers matapos pong madamay sa pag-atake ng Russia sa ilang commercial vessels sa Black Sea, malapit po yan sa Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers sa DMW, July 6, nasawi po ang isa sa mga Pinoy habang nitong linggo lamang ang ikalawang biktima. Bukod sa dalawang namatay, 12 tripulanteng Pinoy na rin daw ang nasusugatan sa drone attacks ng Russia kung saan puro oil tanker at cargo ship ang kanilang pinupuntirya. Isang Pinoy naman po ang patuloy pa rin nawawala at pinaghahanap ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan naman ang DMW sa pamilya po ng mga nasawing biktima habang tiniyak din na mabibigyan ng sapat na atensyong medikal ang iba pang nasugatan. Nanawagan naman po ang grupong Foundation for Economic Freedom na suspindihin na muna ang 85 pesos na wage hike sa mga manggagawa po sa Metro Manila. Ayon sa grupo, masyadong malaki ang inaprubahang aumento sa sweldo. Nangangamba po sila na ipasa ng mga negosyante sa mga consumer ang dagdag gastusin para rito na posible raw na magresulta sa pagtaas po ng ilang pangunahing serbisyo at bilihin. Posible rin daw magbawas ng taong ilang negosyo dahil na dito lalo't karamihan sa tatamaan ng wage hike ay ang maliliit na negosyo. Nakatakdang makatanggap po ang mga manggagawa ng unang tranche ng 85 pesos na wage hike. Simula po yan sa July 25. Samantala, sa iba pang balita, hindi naman daw nababahala si DPWH Secretary Vince Deason sa investigasyon ng Ombudsman sa 2019 SEA Games. Ayon po kay Sec Vince, matagal nang ibinasura ang kaso na isinampa sa kanya kaugnay sa umano'y mga irregularidad sa SEA Games. December 2021 ang ibasura po ng Ombudsman ang kaso dahil sa kakulangan daw ng mga ebidensya. Muli namang lumutang ang issue sa SEA Games matapos muling silipin ng NBI ang umano'y ulat ng katiwalian sa pagtatayo sa ilang pasilidad na ginamit po noong taong 2019. Samantala mga kapatid, sa oras po yan na 7:20, ang tamang oras, atin po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Good morning, Mama Eileen Choigo and Sir Jerry Telan. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid, marami pa po tayong ihahatid ng mga importante at malalaking balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Walang maglilipad, Mapa TV o Radyo Man. Tutok pa rin po dito sa News 5 ng 105.92 FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM.
11: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?
12: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. ang lagi kong panuntunan sa buhay. Hindi baling salungatin ako ng kahit sino. Basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
19: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
3: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
3: Yeah.
13: Oo, tulungan kaya natin.
3: Oo, pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
3: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
3: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
13: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
14: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Atya, kapatid!
16: Go ahead! Hoy mga kapatid, good morning po sa mga komedyante dyan. 7:23, ang tamang oras po natin. Hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay. Kasya ang kotse, kasya motorsiklo, bisikleta. Kasya kayong lahat sa Fast Cat. Abot kaya at tigtas ang biyahe sa dagat. Meron po tayong promo code na nakikita sa ating screen mga kapatid. Para po sa ating mga pasahero at magbubuk ng rolling cargo, may discount po yan. Gamitin lamang po ang passenger and rolling cargo code na nakikita sa inyong screen. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balikan naman po natin ang balita sa Metro Manila. Ipinatawag po ng MMDA ang kanilang traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway. Biyernes nga po ng madaling araw na makuhanan ng isang traffic enforcer sa video. At ang depensa po ng enforcer, nagawa niya lamang daw iyon, dala po ng labis na pagkataranta. Tumawag daw kasi ang kanyang misis matapos mahirapang huminga ang bunso nilang anak na may kapansanan daw. Ayon din sa traffic enforcer, pauwi na siya galing sa isang birthday party sa Quezon City noong mahuli siya sa busway. Hindi umubra mga palusot na ito sa MMDA at mahaharap po sa patong-patong na reklamong enforcer. Posible rin daw masampahan ang kasong kriminal ang enforcer kung mapatunayang nagmaneho siya ng lasing. Oy, in all fairness, mahigpit ngayon ng MMDA, lalo po dun sa mag-check kayo ng email, baka hindi nyo alam na huli cam na kayo. Meron akong isa. Pero maganda, madali magbayad. Pwede po magbayad online. Baka hindi nyo na-check. Check nyo po ang email nyo. Nung umupo si Tore, mukhang doon sila naghigpit sa kanilang huli cam. So sa mga nasa EDSA po ngayon, mag-iingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Baka hindi nyo alam, may mga violations na po kayo. I-check nyo po ang inyong email. Doon po sila nagpapadala. Samantala, arestado po ang isang suspect sa basag kotse modus sa Quezon City. Sa CCTV, makikita po ang paglabas ng suspect mula sa isang nakaparadang sasakyan. Binasag pala ng suspect ang salamin ng kotse at tinangay ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Huli po ang suspect matapos po ang backtracking ng CCTV. Nakumpiska po mula sa kanya ang ilang ninakaw na gamit at improvised na baril. Sa record ng mga pulis, may 16 na kaso ng kinasasangkutan ang nasabing suspect. Samantala, may dalawang suspect na pong iniimbestigahan ng mga pulis sa pagkamatay po ng political vlogger na si Mima Alicia. Biyernes nga po nang masawi si Alicia ng barilin ng riding in tandem sa harap po ng kanilang bahay dyan sa Caloocan. Sugatan din po ang kinakasama ng vlogger. Hindi na muna idinetalye ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Pero ayon sa investigasyon sa Northern Police District, isa sa mga tinitingnan nilang anggulo ang pagiging political vlogger po ng biktima. Hindi rin daw isinasantabi ang personal na alitan. Kilalang supporter po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang namatay na vlogger.
1: Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:26, ang tamang oras, atin po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po ng Mayet de la Rosa ay www.mayetdelarosa.com. At mga kapatid, araw-araw po meron silang live selling on Facebook para makita nyo po mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Congratulations once again sir Richard and Mamayet de la Rosa sa opening po ng kanilang live selling house

0: mga lasing, dayuhan at iba pang nakakaidlip na mga dry o na pasahero sa biyahe. Nabawi po sa dalawang suspect ang credit card ng biktima pero hindi na nila nabawi pa ang pera. Nahaharap po ang dalawang taxi driver sa kasong robbery. So ingat po ano, ang hirap ng panahon ngayon. Agree ako dito kay Dr. Jessica D. Sabi niya, ba't gano'n ang gulo-gulo, tsa-tsa, ang gulo ng bansa? Buhok mo lang ang hindi magulo, tsa-tsa. Eh, ganun po talaga, Doc Jess. Good morning, Dr. Jessica D. of Ideal Vision. Yung ating po mga salamin ay galing sa Ideal Vision. Doc Jess, kapit lang. Kapit-kapit lang tayo dito. Unity, Doc Jessica. Sa iba pang balita, tatlong bata naman po ang natagpo ang palutang-lutang sa daga. Diyan po yan sa Lapu-Lapu, Cebu, Lupaypay at walang malay ang tatlong bata nang makita ito. Apat na taong gulang po ang isa sa kanila hanggang pitong taong gulang naman po ang dalawa. Naisugod ang tatlong bata sa ospital pero nasawi ang apat na taong gulang na batang lalaki. Patuloy pang nagpapagaling ang dalawa pang ibang bata. Sa iba pang balita, nasa gipon ng Philippine Coast Guard o PCG ang pasaherong nagkaroon ng mild stroke sa cargo vessel. Diyan po yan sa Tingloy sa Batangas. Sa investigasyon, bumabiyahe po ang barko mula sa Cagayan de Oro City papuntang Maynila nang dumating ang biktima sa hindi magandang kondisyon. Sinundo po ng PCG ang pasyente gamit ang inflatable boat para maisakay sa ambulansya. Nadala sa ospital ang biktima at patuloy na nagpapagaling sa ngayon. Nakatuloy din siya sa biyahe at nakasakay din po ng barko kinalaunan. Sa iba pang balita, bugbog ang inabot ng isang lasing na lalaki sa mga lalaking lasing din sa isang lugawan sa Coronadal City, South Cotabato. Pinagsusuntok, tinadyakan ng grupo ang lalaki. Sa tindi nga po ng rambulan mga kapatid, nagkalat ang mga mangkok, kawawang mangkok. Kutsara, tinidor ng kainan. Naawat lamang po ang nanugod na grupo nang dumating na mga pulis. Nadala naman po sa ospital ang biktima. Hinuli ang walong mga nambugbog na lalaki. Sa investigasyon po ng mga pulis, nagsimula ang gulosa. Aba, ito na. Ito na ang amats ng iba pag nalalasing masamang tinginan. Sa ngayon po'y wala namang nagsampa ng kaso laban sa mga nambugbog. Nakalabas na rin ang ospital ang biktima. Oo, yan ang amats ng iba. Ganyan ang amats ng iba mga bi. Yung pag nalalasing,
1: bawal. Kita.
0: 'Di ba? Parang ayun ang hanap nila, away. May nagkaayos naman daw sila sa dulo. Pero mga kapatid, sa oras
1: bibitbiting kita.
0: Ay ganoon. 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras sa tipo sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot po ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, meron din po sa TikTok at sa kanilang website, ultabio.shop. At mga kapatid, available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. Kaya sa mga kapatid po natin na gustong magpa-fresh, gustong makatulog ng mahimbing, ito po ang sagot sa inyo mga kapatid para stay young-looking po tayo. Ang combo po yan ng Ulta Bio at ng Ulta Flex. Once again, available po sa Mercury Drug Stores nationwide. And speaking of pampa-fresh, batiin ko na rin po ng magandang morning mga kapatid. Ito rin, isang doktor na pampa-fresh, lagi pong nanonood sa atin tuwing umaga. Doc Nicole Sadaya, good morning, and Justin. Kung kayo po'y may mga katanungan sa regenerative medicine and other questions tungkol sa pampaganda, pampakapal ng buhok, basta pampa-fresh para po sa ating mga nagkakaedad na, pwede po kay Doc Nicole Sadaya at 0995-867-8500. Thank you so much, Doc Nicole. Pero eto na nga mga kapatid, balikan po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Pinagpapaliwanag po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang bangko at e-wallet firms na hindi pa rin nagtatanggal o nagwe-waive ng interbank transfer fees. Bagamat nagpatupad na pong ilang bangko ng zero transfer fees sa unang bahagi ng Hulyo, mayroong ilang financial institutions na nagbawas lamang po ng singil. Sa ngayon po'y sinusuri na po ng BSP ang mga isinumiting

0: paliwanag ng mga bangko at e-wallets. Naunang ipinag-utos po ng BSP na dapat hindi naiibang singil sa pagpapadala ng pera sa parehong bangko at pag-transfer ng pera sa iba pang bangko. Kung ang iba ay nagdesisyong tanggalin ang kanilang singil, maaari pa rin piliin ang mga hindi pa sumusunod na ipatupad po ang parehong halaga ng interbank transfer fees sa intrabank transactions. Sa iba pa pong balita, malapit na raw pong igawad ng GPWH ang mga critical na contract packages para po sa Bataan-Cavite Interlink Bridge. Layon po ng proyekto na makonekta po ang Bataan at Cavite sa pamamagitan po ng Tulay sa Manila Bay. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Deason, nasimula na po ang ilang kontrata para sa ibang bahagi po ng Tulay. Sa kabila po nito, aminado po si Sec. Vince na hindi matatapos sa loob ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proyekto. Lalo't komplikado daw ang pagpapatayo ng nasabing Tulay. Inaasahan namang makukumpleto sa loob ng termino ng susunod na Pangulo. Nako, para sa mga hindi pagising kanina, ulitin lang natin, pinakamahal na ngayon sa Timog Silangang Asya ang singil sa kuryente sa Pilipinas, ayon po yan mismo sa Department of Energy. Posible pa nga itong madagdagan sa susunod na buwan dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon po sa DOE, umaabot na po sa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour ang karaniwang singil sa kuryente sa bansa na mas mataas kaysa sa Singapore. Paliwanag nga po ng ahensya na nakadagdag po sa mataas na singil ang kakulangan sa supply ng kuryente lalo na po sa Visayas at ang paggamit ng mas mahal na pinagkukuhanan ng enerhiya. Nananawagan po ang DOE sa mga consumer na magtipid sa kuryente. Habang pinalawig po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy para sa mga hindi pa nakakabayad ng bill hanggang Oktubre ngayong taon. Nanawagan din po si Senator Risa Ontiveros na suriin ng regulator sa mga dagdag singil sa kuryente bago ito maipasa sa consumers. Balita naman po sa labas ng bansa. Maghahain po ng petisyon ang ilang social media influencers kasunod ng ipinataw na extradition sa United Kingdom. Kinilala po ang mga sangkot na yan na sina Andrew Tyson Tate at Joseph McBride. Ayon po sa mga inirereklamo, sangkot daw dyan ang outgoing UK Prime Minister na si Keir Starmer. Arestado mga ito kasunod ng inihaing 38 kaso ng panggagahasa, human trafficking at maraming iba pa. Sa Italy naman mga kapatid, nauwi po sa Girian ang protesta sa pagitan ng mga otoridad at ng mga rallyista. Nagugat po yan kasunod ng pagkamatay ng isang lalaki matapos itong subukang arestuhin sa Bologna. Kinilala pong nasawing biktima na si Abderrahim Fakir, isang negosyanteng Moroccan na tubong Italia. Inaresto po si Fakir matapos ang kakaibang kilos dahilan para masira ang kotse sa lungsod. Ayon sa ilang grupo ng mga nakiisa sa protesta, hindi raw makatwiran ang ginawa ng Italian authorities. Sinintensyahan naman ng panghabang buhay na pagkakakulong sa Amerika ang isa sa itinuturing na Mexican drug trafficker. Kinilala pong nasabing personalidad na si Joaquin El Chapo Guzman. Nagugat po yan kasunod ng pag-amin nito na sangkot siya sa pag-smuggle ng milyong-milyong kilo ng cocaine sa Amerika. Kinatigan po yan ni U.S. District Judge Brian Cogan ng Brooklyn Federal Court. Samantala mga kapatid, balikan po natin muli ang ating Sports 5. Matapos nga po ang isang araw na pahinga. Balik-aksyon na ulit ang PBA Governor's Cup ngayong Martes po yan sa Inares Center dyan po sa Antipolo. Unang magtatagpo ang Meralco Bolt sa Blackwater Bossing mamayang 5:15. Galing sa panalong parehong kuponan itong nagdaang linggo. Ang Blackwater susubukang ipagpatuloy ang Perfect Star sa conference. Target po ng Phoenix Fuel Masters ang ika-apat na sunod na panalo. Hadlang po dyan ang rain or shine na walang panalo sa dalawang laro ngayong Governor's Cup. Nakatakda po ang laro ng alas 7:30 ng gabi. Mapapanood naman po ang mga laban sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Muli namang hinirang na best libero sa Southeast Asian V-Cup si Josh Ibanez ng Alas Pilipinas Men. Ito na po ang ikalawang sunod na best libero award ni Ibanez. Si Ibanez po ay isa sa bright spots ng kampanya ng Alas na nagtapos po sa 5th pwesto sa Leg 1 ng CV Cup. Ginanap po ang laro sa Candon City, Ilocos Sur. Magpapatuloy po ang Leg 2 sa Candon City, Ilocos Sur. At magpapatuloy din po ang torneo sa July 22 sa Jakarta, Indonesia. Ayun, malinaw. Nagbabalik naman si Norman Miguel bilang head coach ng NU Lady Bulldogs volleyball team. Ito nga pong 3rd beses na nagpalit ng coach ang koponan sa loob ng 3 taon. Si Miguel pong nag-coach sa NU noong season 86 kung saan nanalo po sila ng UAAP Championship. Sa sumunod na season, pumalit po sa kanya si Sherwin Meneses na pinalitan naman ni Regine Diego noong season 88. Nauwi sa runner-up finish ang kampanya ng Lady Bulldogs matapos pong matalo sa De La Salle Lady Spikers sa finals. Mananatili naman po bilang deputy si Diego sa paparating pang season. O para sa mga fans ng ating birthday girl na si Nanay Christy Fermin, eto pong muli ang ating balitang entertainment. Magkakaroon ng proyekto ang primetime rivals na sina Coco Martin at Ding Dong Dante. So nakita ko ito, pinost nila to pareho. Nagkita nga po ang dalawa nitong weekend para sa proyekto ng NGO na Aktor PH. Aba, nagyakapan at looking happy ang dalawa sa kabila po ng kompetisyon sa kanilang serye. Oo, kasi magkatapat ang sigabo. At yun pong serye nitong si Ding Dong. Ang incoming project nga po ay ima-manage ni Coco Martin. Ang say ni Dong, magkaiba man ang kanilang programa, iisa ang kanilang layunin ang mapalakas ang industriya ng pelikulang Pilipino. Nagpasalamat naman po si Coco kay Ding Dong at tiniyak na lagi siyang in full support sa NGO para po sa kapakanan ng mga artista. Usap-usapan naman online kung magkakaroon ng relapse sa paggamit o nagkakaroon ba ng relapse sa paggamit ng droga ang aktor po na si Baron Geisler. Sa post nga ng isang aesthetic clinic, makikitang nagpapa-facial si Baron. Nag-comment po dyan ang misis niyang si Jamie Evangelista at sinabing humanap na raw ang aktor ng sponsor para sa drug rehabilitation. Deleted na po ang comment pero marami na po ang nakabasa nito. Nangangamba tuloy ang ilang netizens na posibleng nagkaroon po ng relapse si Baron sa dati niyang bisyo. Kamakailan lamang po sa late night talk show na The Men's Room, sinabi po ng aktor na pinapahalagahan daw niya ang anilay chances na ibinibigay sa kanya ng industriya. Matapos maging multong nawala sa showbiz dahil sa military service, nagbabalik naman po ang Korean heartthrob na si Nam Jo-hyuk. Gaganap siyang multo slayer na si Guchon sa hit Korean suspense series na The East Palace. Aminado pong Korean opa na na-miss niya ang paggawa ng series. Nang muli raw siyang umapak sa set, very familiar daw ang pakiramdam nito. Kasama nga niya sa hit show ang Baeksang Award winner for Best New Actress at rising Gen Z Korean star na si Roh Yoon-so as Sang-gang. Gumaganap naman siyang court lady na nakakarinig po ng mga espiritu. Mapapanood po ang The East Palace streaming platform na Netflix. Oras muna mga kapatid, 7:41 ang tamang oras at ipa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants, ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That's news.

0: tayo nakantabay pa rin sa ilang pong mga tampok na balita na inaasahan po natin na maihatid po namin sa inyo sa buong araw na ito. Hatid po ng ating mga magigiting na mga kagawa po ng News Department ng ating News 5. Meron ba tayong correspondent sa Senado? Makalang ho ha, kung sakasakali. At yung bang mga reliista ay tuloy-tuloy pa rin dyan sa Senado? Mukha po yatang meron din mga pagtitipon-tipon kamakailan lamang pero hindi po yata sila natutuloy. So, well, mamaya po, it's matibag testimony sa impeachment court. At yan po ay ating nga pong iahatid sa inyo sa coverage po ng One News at maging ng News 5. Abangan niyo po yan ngayong araw na ito. FM. Matibag kaya nila si Attorney Matibag. At
1: Sino kayang bida mamaya?
0: Ah,
1: sino kayang ating best actress and best
0: mga
1: actor?
0: Mga kapatid, ano ho, ng mga manifestasyon ng mga bagay-bagay na wala namang kaugnayan.
1: Sigurado.
0: Sa impeachment.
1: Sigurado yan.
0: Tignan po natin yan. Pero nga, ang atin lang pong panawagan po sa lahat, lalo na ho itong mga nagtatalo-talo po sa atin pong live chat, please mind your language. Kasi hindi ko talaga sila masakyan, ano? Kung ano ho bang pinakain sa kanila.
2: Lahat!
0: Ano ho ba meron?
2: Lahat!
0: Para ho ba silang mga, alam niyo ho yun, para silang mga minions.
2: Lahat!
1: Minions?
0: Ano ba ibig sabihin ng minion?
1: Pag minions, mayroong ano dyan. May leader yan.
0: Pag minions,
1: may leader yan, hindi ba? Pag minions, susunod ka lang sa sasabihin ng leader.
0: Di ba pagkatapos ng minions, binions?
1: Ay, walang ganon.
0: Ay, kasi, minions pala yun. Sorry.
1: Para matawag mong minions, cute yan.
0: Pag,
1: dapat
0: diba
1: cute yan.
0: Di ba pagkatapos ng minions, binions?
1: Wala.
0: Stringions.
1: Wala. Oo, nalilito ka, partner. Million yun. Hindi mo ba napanood yung Minions na movie?
0: Ha?
1: Oo. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba potato na!
3: Hindi na ito normal.
1: Yun kasi yung movie na yun. Ipakita nyo nga kay Tagbaylo na itsura ng Minions.
0: Sandali lang po mga kapatid. Ang importante po, ang importante po sa lahat ng ating mga chokaran, ha? Mga pare, Darly, kumusta ka naman dyan? Attorney Chod, kumusta? Si Friend Banoy, kamusta na? Baka naman pumapalya na ha. Kayo talaga, kayo sasabihan ng excuse me, hello. Hindi matuloy-tuloy, sek ha. Parang bigo ka na naman. Eh sandali lang, ito ang para sa inyo. Pagsikto! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Kataleng!
0: Good morning sa atin po mga kabravo. Batingin ko lang si paring Edward, si paring Ray, good morning. At maging kay paring William ha, at kay maging kay Vincent Hill Fajarillo, good morning din sa iyo. Ang bravo ay mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang ating diskusyon mamaya mga kapatid. Ipapaliwanag po natin ito naging desisyon ng court kahapon. At ano ho ba ang maaring mga options no ng defense? And also, moving forward ho naman, ano po ang balak ng prosecution? Ano ho ba ang ating aasahan pagkatapos nitong Article 4 na ito na hindi pa ho tapos? Ano ang susunod na article na kanila pong isasalang? Yan ba'y nakafix na talaga? O maaring i-shuffle-shuffle yan? Kasi nga, ang inuuna ngayon, Article 4. Alright?
1: Tama.
0: So, anong next article? Ah, yung Article 2.
1: Diretso
0: doon
1: na sila
0: po doon. Sa confidential fund.
1: Mm.
0: Right? Kasi nga, meron na sinumpina ng mga taga-Landbank of the Philippines.
1: Oo,
0: para po ito bukas.
1: Correct. July 30, pinasampina
0: right.
1: Yun.
0: Pagkatapos ho ba noon, pwede na ho tayong dumiretso doon po sa Article 1.
1: Oo, madami-dami to. Apat kasi to eh.
0: Ilan bang article?
1: Four yung articles, di ba?
0: Ilan ang arti?
1: Yung artista doon, medyo madami din sila.
0: Abangan po sa aming pagbabalik ang ating pong The Daily Brad.
4: FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kundi yung may sense at may saysay, mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
13: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
14: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
0: Ano pala? Brad.
1: Brad to.
0: Apo, Jeff Eliscopides.
1: Good morning, ahead, Pastor Jeff.
15: Good morning, Your Honors. Cha at Ted. Good mm-hmm. morning.
1: Oh, you are recognized, Pastor Jeff. The floor is may yours.
15: May I proceed? Proceed?
1: You may.
15: Okay. Thank you, Your Honors. Well, good morning muna sa ating mga taga-subaybay. Okay, Princess Garcia, aking kaibigan, good morning. Pag-usapan natin ngayon sa Luke chapter 7, may mga moment po sa buhay na parang wala na tayong magagawa. Okay, maganda po itong kwento na to kasi yung tao na to, nagdasal na, naghintay, umasa, pero namatay pa rin yung anak. And mind you, nag-iisang anak. And mind you, lalaki. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang widow, ito po kasi isang widow. Ibig sabihin, nag-iisa na lang niyang anak, namatay pa, her only source of future, her only source of support, security. Kasi po, hindi po ngayon modern day situation. Nung unang panahon, pag ikaw po ay balo na babae, no, widow, ikaw po talaga ay nakaasa lang sa iyong anak. At kung anak mo yan, namatay, wala ka na talagang pag-asa. Either mangangalakal ka, magiging pulubi and all. Yun na lang po yung kinakahinat na natong babae na to. So habang nilalabas yung bangkay sa isang funeral procession, maraming tao umiiyak. Okay? Maraming tao yung nawalan din ng pag-asa para sa kanilang mahal sa buhay na yung babae nga. Ano? Then Jesus arrived to the picture. Hindi naman siya tinatawag sa babae. Nagkasalubong lang yung procession ng funeral. Si Jesus naman, papasok naman ng bayang nain. Walang nagsabi na, Lord, tulungan mo naman tong babae na matayan. Pero nakita ni Jesus yung widow. Ang sabi sa Biblia, when the Lord saw her, his heart went to her. Napakagandang picture na to, mga kapatid. Ano? Before Jesus performed the miracle, he saw her pain. Bago niya, of course, bubuhayin niya itong binatilyo na to, dinamayan niya muna yung ina. At sabi niya rin sa nanay, don't cry. Para napaka-insensitive, ano? Merong burol, may lamay, may prosesyon ng patay. At sabi niya sa nanay, huwag kang umiyak. Hindi dahil bawal umiyak. Hindi dahil maliit lang yung sitwasyon niya, kundi dahil may gagawin siya na hindi pa nakikita ng widow na to sa buong buhay niya. Sabi niya rin sa lalaking bangkay na nasa Ataol, young man, I say to you, get up. At yung po pinakamalaking mirakulo sa buhay nitong babae na to, yung anak niyang binata na patay, umupo sa kanyang kinahihigaan at nagsimula magsalita. Sabi po sa 1:10, John 10:10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. At nito, nalubos na may kasaganaan. Imagine that moment. Funeral naging place of celebration. Yung iyakan naging praise. Ang akala nilang ending naging new beginning ng bagong testimony. So as I pray, maybe today, may bahagi ng buhay mo na parang patay na. Broken relationships, dream na wala nang kakahinatnan, a business na nag-collapse, maybe yung failure mo, ang tagal mo na nandyan sa addiction na yan, wala nang pag-asa. But this story reminds us, Jesus can step into places where we think nothing can happen anymore. Kung ayo po ngayon nakikinig, kung tingin mo wala nang opportunity para mabago, lumapit tayo kay Jesus. Ilapit mo yan kay Jesus. Kasi si Jesus po, kaya niyang buhayin ang mga bagay na wala nang kabuhay-buhay. Pag dumating si Jesus, yung mukhang ending, pwede niyang gawing new beginning. Anong bahagi ng buhay mo ngayon pakiramdam mo wala nang pag-asa? Can you trust Jesus even you see what, even you can't see na may pag-asa yan? So 1DSDS, ako'y narito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may lubos,
16: may lubos
15: na kasaganaan. Kaya may manalangin, Panginoon, salamat po. Dahil yung compassion mo, hindi mo kinailangang humingi ng tulong yung babae, nilapitan mo lang at ikaw'y naawa at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na bangkay, ginawa mong buhay. Salamat, Panginoon. Maaaring makarelate kami dito sa kwento na to. May mga bagay na sinukuan na namin, mga ending na feeling namin wala nang pag-asa. Pero Lord, ino-offer namin sa iyo, bigyan niyo po kami ng pag-asa. Ang aming bansa, ang aming pamilya, ang aming buhay. Lord, bigyan niyo po ng panibagong pag-asa. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Brad Jeff, muli, thank you. Salamat na marami sa mga nakikinig ngayon sa atin. Salamat po na marami sa mga tumatangkilig po, particular sa segment na ito. Nag-aabang po sa segment na ito. Thank you very much po. Salamat na marami. Alright, so Brad, bukas ay bisperas na ng Huwebes. Bisperas na bukas ng birthday ni Nanay Christy Fermin.
15: Nako. Yan si Manay Christy, lagi nating sinusubaybayan.
0: Yeah. Oh, sasarahan natin bukas ang Reliance.
1: Ba?
0: At ang
1: Reliance lang? Ay, buong Mandaluyong ang ipasara natin.
15: Sa EDSA, oh, Nanay. Dulo.
1: Nay, happy birthday.
0: Sasarahan natin ang People Power Monument.
1: Yun lang, sa EDSA.
0: Sige. Salamat na marami, Brad. Muli, ha, sa iyong panahon na binibigay sa ating programa at sa gabay nito, ang mensahe ng ating pong segment na The Daily Brad.
15: Yes, Brad Ted, we meet ko lang aking kaibigang pastor din, si Stephen Prado. Makita tayo mamaya sa ating mentoring at gaming po sa aking kapatid, Cherish Benipayo. Thank you so much for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: And serving the people, Brad Jeffelis Copide sa ating The Daily Brad.
17: FM. Anumang sandali, muling darating si Jesus.
18: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa. Ayon sa mga ginawa niya, ako ang Alpha.
19: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
20: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
21: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
22: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
21: Hello!
22: Hey, fun. One, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
23: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
24: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
25: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
26: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Happy birthday kay Danny Isla. Good morning, Danny, and happy birthday to you. Good morning. Diyan po sa New Zealand. Ngayon, nasa ating pong linya si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson po ng PCG on West Philippine Sea Issues. Mga kapatid, ano ho, sa lahat ng ating mga nasa live chat ngayon, relax lang po kayo and please mind your language. Ha? Sa mga nagtatalo-talo, relax lang po kayo. Sabi nga, relax lang. Diba? Relax lang. Okay, girl, go ahead.
1: Eto na nga po, Rear Admiral Jay Tariela. Magandang umaga.
2: Good morning, Sir Ted. Magandang umaga din, DJ Chad, sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Pag-usapan po natin itong pinakahuling insidente dyan sa Ayungin Shoal, which is considered part ng economic zone ng ating pong bansa, kung saan sinasabi nga po isang Philippine Navy personnel ang sugatan sa bumbunan matapos pong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang wooden baton. Rear Admiral, ano po exactly ang nangyari dito?
2: Well, una sa lahat, DJ Chan, no? Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal. At ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. No? Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. And secondly, alam ng ating mga Navy personnel na dapat also to protect this commission Navy vessel from the Chinese Coast Guard, no? So they were being asked to go away, no? Lumayo, umalis sa area ng Ayungin Shoal. But the Chinese Coast Guard insisted na dun talaga sila until nag-launch na tayo ng rubber boat ang Philippine Navy personnel, and they are telling the China Coast Guard to leave the area. But ang ginawa pa rin nila, they are insisting na pumunta doon. And that resulted to eto na nga, no, yung altercation between our personnel. But there's one thing that we need to highlight, no. Ang ating yung sa mga video na ipinakita na inilalabas ng Chinese embassy, ng Chinese state media, makikita natin dito na walang tinamaan, walang nasaktan sa China Coast Guard personnel. At sa video na ipinakita natin kahapon kung saan nagkaroon ng injury, head injury ang ating personnel, pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is. Para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na to.
1: Oo.
2: So unang-una sa lahat, kailangan hindi tayong malito sa naratibo. One, they're not supposed to be there. Second, ang violent act na nangyari dito basically came from the Chinese Coast Guard personnel.
1: They weren't supposed to be there, so nagkaroon po ng mga radio challenges bago yung confrontation itself. Ilan po yung China Coast Guard men na nandoon sa bangkat? Ilan din po yung personnel natin from the Philippine Navy na lumapit sa kanila para po pakiusapan sana sila na umalis dun sa area?
2: There were 8 China Coast Guard personnel on board dun sa digital inflatable boat nila, no? And for each rubber boat, I'm not really sure kung may tatlo or apat, no? But then again, ang issue natin dito is that the China Coast Guard is not supposed to enter the shoal ng Ayungin.
1: Yes, yes. Opo, malinaw po yun. Though yun na nga ang problema sa kanila, hindi naman po sila nakikinig sa mga radio challenge natin. Kamusta po itong personnel ng Philippine Navy na nasugatan yung kanyang bumbunan? Yun lang po ba yung natamo niya na injury? At meron pa po bang iba na nasugatan bukod sa kanya?
2: Well, DJ Chan, no? I'm just going to stick dun sa inilabas na statement ng Armed Forces of